0: Hindi ka mo maglayo, mga kabinan, sang sining mga illegalistas, droga,
1: oh. Uy. Oh, no.
0: No? Basta lang makakwarta, way labot yung makadalasa, may tapakan. No? Mga kabinan nga iban. Tara mabot, gid karma nyo, ah.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, day! Kagdong upod mo, bayarin nyo na to! Oh, pambabat na mati nyo na to, bayad, para bisan pa paano makabuhin-buhinda sa mga nagareklamo sa inyo. Oh, tiyabi nyo, guro, hindi ka mo pagpatuson. No? Abi nila, hindi sila pagpatuson, mga kabyanan, sang pila ka mga customer nga gipanunto nila. No? Dahil una to, nagbayad-bayad man. Uli, hiway na. Oh, ano pang, okay, why na sila kuhaan mo? Di pala? Why na sila kuhaan? Ngati, why na sila sang kuhaan? Nga, kaya unang taon mo na, ginaruling mo lang na nila, katropang Jason ng kwarta. No? Ginaruling, guro nila, kung may magbayad, kung may magreklamo, bayad-bayaran lang to nila, amat-amata lang to. Hay, sobong kay parehas na sila wala obra. Why na sila iruling? Oh, dugay-dugay, kamo na iruling. Ah, kundiin nga kuhaan sang korte, ang inyo sininga kaso.
2: Bullseye! Bullseye!
0: No? Oh, kung i-text mo ko, no, sa una, kabalo pa mag-reply. Sa uli, hindi na. Sa gin-reklamo na, kabalo naman gali mag-reply. Kabalo ko gali mag-kuti sa cellphone mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, basi sa una lang, hindi nakuti niya sa to. Oh, subong kabalo na siya mag-reply-reply. Oh, matamate nyo to, bayad. Ang mga ginpanunto nyo. Oh, para bisan pa paano makabuhin-buhin ng balko sa mga asunto sa inyo sa ulihi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, oo. Nakasililaw, gimanabing kwarta mo. No? May mga tao, ganyan nga pakakita sa kwarta, way na disiplina sila, kaugalingon. May mga tao nga kung sa din, makakwa na, nagakalipat na sang ila, sininga GMRC.
3: Ayaw!
0: Oh, nagkakalipat na sang good manners and right conduct. Oh, ang ila daya, ha, bugana. Basta importante, bugana kami, ha. No? Ulihin nila naman baka marasmas. O nalaga ko pang hilambos na sang kasong mga tunta nila, o.
2: Oh. Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di ba? So again, ha, halonggid sa mga kwan. Basta dugay-dugay, sa inyo naman yung mag-apply. Oh, kaiti, kamo naman ang kawata nila pagkatapos, ha. Parang iparuling naman sila pambayad to sa ila sininga mga nangin biktima.
2: Bullseye!
0: Okay, last 8-6, diri sa ton sininga pagpakanagad banwa, no? Ang ininga bahin boy lugman nga gidadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Kuno ko sa inyo, laban-laban stress na ni sila subong, no? Kagang stress, dasig na maka pa nubo sang immune system. Pag nubo sang immune system mo, di ka nakatulog, di ka nakakaon daw kanta lang na eh. Di na makatulog.

0: me. Oh yeah. Ay, yeah. Balis nga, tinyog daw ginakurit nga lata. Oh, di ba? Hindi ka na nakapanginaon. Ti, alo, tapos dugi-duga yo, magbalatian ka na. No? Pagbalatian mo na, no? Ang stress, amo nang balatian, kung isa di ma-detect ang doktor. Oh, hulog lawas mo, no? Kung immune system mo da, oh, maglala na, oh, sus. Oh, tiba, siya mo na ng katapusan mo. Bah, maluwi ka.
1: Oh, no!
0: Oh, eh, para magbakod-bakod lawas nyo, inom ka mo Santon Vitamin C. Isa tub-tub doon ka kapsula sa kadlaw, kada adlaw mga katropa. Ang Santon Vitamin C namin ni siya imnon kay ti, pwede nyo imnon, ah, biskyan huay ka kakaon. Kung stress kang kaysa, hindi ka nakapanginaon, sina, no? Hindi ka nabala ka, kwan kay ti, damo na nag-take sa imo, damo na nag-kwan sa atraso mo, oh, hindi ka nakapanginaon, no? Ay, iniyan nami, kaya siya, huwag kakakaon, pwede kakainom sang Santon Vitamin C. Hindi pagtuguti nga mahulog, dahi, ang imo, sininga, immune nga, kwan, lawas mo. Ha, kaya kung mahulog, lawas mo, bao kanugon, wala gid sa may masalo sina, dahi. Oh, balatian lang gid. So, inom sang Santon Vitamin C, isa, tub-tub, duha, kakapsula, sa kada, adlaw. Okay? Mabakali na, ha, sa mga suki nga mga butika, dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southside Drugstore, Grace Pharmacy, kag pwede kid mabakal online, pagi naman sa Shopee, kag TikTok Shop. Santon Vitamin C, another quality product sang Yes to Health Incorporated. Bullseye! Okay, oh, ambal ni Sidnalin Pinikito, tabigis niya, ayos sir, ang singing voice mo kag yo, di ha. Aran naman kag, dog ininasot niya naman ko kag.
1: Ayoy!
0: Mamamo mo lang ng mga nabalantang kanta, palo pasinsahin nyo lang kung lulubag libagon. Oh, ari man ni si Sinilin. Ho. Oh, labay man ako to, nagusong kuan nga inday sobong no. Oh, si Ma'am Susan Dolor, pag-greet man sir, sakon nga po kay Art Dolor, sang happy birthday. Oh, merry birthday to come, God bless, salamat. Ay, birthday sang apo mo, ay, siyempre kantahan ta ng happy birthday.

0: All right, happy happy birthday. Oh, sa ko ni Ma'am Susan Dolorosa, iya sining apo. Okay, Art Dolor. Ganaga sa ulog sang iya kadlawan subong. Okay, si Chef Blasorca niya, good morning Sir Jobe. Nang pogi mo pala, bo grabe ka man. Hindi naman masyado. Gabay lang. Bo grabe mo, kapal-kapal ba?
1: Ay!
0: Hindi ah. Ah, Chef, ako lang na. Basi malabo lang blang screen. Trapuhi mayo blang screen. Kung ano, galantaw ko sa buong cellphone mo. Basi blakag, sobra mo ka, ano da, nag, may mga ano dang screen mo. Trapuhi lang mayo ha. Oh, para makita mong gitsura ko, okay? So, basibla, pag tindo, sang sinong, wow, sus, Maria, kagusipa mo, may nanggaling itsura, ya. Di ba, lahat, sa niya, sus, do sinumpa, sang pito, nga kabayok.
1: Ayoy!
0: Okay, sige, manamyaw, tanay, manamyaw! Kita, anay, sa mga katropa nato, yung nagatutok, oh, nagatutok, dari sa ton, sininga pagpangalagad. Hoy!
2: Good morning!
0: Kay Ma'am Susan Dolorda sa Singapore, mayong aga. Sa muman kay Mama Edna Gillion Bores, no? Nagatutok, dari sa ton, palatuntunan. Kay Maria Gabeya Bermejo, sa mga taga-President Rojas, dira, mayong aga, ha? Kagsalamat gid sa inyo, sininga pagupo, dari sa ton, palatuntunan. Kay Solomon Antonio, aga pa nagbugtaw, nagabiyahe. Kaya daw tapos na siya pang laba kahapon. So, biyahe naman siya subong. Okay? So, halong sa biyahe, ha? Kamusta ang kwanda? Kamusta ang Pontevedra, Ton? Okay, may nag-aulan-ulan subong. Okay? Sige, sa kay Ma'am Sheila de la Cruz, nakatutok man, no? Kay Rex Data, no? Araman, nag-aupod sa Ton, sininga pagpangalagad. Maulanon ko na to, ha? Sa kwan, sa Pontevedra subong. Halong, ha? Hinahinay lang kay Basa Karsada. Tabala nyo naman kung Basa, madanlog.
1: Ayoy!
0: Oh, di ba? So, halunggit. Okay, Teacher Dai Lorena Dasa de la Cruz, sa neighbor tani sa Tisa ho. Kay Tay Musok. At kay Eric Bering dira sa may Hamulawon, no? Sa inyo da.
2: Good morning.
0: Okay, si Solomon sa inyo sa radyo lang ko ga tuto katropang jobs ah. Gina-enjoy niya ng radyo niya da ho. Okay, it's rainy Friday, no? Good morning to everyone listening. Oh, sa Bullseye, while cooking breakfast. Wow, sige, ano pala, mahabunda, ma'am. Oh, kay Rafael Torbodigno, nakatutok man sa radyo. Salamat kay Randy Archaga Santisas, kagasubuman sa kay Tuto Valdizon Escalada. Nag-aupod man sa aton pala tuntunan, no? Kay Lindon Hano, kag kay Mark Anthony De Lopenes. No? Good morning, katropang Joven Pagritman sa Burgos Street. Si Dudoy, ah, ukay-ukay nga nakatutok sa inyo program, no? Sino pagid? Patamyon man sa Sitio Hirupay, Arnaldo Boulevard, sa Barangay Baybay, sa Stanislao family, De Liomos, De Lopenes, no? Family. Ah, kagpatamyon man dira sa may Burgos Street, sa Karinderia, si Mama Mi. Ang Mama Mia nga busy gid, no? Sa pag-serve sa iya sini nga mga customers. Okay, sige, salamat gid ha sa pagtutok nyo diri sa aton palatuntunan. Kay Marilyn Ibajos Fenis Pantilaga, nag-upod man kagay Parikoy Jab Anunoy. Oh, sa inyo da sa Banwas ang Dumalag.
2: Good morning.
0: Kay Robert Jude Padilla kag kay May Hope. Okay, kay May Hope good morning kay Bernard Villanueva. Diri na lang kami mamati sa live kay wala kamo sa radyo namon. Oy, bakit na wala? Oy, sidin kamo mga area kay May Hope da do, din kamo mga area, no? Pakikuan lang para mabalanta kon nga man no base sa tuning sang radyo nyo bla. Okay, kay Doy Arthur dira sa West Villa Flores maayon, no? Kay Rosel Perez kag again kay Ma'am Merivic, no? Katalan, nagatutok diri sa aton pala tuntunan, no? Joel Silio, good morning Sir Jobs. Ari kami di hangga pamati at daudlaw, no, sa XFM nagalupok kamo di. Okay, no? Sige sir, ha, mga amigo tada sa may Capiz National High School. Okay, nagaupod diri sa aton pala tuntunan. Si Kenneth Pasete, sila niya, good morning Sir Jobs. Palagi kami nakikinig, oh, sa Barangay Poblasyon Norte, Capiz. Shoutout sa palangga ko, katropang Ira. Namin niya si Kenneth Pasete, ah. Kay bisan sa iba na sa radyo. Si Ira gapon tong ginagreet niya.
1: Ayo.
0: Hindi din Kenneth Pasit. Hinilabot na nito kay
1: Ira. Ayoy.
0: Kita ko ganyan yung comment mo na eh. Isa ga, kwan ko, ga, surf, ga, surf ko bla. Kita ko nag-comment siya. Si, o ba, si, nakakuha na bala siya cellphone bla, pag pindot niya, nauna na, na nakaka-copy-paste na bla, katropang Jason, gano, no? Gina-greet niya pa to yan si katropang Ira mo.
1: Ayaw!
0: napati ako nakakadlaman sobra ya kag. Sige, kay Ma'am Lisa, di ka lang. Okay, Ma'am Lisa Digala, salamat sa pagtutok ha. Okay, kagay Parikoy Rowel Tevez Baldonado. Parikoy, Parikoy kong guwapo ho. Maningigo kong away kidya galubad. Okay, salamat Parikoy ha. Kay Lloyd Navales, no? Happy weekend, so nice to sleep because of a cool weather. Gaulan-ulan na sa inyo sa Bacolod, no? Kay Ponce Lenz, good morning Sir Joven, good morning sa mga katropa. Coffee ta, Santon Gold.
1: Wow!
0: Okay, salamat ha kay Ponce Lenz, no? Kag kay okay, sige. Kamusta lang ko da oh. Kay na March the floor, no? Dire sa May Kwartero. Kamusta lang ko no sa mga kanya ho. Alaga niya okay JJ oh, nga nag-send picture sang samad niya kay nagdalaga, no? Ando smoke kapon. Hindi mo alaga kay Willie naman to hampang sa mga katropa niya to sa likod, oh. Subdivision, no? Okay, Ricky Boy Pantilaga, Parikoy, Mayong Aga, kagay Teacher Eileen, Arinke, dira sa may Barra Elementary School, sa teaching step, dira Mayong Aga lang sa inyo, no? Analibukala Bakila, dira sa Panay, maulanon man kuno toho, no? Kagay William Calmerin. Alright, dira sa Tyson Food Stand Eatery, sa may Philomer Christian University, kag dira sa Rizal, no? Sa tubangan sa PhilHealth da, so salamat gina. Okay, kay Marge Wingy Carel, kag Parikoy Rog Perer, no? Good morning, pre-jobs, kay Grace Kabuslay ko, no? Kag sa tanan-tanan. Okay, kay Nanay Lorna Rizano Visto, Tatay Glender sa Barangay 8.
2: Good morning!
0: Okay, kay Jacqueline Bunsalan Osorio, Ariman, no? Sino pa ganyan mga ari? Mab Sanisco, no? Ariman, no? Okay, di rin ako maagi sa babaw. Okay, kaya daw na abutan ko na to eh. Mga kaabyanan. Di na to si Kwan. Di rin sa Kwan ko, no? Sa Pumpkrit Boys. No? Terik Toda, Tropang Buklan, mga Marites, sa Five Cell Boys, kag class members. Mayong aga lang ko na da. Monroy Arayo, Kapita, Santon Gold Coffee. Namit, da. Damo pa benefits. That is correct, Monroy, no? Salamat gid sa pag sakdag sa mga produkto sang Yes to Health. Kag siyempre sa pag tutok man diri sa XFM. Okay? Sino pang mga ari gid diri, oh? Okay. Danny Di Martin, good morning, oh. Katropang Sir Jobs. Watching live from Sitio Ubos, Barangay Lanot. Ano ka pa uli ka na sa Lanot, sir? Okay, Remo Pada, maulanon nga aga, katropang Joven, watching live from Tinigban, Panitan. Okay, sige. Kay Tristan Yat Gulay, mayong aga. Kay Ma'am Emi Villagracia Tandog.
2: Good morning!
0: Kag kay Marisa Navarro. No, kay Ma'am Nancy Navarro, da sa kwana, sa Dayaw. Sa kwanda sa mga BHWs nila dira, no? Kagay Kapitan Batuampo. Ernesto Alvarez, no? Salamat sa pagtutok na sa mga taga Legazpi Ilawod kag sa may Matcom Burgos. Okay, sino pa ginangari di? Ambal ni Ernesto kabalo siya mag-reply kung pila iya kitaon. Napaluoy-luoy eh, maluoy kada sila, why na niya? Why ka na siya naluoy sa inyo nga? Kwan, oi sila naluoy sa inyong kwaon, kwarta nyo, pati materyal. Sa inyo, kwaon pa gin. Okay, Agosto 24. Good morning, katropang Joven. Watching from Barangay Kalapawan, Sitio Bayang, Dumaraw. Okay, si Edong ni, Munsirat. Alright. Okay, sino pa gin? Nuli duwet, malamig nga adlaw, mga katropa, pero mainit ang ulo. Nga man, nag-init ang ulo. No? Pamangkot diin nga ulo.
1: Ayoy!
0: Oh, gaulan-ulan na din sa Dulangan, ha, idol. Oh, sige. Dalagid payong, ha. Kay Nini Bakas, Nini Di Latina, mayong aga lang da. Salamat sa pa-highlight. No? Good morning lang ko no, sa mga katropa class listeners. Mark Robert Salem, good morning, Sir Jobs. Pa-greet man ka mo diyo sa mga akong mga anak, si Maria Janila Salem, birthday niya subong. Okay, happy birthday! Kay Maria Janila Salem, nga nagasaulog sa Kadlawan subong. No? Managid ang sulid ka, tropang Jobin, ho? Okay. Sir Job, sa radyo mo ako gapamati. Okay, sige, salamat. Kay May Hope, okay na sir, nakita ko na gid ka mo sa radio, oh. Nakastidi ng adaan ka mo sa radio, ah, kay wala halin-halin, no, kasi may na kwanla na tabing kay na nagreklamo sa sila niya, sis pagkadto niyo daw hindi ta ano mo makita. So daw ay kami nag-change frequency. Oh, di ba? At least good thing nakita na ni May Hope sa liwat ang 106.5 XFM.
1: Yahoo!
0: Okay, kay patay luya guro na si Kenneth kay katropang Ira, katropang Jobs. Hindi ako makasabat sina. Si Kenneth Pasete lang yun. Okay? Sige. Okay, Crystal Maria Joy Libardo, good morning. No? Okay, kay Celino Maria, Celino Merian, good morning also. Paki-shoutout manda sa Sir Joven ng beautiful girlie ko. Okay, Rogeline Crystal Joy Libardo. Okay, kay mother niya ko no, Maria Libardo. Halong ka mo always. Thank you, good. Okay. Aaron Balasa, Baumigo taho. Good morning, Parikoy, kapita. Pre, upod ko si misis ko nga, guwapa ah. Pangapi man kami, pre. Ati, sige ah. Ay, namin na magpangapi-ngapi, basta upod mo si misis mo. Hindi ka lang mag-upod pangapi, Parikoy, kung akig si misis ah. Basi, basya niyang kapi.
1: Ayaw!
0: Dilikado ka. Oh, okay, magkapi-kapi kung mayo ang mood. Pero buot na si, kuna, si Mrs. ni Aaron Balasa. Ma'am! Okay, Mrs. Balasa, da, ma'am.
2: Good morning!
0: Okay, sige. Mabuot mo ng migo ko, ah. Why na bisyo? Why na bisyo? Migo ko, why na bisyo? Butig lang. Hindi, joke. Okay, Joberta Delphine, mayong aga. Understood na lang si Sir, si Kenneth, kay in love na siya kay Miss Aya. Tanan man taga-agida. No? Happy birthday kay Parikoy Gerald. Ano ni? 2B, the lover boy. Okay, dira sa Bulacan. Okay, kay Chloe Trinidad. Dira sa Davao City, mayong aga lang. Kay nang Roxanne Trinidad, mayong aga man da sa imo mo nang ha. Okay. Grabe ba katropang Ernesto Alvarez? Okay, sige. Kadlaw-kadlaw si Aaron Balasao. Enjoy lang na pangapi, Parikoy, ah. No? Makakuan ka. Okay, update lang kita sa mga kabanuhanan nga nag-suspended sa klase na Dugangan na naman. Okay, i-recap ko lang, ha. Ari pinakalitest na ton, mga katropa, ho. Okay, July 10, suspension of classes. So again, Panay, Pontevedra, Dumaraw, Cuartero, Mambusaw, Sapian, Ivisan, Cagdao. So walo na. All levels yan, ha. Again, Panay, Pontevedra, Dumaraw, Cuartero, Mambusaw, Sapian, Ivisan, Cagdao. All levels. So isang klase, mga katropa. Okay, kagaulan-ulan na sila to. Ambot diri sa aton, to masanag-sanag pa niyaw. Sarawa City, yung mga biyan. Pagdugatulo paliti man, mga kaabyanan. Okay? So, sige. Nang dahil kay Inday, katropang Joven, ang kalbo, balda. O, balda naman subong adlaw. Ahoy!
1: Ayoy!
0: Wait, kamo klase dyan, ay? Wait, kamo klase dyan. Happy birthday lang kay Ponce Lens. Thank you, good Sir Joven. Ay! Birthday niya sa bongo si Ponce Lens ko no, birthday niya. Sige, happy birthday.
2: Bullseye.
0: Okay, sa aton sining pag pangalagad mga katropa, sa aton sining pala tuntunan, pag balik naton hatagan taligwa, ha, no, ang preparasyon sang tonsilin nga PDRRMO sa sining kuno habagat nga dala sang bagyong Inday. Tutukan tayo na diri sa aton sining nga pagpangalagad kay kahapon may aras ang press conference kay ginpatigayon ng aton sining nga PDRRMO. Kung paano nila ginapreparahan mga kabinan, no? Way kita kulba kay bagyong Inday kay way siya epekto diri. Pero ginapreparahan ta di ang habagat nga magadala sang pagulan. No, kay kapila na matabo diri sa aton mga kabinan sa mga probinsya sang Capiz, way tadi bagyo pero gabaha tadi ya. Bangod sang ulan mga kaabyanan. So ang mga nadiskusyonan kahapon sa press conference tutukan nyo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Bullseye. Samtang ang PDEA Capiz handa magbulig sa Capiz Rehabilitation Center agod malikawan ang pagsulod sang illegal nga droga sa ila pasilidad. Ready man to gani magtanay mga kaabyanan, no, sang drug test, no, sa mga preso kag subuman sa mga kwanda sa mga jail guard. Kay makatalaka nagidyang drama din ang mga kaabyanan sa Capiz Rehabilitation Center. Sobra pa kamo sa drama sang impeachment trial. Sobra pa kamo padramahon da. No, padramahon na ginahaboy-haboy lang ang droga, padramahon da nga ti, ang ara na gida, nakita na gida, no, nadakpan na kung sinong, kwan, hindi pa papaako, mga munabla. Tinong tawag mo sinada, kundi drama, mga kaabyanan, no? Drama nga ti, hugot-hugot man kuno ang ila, sini nga pagbantay, pero nga bang nga may droga sa sulod. Di ba la? Tikanugay na nga mga tinion, mga katropa, nga amon na lang kay amon ang problema sang TES, sang kwanda, sang Capiz Rehabilitation Center. No? Daw para kayong sirang plaka. Pasalamat yan mo sa kayo. Tay, wala na plaka, subong. Sige-sige, manggapon ng drama. Daw gina ininto nyo na lang kami, ah. Pero balaman namon. Ha? Nga nag-drama na lang kamuda. Kahit yung sindikato sang druga, ara na sa inyo, tanan. Bullseye. Makatalaka ka mo. Okay. Ang pideya ko, no? Handa magbulig, ho? Tiara man lang gali. Tutukan ta na, ha? Kagayban pagid ng mga balita diri sa aton sininga pagpangalagad, mga kabinan, diri sa aton sininga palatuntunan. Magabalik kita pagkatapos importante ng mga pahibalo. Oras, las
3: 8:28.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
4: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pa gig ko sa mabatian ko ng Santhol Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo ay madaugid dyan.
7: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
9: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan nga presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
2: XFM.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
13: X.
14: X.
13: F.
14: M.
13: X. F. M.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: XFM.
3: XFM.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ay, dali na.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
8: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
2: X.
3: X.
2: F.
3: FM.
9: Tila ba may hangin sa tiyan
10: at masakit sa pakiramdam?
9: Kabagyan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Nani, isa ka bus driver. Upuntugin sa nawad lang ang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM. Libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
11: This is XFM 106.5, Rojas City.
15: Mga katrupa, exciting!
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: XFM.
3: XFM.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: XFM.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro. Kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
3: Sample Plus Gold. Makal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen.

0: sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
1: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist the pain. Mabibili sa mga butika.
9: X.
10: X.
9: F. M.
10: X. F. M.
7: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santhon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa lalakas.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
13: Santhon at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix,
13: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santhon at Vitamin D3 ka pa.
15: Bili na
13: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
17: Mga butika.
18: Claire Skin Beauty.

0: balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
0: Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang katikati.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: X.
5: X.
2: F. M.
5: X. F. M.
6: The secret of health.
7: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
6: The secret of health.
8: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Payat ba ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan? O malakas naman kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad? Laging nanghihina dahil sa madalas na pagsakit ng tiyan at di makatulog ng maayos. Baka may parasitic infestation o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Premium D3 Soft Gel. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglycerides na kino-convert ng ating liver into monolaurin. Ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo, hindi lang panglaban sa mga bakterya, viruses at fungi. Mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulati na nagnanakaw na mga sustansya at nagpapahina ng resistensya ng ating mga anak. Ayon din sa pag-aral ng mga eksperto, ang Moringa Seed Extract na masusumpungan sa Premium D3 ay nagtataglay ng active compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasites. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoids na makatutulong para palakasin ang immune system lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 din ay mayaman din sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy at strong bones. Panatilihing healthy ang ating mga anak, painumin araw-araw ng Premium D3 Soft Gel.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunel, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: Madalas bang nakatutok sa mga screens at monitors ang inyong mga anak? Isa sa kadalasang sanhi ng pagkalabo ng mata ng mga bata ay ang hindi nakokontrol na screen time ng mga ito sa mga gadgets at mga monitors. Huwag hayaang manlabo ang mata ng inyong mga anak. Painumin araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay isang soft gel na madali ipainom sa ating mga anak at ito rin ay magbibigay ng sapat na proteksyon sa kanilang mga mata upang ito ay hindi madaling masira at lumabo. Ito ay naglalaman ng mga sustansya na napakahalaga sa pangangalaga ng iba't ibang bahagi ng mata, gaya ng macula, retina at linti ng mata. Pahalagahan ang healthy eyesight ng inyong mga anak o galing painumin ng Visionix Plus Soft Gel.
11: Vision X Plus Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pterygium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule.
11: Herbal Capsule.
12: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
8: Pabalik-balik ba ang ubo at sipo ng iyong mga anak? Ipaiwas sila sa mga mucus forming na mga inumin gaya ng mga choco drinks at mga dairy drinks. Sa halip, painumin sila ng healthy at delicious coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix ay pwedeng ipainom kahit sa mga bata. Ito pa ay mapagkukunan ng maraming phytonutrients na makakapagpalusog ng inyong mga anak. Bukod pa dyan, mayaman din itong mapagkukunan ng phytoestrogen na nakakapagparami ng produksyon ng growth hormones ng mga bata at kabataan. Kaya ano pang hinihintay mo? I-Santon Plus Coffee huwimix muna ang buong pamilya. Nagkape na kayo, may gamot pa kayo.
4: Narito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw, dapat inom ng Southam Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggal. At antioxidants mula naman sa Southam. Kaya pag Southam Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Southam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
8: O, ulitin ko po, para maiwasan ang iba't ibang klase ng mikrobyo na maaaring makapagbigay sakit sa atin at sa ating mga anak, araw-arawin ang pag-inom ng premium D3 soft gel. At para naman sa proteksyon sa ating mga mata, huwag kalimutan ang pag-inom ng Visionix Plus soft gel. At para buo ang ating maghapon, uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Lito Uy. Antabayan ang muli ang ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: XFM. XFM.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako gali sa Rhea. Akong regla, nagalabots ang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
13: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
15: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients sininga collagen kag glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Kape at gamot, ngayon pinagisa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X! Marami na ang natulungan!
17: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panapos.
16: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
6: Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: Premium D3.
18: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Premium D3,
18: makatutulong sa kalusugan
6: na may VCO
18: at Moringa.
6: Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap.
21: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Chronic pain?
22: Ang sakit!
6: Mag-assist the pain!
22: Muscle fever!
6: Acute pain!
22: Kahit ano pang pain!
6: Basta pain!
22: Mag-assist the pain!
6: Pangkalang pain!
22: Fast and safe!
6: Assist the pain!
22: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Assist the pain!
22: Mabibili sa mga butika.
6: X.
5: X.
6: F. M.
5: X. FM.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: XFM.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sa diin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma mo.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: All right, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sini nga pala tuntunan ng oras naton dala 8:58. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Okay, leog lang ko partner sa nga kon ma-time check mong kubla. Ikaw na lipat da. Oh, sige. Oh, later ra. Okay. Nakahabyog na ko eh. Lipat ka eh. Okay, sige, sa mga late tuners na ton, no, bago nang bukas ang ilan sini nga mga radyo, sa mga katropa onliners na ton nga nag-upod sa gihapon diri sa ton sini nga pagpakalagad mga kabinan. Oy, sa inyo da.
1: Good morning.
0: Sa gihapon nagapamati kamo sa 106.5 XFM Rojas ang katropa mo. Upod sa gihapon sa inyo alagad ako ang inyo anchorman katropang Joven Anisco.
1: Bullseye!
0: Alright, standby, katropang Zaldi Agihap Jr. Kaya i-check tang iya sining report diri sa aton sining pagpangalagad mga kabinan. May kang tanan sa sining pagpahayag sang PDEA sang ila sining willingness, no? Nga magbulig mga abyan sa Capiz Rehabilitation Center agud malikawa na ang pagsulod sang illegal nga droga dira sa nasambitan mga kabinan nga pasilidad. Oh, kun idon lang naguro kag magbulig ang PDEA da basi may magsunggod bala da kay kwan ang sindikato sang droga da sa CRC sumunggod bala kay Inkong. Oh, tibiling man ko nung PDEA. Okay, standby ha, diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kabinan kaya aton inahatagan ligwa. Adri sa aton sini nga pagpangalagad ang ini nga bahin bulugan ay mga kabayan nga gradulong sa inyo sang Santon Plus Gold.
1: Bullseye.
0: Atensyon sa mga katropa naton na labi na sa mga kauturan naton dira nga permi lang madasig kapuyon. Sa mga kauturan naton nga ti daw gamay-gamay lagid nga lakat-lakat naton da dayon nyo batyag.
2: Oh no.
0: Oh, dayon nyo mahambal may meron na tawo mo no, gamay lang nga lakat ko no, kapoy nagid ko ba? Di ba? Naghulag-hulag lang siya gamay, nagsulusakwat lang, oh daw ginalagas niyang paginhawa niya.
2: Oh no.
0: Oh, di ba? So basic kulang na kulang ka na sa nutrition. May something nga kulang nga nutrient sa imo sini nga lawas. Mga kaabyanan nga man daw kadasig sa imo maguyoy. So ang rekomendado naton mag-inom ka sang Santon Plus Gold. Ang spirulina kag malunggay ngara sa Santon Plus Gold ginatawag nga superfoods. Bangod puno ini sang bitamina kag mineral para sa natural nga energy sa bilog nga adlaw. Sa trabaho man o kun sa paghampang, mangin mapagsik pirmi. Mag Santon Plus Gold. Kaysa Santon Plus Gold, sigurado ikaw ang una. Okay, ang Santon Plus Gold mabakal naton mga kabinan sa mga suki naton nga mga butika diri sa Rojas City kag probinsya sang Capiz, no? Mabakal dira sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Pwede man mabakal online pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Santon Plus Gold.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kagatandaan naton kung nagainom kita sa Santon Plus Gold, hindi pag-ihaboy ha, ang empty blister sina. Kaya ang isa ka empty blister pad o kung equivalent sa napulo ka kapsula, pwede ka din na mapasakop mga kaabyanan sa aton sininga Santon na next FM libu-libong papremyo. Magdaog sang nilibo ka pesos sa kada weekly draw kag mas dalag ko nga makapremyo sa grando. Santo na Rex FM libu-libong papremyo. Ihingagaw ang inyo sini nga mga entries, no? Biyernes subong may draw kita karon sa hapon. Oh, hingagaw nyo mga entries nyo ha sa aton sini nga mga katropa dira, no? Kaya basic ka muna ang mabunutan naton kag makabaton sang 3,000 pesos na tumataginting.
2: Wow!
0: Gani pasakop na. Ihulog nang inyo sini nga mga entries diri sa aton sini nga broadcast center. May mga katropa na kita diri nga naghulog sang ila sini nga mga entry ho. Mga kaabyanan, no? So hingagaw na kamo sa mga gusto maghulog diri sa aton nga broadcast center. Ari kita mga kaabyanan sa Chico Street, ha, Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Roja City. Pag-abot nyo na sa may sa may Chico Street, baktason nyo ng pasaka, no? Nga pakanto di sa tower na to, no? So, para hindi kita mo magtalang mga kaabyanan, okay? So, pasaka kita di sa bukid nga porsyon, no? Pwede man mahulog ang inyong mga entries dira sa Gents Drug Station, sa Pontevedra Public Market, RB Butika, sa Panitan Public Market, kag Super K Drug Store sa Poblacion Ilaya, Panay Capiz. So, ihingagaw na mga katropa, ha, ang inyong sininga mga entries, ah, para makapasakop na kamo sa aton sininga Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: Bullseye!
0: Okay, sa aton sininga pagpangalagad mga kabinan, ang oras naton alas 9. No, sa aton sininga palatuntunan, check ta ang report ni katropang Zaldi Aguihap Jr. Dari sa aton sininga pagpangalagad mga biyan. No, sa sining posible bulig sang PDEA sa CRC o Concapis Rehabilitation Center.
1: Live report.
2: Handa gani ni Katropan Joben nga magbulig ang aton sining Philippine Drug Enforcement Agency, Capiz District Office sa Capiz Rehabilitation Center sa pag-integrate sining ginatawag nga facility-based drug rehabilitation program. Agud malikawan ining pagsulod sang illegal nga droga sa among pasilidad. Sa atong sininga pagpakigangot kay Attorney Jury Rocamura, ang atong sininga PDEA Capiz Provincial Officer ginapayag ya sini nga matapos makalabot sa ila impormasyon nga may ara sang PDL nga nakuhaan sang illegal nga droga dira mismo sa sulod sa nasambit nga pasilidad, gilayon man ininila nga ginapadulungan kahapon adlaw kag gina istorya ya sunod dire si Jail Warden Ingkong angot sa sitwasyon sining CRC nga katropan Joben. Now ginobserbahan sunod dire sang PDEA ang perimeter sang aton sining CRC kag posible sunod dire nga ining allegation nga ipalapaw lang or ginahaboy nagikan sa guwapa sulod dira sa CRC ining illegal nga droga dito sa likod nga porsyon sining nasambit nga pasilidad apang posible man sunod dire nga nagadala ya mismo sang illegal nga droga dira sa CRC amo mismo ang mga jail guards nga naga-duty dira katropang Joven. Now, suno kay Sir Rocamura na ining issue karon ang pagatutukan Manila kag bilang mandato sang ila sining talatapan ay saranggin sila makakandak man sining surprise drug test dira para sa mga PDLs kag mismo sa mga jail officers sa nasambit nga pasilidad in coordination sa aton sini nga provincial government. Kaya isu-question niya man ni Sen. Rodrigo Caron sa aton sini nga provincial anti-drug abuse council nga mas mayugid nga patigayunon ining ginadihon man sa ila sini nga ahensya. Kaya kung sila lang ang maghulag sini ay way sila sang nagakaigo gid nga pondo katropan Joben nga amoni makandak sang drug test kay syempre hindi man basta-basta sunod dire ang mga drug kits kay gid pa man kuwatan siya mo kay nahimo nila sa tuanay ining pag drug test sa bahin sang aton sini terminal. However, Sir Rocamura nga napatigayon to ya bangod man nga ang aton sining LTO kag LTFRB ang nagpaingya sang pondo para nga makapamakan sang test kits sa ginkandakto nga drug test. So amo man ni dapat sunod diri ang tagaan sang igtanupangod sang aton sining provincial government para matuldo kana ining issue sang pagsulod sang illegal nga droga sa nasambit nga pasilidad. Kaga ginmensyonar ta gani ining pag-integrate sang facility based drug rehabilitation program kay sang nausisa ni sunod diri si Jill Warden Ingkong sa Tropan Joven, natukiban niya nga wala gali isang nagakaigo gid nga programa ang among pasilidad sa pag-rehabilitate gid sining mga PDLs naton dira sa CRC sa Katropan Joven. Kay may programa sunod diri ang aton sining national government nga ang nag-spearhead amo ang PDEA nga buligan ining mga jail facilities kangay sang BGMP sa Bucor kag sang provincial jail nga maka-integrate sang programa nga mapasiguro bala ang dalayon nga pag bag-o pag paglikaw na sang mga PDLs mismo nga ginarehabilitate na sa ining ila sinidaan nga buluhaton labi na ining paggamit sang illegal nga droga. Kag suno pa gani diri kay Attorney Rocamora man nga may mandato naman karon ang national government naton sa BGMP nga sarang na nila gali nga i-over lang sarang na nila ning ano hinyoon na sa LGU na sila na ang magdumala sa provincial jail Katropang Joven, which is nga inaman sunod diri karon ang ipaabot sa PDEA sa aton sininga provincial government kung i-considerar sa aton sunod diri nga mga opisyales. Kag ipalabot naman sini sa aton sininga provincial anti-drug abuse council kag sa Dangerous Drugs Board nga hatagan sila sa tion nga makabuligid sa aton sini nga Capiz Rehabilitation Center a good matrain man ining mga jail guards dira sa kung ano gid ang dapat nga himuon a good nga makalikaw or malikawan na nga makasulod pa ang illegal nga droga sa karon ining pag-imbestigar sa sining pagkakuha sang illegal nga droga dira sa sulod mismo sang pasilidad ang ginatugyan na isang aton sininga PDEA sa aton sininga Roa City PNP ay sila man karon ang nagakandak sang investigasyon dire kag maga meeting man sunod dire ang provincial anti-drug abuse council kung sirin madamo gid sang irekomendar ang aton sininga PDEA Capiz para nga matapna na ining nasambit nga isyu dira sa among pasilidad. Pamatian ta dibla ang kabahin sa aton sining interview kay Attorney Jury Rocamora ang aton PDEA sa Capiz provincial officer.
3: Actually bago lang kami nagbisita din doon kasi ang Dangerous Drugs Board nagbigay ng instruction sa PDEA to implement the drug clearing operation sa ating mga facilities, no? Katulad ng BGMP at saka yung mga provincial jail at saka sa Bucor. So pinuntahan natin yung warden, then nakita natin ang situation doon. So yun nga, nakita pong sa online din na just recently, this morning, na may nakuhaan daw ng illegal na droga. Then we know previously, mayroon nag-drug test sila tapos nag-positive. So isa yan, isa din yung sa pinag-usapan natin doon sa provincial government through ni board member Almabis. Siya kasi ang peace and order committee chairperson. So we had that issues and concerns related to them, the provincial officers.
4: Now, sir, we would like to know, ang PDEA ba may power na pumasok and conduct surprise drug test sa mga PDLs and even sa mga tauhan ng ating provincial jail, sir?
3: Yes, pursuant doon sa Dangerous Drugs Board regulation, pwede kami anytime. Pero nung unang binisita natin, nagpaalam na tayo, tapos inorient natin na we would be the clearing anytime their facility. Kasi yun nga, in-anticipate natin yung ganitong sitwasyon. So, nangyari na. So, the more na we have to strengthen ang programa, tapos we have to engage with the provincial government para mabigyan ng appropriate na action ito.
4: Hmm. So sir, yung reason tinitingnan ng warden or ng kanilang tanggapan, posibleng nakapasok ito kasi tinapon galing sa labas. Yung mga ganyang ano sir, mga case or ganyang incident, pwede ba talaga mangyari sa CRC sir?
3: Well, physically, pinunta natin yun, tinignan sa likod, no? Talagang pwede kang sakay ng motor tapos hagisan mo doon. Talagang posible. Or pwede rin na through the yung mga personnel. Kasi nga, previously, mayroon ng positive dyan.
4: Yes, so.
3: So, we could not, ibang makapag-isip na pwedeng gano'n. No?
4: Mm-hmm.
3: That is why mayroon tayong drug-free workplace program alongside with the Dangerous Drugs Board na program na kailangan drug-free talaga yung mga personnel, empleyado. So that kung mayroon mag-positive, mayroon siyang appropriate na intervention if not penalty, tanggalin sa trabaho. So posibleng galing sa labas, posibleng galing sa mga empleyado din.
4: Mm-hmm. So, in that case, sir, do you find it alarming as our PDEA officer dito sa Capiz?
3: Yes, of course. Dahil, we consider that facility as control facility.
4: Yes.
3: Guardado, may fence. So, supposedly, wala na silang access. So, unfortunately, nakuhaanan. So, yun, ebidensya yun na talagang may nakapasok. So, kailangan panawagan pa rin natin dun sa warden, no? At saka sa provincial government, of course, through kay governor, na talagang tingnan natin to. Kasi nang huli tayo sa labas, tapos yung mga taong kinulungan natin for the meantime para makantay sa kanilang final verdict doon sa kaso nila, and yet, nakagamit pa rin. On the other hand, ang mensahe dito, na kapag mayroon pa rin gustong gumamit habang nasa loob, meaning na may nagkulang. Either in this land na walang rehabilitation program sa loob, inamin naman ng administration ng CRC na wala silang ganong programa. Nang tawag natin doon, facility-based na drug rehabilitation program. Na supposedly, katulad ng DJMP, katulad ng ang ginagawa nila na mayroon silang program sa loob na yung mga drug users. Kasi kapag hindi mo ito mabigyan ng appropriate na intervention, itong mga tao na ito, mag-crypto for drugs. So pag mag-crypto ng drugs, magkasakit ito eh. Para bang nililagnat sila. Kaya they will find ways to access for that illegal drugs.
4: Mm, okay. Sir, just to clarify, yung PDEA ba may power to intervene or to, especially sa investigations?
3: Yes, lead agency ang PDEA. Ang ating mga supporting units, ang PNP, NBI, at saka nasa 9165 yan. No? Pag hindi nila maintindihan yun, tutulungan namin sila kung paano ang gagawin nila. That is why, meron kaming mga, ang gagawin namin hindi siya preemptive.
4: Yes, so,
3: proactive tayo. Puntahan na natin, i-engage before mangyayari. Yun nga, nangyayari na nga ngayon. So, talagang hindi tayo titigil dito, hindi tayo manghinaan ng loob, pero mga challenges to ng kampanya along the way.
4: Hmm. So, sir, sa part of the day, kinakailangan pa ba talagang humingi ng paintulot from the LGU bago natin pasukin, or you can enforce it yourself, sir?
3: Meron tayong procedure dyan. Meron tayong procedure na hindi naman yung iharas natin.
4: Yes, so.
3: But we could have that, yung mga surprise visit, mm-hmm. surprise drug test, surprise na mga activities natin. Pero sumunod pa rin tayo sa procedure na hindi naman into the extent na maharas sila, yung ma-violate natin ang kanilang karapatan. So, pero cooperative naman ang CRC. Hindi naman sila umaayaw sa ating mga alituntunin, programa natin.
4: Hmm. So, may budget dyan ang PDEA sa?
3: Well, sa PDEA na part wala. Sa LGU, supposedly meron sila. Kasi per Republic Act 9165 was amended, talagang maglaan sila ng budget dyan. And that is why the last time we had talk with Board Member Almabis, na kailangan gagawa sila ng ordinance.
4: Oh,
3: para mabudgetan ito. Kasi kung without an ordinance, legislative intervention, mahirapan. Then the PADAC also, the Provincial Antidrug Abuse Council. So ngayong the next meeting namin, i-kwang ko yan, i-raise ko yung concern na yan. Kasi intel gap namin yun.
4: Hmm.
3: Meaning, nanguhuli kami sa labas, and yet meron palang mga drug pusher, mayroong mga mga courier pala sa loob. So nakakabahala yun. Dahil hindi namin kontrolado yun. Kontrolado ng provincial government.
4: Okay. Sige. Sir, lastly siguro, baka may babala si Sir Jure sa mga facilities natin dito sa Capiz, no, regarding this matter, sir?
3: Yes, actually matagal na to na nabigyan natin sila ng instruction. Kapag hindi sila mag-implement ng barangay drug clearing program, ang BJMP ginagawa nila halos regularly. Meron sa drug test personnel, sa mga PDL, at saka meron kaming search and seizure operation doon. So, they are doing that regularly. Ito na lang si RC, ito yung gap. But, siyempre, tao lang tayo at saka naintindihan natin yung dynamics ng gobyerno na hindi lahat ay talagang nabigyan ng priority itong anti-illegal drugs, especially nowadays, na medyo nagkalat sa kahit anong saang-saang sector. Kaya, always we are engaging with the appropriate sector.
2: Alright, dapat yan, Kitor Benjamin, ang kabahin sa atong interview kay Attorney Jury Rocamura, ang atong sining provincial PDEA officer man diri sa Capiz, Kitor Benjamin. Now, iga-recommendar yan sa Lodre sa pag-meeting naman sa PADAC, sining ila sining mga observation. Kaya amo ni ginatunod diyan ni karon nga ibuso man sang aton sining Peace and Order Committee chair nga magpasargid sang ordinansa nga ang pag-checkyar sa aton sining jail facility ang tutukan gid, no, kay ang PDEA naton gani na mentionar man to ni Sir Rocamura nga wala isang budget niya. So dapat ang aton sina provincial government ang mag-provide in pursuan man sa aton sining Republic Act 9165. So kinahanglan man gid na nga balayan ina sang ordinansa agud nga mabudgetan man sa Katropan Joben and maluwas sina ay lauman ang ining posible gid nga pagkandak dira sang surprise sa drug test sa aton sining Capiz Rehabilitation Center pag of course no dako ni mabulig sa PDEA sa pag-iya man sa aton sining Capiz Rehabilitation Center kung paano gid dumalahan sang tama ining aton sining makuturan dira nga nakahunong nga mostly gani ang kaso gid is in relation sa illegal nga droga ay mabuligan nga magbag-o kay supposedly a controlled area ina dira pero amo nang makatilingala karon nga nakalusot yapon ining nga illegal nga droga sa nasambit nga pasilidad man Katropan Joben.
0: Tingin ang bansang PDEA di may punto ning bansang PDEA eh. Ginhawa namon kapang dakop sa guwa. No, parang ati mabuhinan ining mga illegalista sang droga pagkatapos sa sulod da may ara gihapon.
2: Okay. Amo na gani ambal ni Sir Rocamura bala ka Provincial Ben. Wala bi isang programa gidlan like sa BGMP nga may schedule of activities yang aton sini mga PDL. Hindi sila basta-basta maboring.
0: Ay tinga man na kuha gani isang BGMP to nga man hindi pag-i-adapt sang CRC aw.
2: Hay ang mga personnel da hindi man train gid kay Trevor Joben.
0: Training i-training eh.
2: Na ba gani dapat gani tunduhan ginaya nga ma-train ginada yang aton sini nga mga ano da jail guards kay para nga hindi lang bala nga doon nagatinindog lang sila dira, pinungko lang sila dira, rubing-rubing. No? Mm. May, ano, gid, i-integrate gini ang ano bala, hininga programa, hininga facility-based drug ano man, rehabilitation program. Kay hindi na pwede nga pabayaan, tanalang daya ako anong hulag sa PDLs mo. So dapat gina-regulate mo na kag may mga proper intervention gid yang himuon ay para nga mabuligan gid sila sa dalayo nila nga pagbag-o man. Kag kun mahimo kun hindi ba lang masarangan sa aton sini nga provincial government ang pagdumala dira matrabanyo bin sarang mag take over da nga aton sini nga BGMP da.
0: Eh kun ito ay take over sa BGMP kun di pusa ng sindikato da.
5: Ayoy.
2: So parang nga, say, under sa mandato sa national government ginapatake over na sa mga BGMP ang provincial jail. Patrobanjo bin like na sila, no? BGMP na, sa tandaan mo lang sa Dumangas na, BG, ako na, provincial din eh.
0: Oh.
2: Pero isang uligin, takeover na ng BGMP. So, it's a process mo na sa willingness ng LGU. Kay, may mga LGU, sabi nga, nagpanindugan, kaya nila na dumalakan.
0: Ay, kaya, so, pero lang tawangan mo lang, kaya. Pero, kwan, oh, ang sino ganing arada sa Provincial Drug Abuse Council na ton, si...
2: Si Colonel Gulingay.
0: Oh, Colonel Gulingay, lalabas ka pa sa barangay, hindi mo gani gali makuanda da ang Capiz Rehabilitation Center?
2: Hmm.
0: Oh.
2: Tamo gani, katropan Jobel. So, amo na, i-open ni Sero Kamura ang ilang mga nangin observation para mabuligan kitang CRC. Katropan Jobel, kay nakibot mo gani si Sergio Rira Kamura, siyempre siyang sana o malang sa dinapan ng in provincial officer katrabadyo Ben na hindi na lang nigiliya amunay ang natabo or hindi lang na isa kabis sa tabo kundi may pila na kabis na nagasinulod or may mga report siya nga nagasinulod kaya may mga anugid kaso nga may mga nagaladakpan ganyan ng PDL dira mismo sa sunod sa pasilidad na nagagamit sa illegal na droga pag amo to gani sa nagligad to may personnel pa da nga nagpositive sa drug test katupan nyo din. So, hopefully, ini man ang mapasilitate din sa maayo pag ang aton mismong PADAC or ang Provincial Anti-Drug Abuse Council upo na aton sininga chairwoman sa Committee on Peace and Order tapungkuan ginis ang insakto para makadihon sa tool aid kag nagkaigo with the programa para sa ikayo man sa aton sininga Capiz Rehabilitation Center kag sa aton sininga mga PDLs dira kag jailed officers. Balita nagikan sa PDEA Capiz para sa 106.5 XFM News. Rizal De Aguiar Jr. ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, panamang salamat katropang Zaldi Aguiar Jr. Balita nagikan sa may PDEA. Tiyang PDEA na ito, nambal nila, willing sila nga magbulig. No? Kag nakita nila nga may aragid sang kakulangan. Dira mga kabinan sa bahin sang Capiz Rehabilitation Center. No? Takulangan ti una bes sa proper intervention pa lang. Kay mostly sa mga priso da mga kabinan, mga katropa halin sa guwa, no? Ang kaso po halos tanan mga illegal nga droga mga kabinan. Teng ang balsang PDEA na to, naglibot sila to. Oh, may posible gid man nga may maghaboy sang shabu. Pero dako man ang mas dako ang posibilidad nga ya palusot sa shabu bangod sang kapabayaan kag pagtolerar mga kabyanan sa mga jail garda.
5: Bullseye. Bullseye.
0: Ay silingko kung mapahaboy kada shabu, ah, to whom it may concern ina iya. Bisyan sino lang pwede magpulot. Te, para to kay Jason, puluto ni Ira. Oh, daw layo man sa patag. Kaya muna lang pirming drama da sa Capiz Rehabilitation Center mga kaabyanan, no? Te, kon aton sining lantawon mga katropa. Ang pagpahayag sang PDEA, very alarming kamuda sa CRC. No? Kay naturingan ka mo nga facilities, may gwardya, may pader. Lusot ganit druga da. Te ikaw di ka matingala, sina? No? Hindi ka magduda, sina? Close facility? Gwardyado? Na palibutan sang pader? Te aragya po ng druga. So ano mga kabyanan, buot silingon sina, kamo abida? Oh, kamo abida, binagbinag mga kabyanan? So hindi man ayaw pwede nga ti, ining mga droga da, galulupad lang, nga may pakpak, o ang droga da, nagtubo lang, naging puksi. Ah? Sabahin mga kabyanan sa Capiz Rehabilitation Center. Katalaka na ginadaya. Since na-assign ko di, nakapungko ta sa mga sa duwa kawaragwagan di mga kabinan mo na ng problema da sa Capiz Rehabilitation Center nga hindi gidya mga kabinan masolbar. Ha? Ninga kita gwardyado na lusot gyapon. Kung wala sang sindikato da sa sulod.
6: Oh no.
0: Dibla? Magambal ka sindikato ti may ara na mga kabinan sa sistema nga palusot da. Mahimbo nanay na nga kakatabo mga kabinan nga sa halip ma-rehabilitate inang mga ara dira. Oh. Tinaga katabo mga kabinan, libre gyapon sila nakakagamit sang druga. So way lang kita kabalo mga katropa basi kag may iban pagida nga ti taway-taway lang. Ang ibang guro dati amo nay kumadakpan ka ti ang way nagakadakpan, pila ka bilog. Basi damo na sila da.
7: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, hindi bala? Tapos na sando, o sa aton sini kay retired Colonel Gulingay da. Oh. Ikaw dang gibutang sang gobernador sa provincial anti-drug council da. Lalabas ka pa sa barangay, hindi mo gani masolusyonan ang kwanda o? Ang Capiz Rehabilitation Center? Di ba? Nakapalapit gid man ka mo sa PDEA. Ako nagpalapit ka mo na sa PDEA para lang kwan. Para lang magpatigayon da sa mga uplan galugad. Pero yeah, matuod-tuod mga katropa. Nga programa, nga kung sa diin pwedeng ma-implement sa PDEA, willing man ka mo i-adapt da? Kay kung hindi, malang ka mo kasarang. No? Kay amo manandan nagakadabo mga kabyenan. Sa Capiz Rehabilitation Center, pagprangka na, Gobernur Otto Castro, nga hindi ka kasarang. Ikumpara mo nga ti, ginatolerate mong ginapangubrada sa mga personel mo sa CRC. No? Matyagang kudaya kay Kwan sa kay Jalwardin Inkong daw tao-taos duldul.
7: Bullseye.
0: Oh, daw display ka lang daya, sir. No? Kung hindi na kamukha sarang, ti pa ako nyo to sa BGMP, oh. Sila patik ubira, da? Oh. Nakuha gani, mga kaabyanan. Sang BGMP nga makai-coordinate sa aton sininga PDEA para sa sininga programa. Kamu hindi kamu da? Ano? Nga man way kamu kapalapit masyado. Nga man daw kuan kamu da? Daw hands up kamu? Ngaman kung makasulod ang PDEA daw, doga kuriit ka mo. Ano? Oh, may kamalamalahan ka muna nga ginobra sa sulod?
7: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di ba la? Amo na pamangkot na ton mga kaabyanan. Kaya na pasulit-sulit na lang problema na sa CRC. Di ba? Natandaan nyo tong driver? San tricycle? Nga gamaya lang to mapriso kay sinugo to nga ti ang kontrabando dalon to sa CRC. Oh, busilingon may nagakatabo da nga ti kun machimpuhan mo guro ya gwardiya nga hindi kwan kundi dakop yang droga pero kun kakutsaba nila kundi lusot ya droga.
7: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, di bla. So nga man sa BGMP daw wala laka lang kita-kita. Sino daw may damatawhay ang BGMP? Oh, ano ginaginobra nila dito? Mga kaabyanan? Nga hindi ta po, nga man daw hindi tayo pwede ma-adapaw. Parehas mo lang ka mga prisuan.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, parehas mo lang ka mga correctional facilities na. Di ba la? Pero nga man daw katig-agi di ako nandira sa CRC. Ah, mga kaabyanan? Ano ginahimo nyo negosyo sa ang droga sa sulod dyan?
7: Bullseye!
0: Oh, sa una daw hindi pa ko gani magpati sa mga huring-huring parehas na pero magamo-amo, amo kay amo na lang mga kaabyanan, mga katropa nagakilinabo, daw no mapati na ko mo. Ha? Nga may himbunanay gidaya sa sulod. Di ba? Ganun nagatihin mga kaabyanan da si Kwan, si Arjuna Inkong. Nga daw di ba sublasolbar? Ha? Ni Gobernador Otto Castro da. Oh. Bitama na binang drama nyo da.
7: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, damo na naabot ni Rocket. Katalaka na sang script nyo. Ay, ginabag. Oh.
7: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, abilang taon tani kung paano ni Solbaro nila da. No? Kung paano ni Solbaron, mga kabinan, no? Ining problema sang droga sa Capiz Rehabilitation, sir. Tuod niya ang hambal sang Pideya. Kaya dapat intrahan na gidni. No, sang Pideya, mga kaabyanan. Imakin mo na, dakop ka mo nga dakop. Ha? Pideya, ang aton kapulisan. Dakop ka mo nga dakop sa guwa. Para mabuhinan mga kaabyanan. No? Una, para mapasabat ining mga involved sa illegal nga droga. Ikaduwa, para nga ma-rehabilitate sila. Pero pagabuto sa facilities ang gobyerno, mga kaabyanan, lusot mang gyapon ang druga, ito'y kundi, nagpakapoy-kapoy lang ta? Do ginago mang gyapon ang trabaho sa ngaton sininga mga operatiba?
7: Bullseye! Bullseye!
0: Di paano magbago itong tao kahit inigat pinalusot mang gyapon ka mo sa druga? O, kundi inungo?
7: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, nako, my goodness. Tapos sila wala lang. Pagkatapos nila madakpan, mapailan kaso liwat ang inmates, ang PDL. Why na sila obrahon? Balik sa dati. Ha? Balik naman sila sa dati. Amo manggyapon ng ilobrahon, sulod, ha? Sulod manggyapon ng droga, tapos yung madakpan nila, amo manggyapon ng rason. Bullshit!
7: Bullseye! Bullseye!
0: Makatalaka!
7: Bullseye!
0: Ay, oo. Sige, 9:34, deri sa tonsin nga pagpangalaga. Dula tonta kung ano pag inandugang ang mga aksyon, dira. Ha? Sa nga, tonsin mga kabinan nga gobernador. Ay, go, kung hindi ka nagidya kasarang, ikumpara mo dahi ang malamhitan na dahi ang imong kwan bilang gobernador. Ha? Sang sining mga mudos nila da sa CRC. Ha? Ito'y kwan na pagprangka na. Oo. Kung pwede pa-turnover na, pa-turnover. Kung hindi kong nahuya ka mag-ilis, tawo na.
7: Bullseye!
0: Oras, las 9:35. Ang ining oras, kaga mga balita ngayon dapat yan, buylog na ginadulong sa inyo sang Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
6: XFM.
8: XFM.
9: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Maribel Isako, ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione tayo. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: X.
7: X.
6: FM.
8: X. FM.

0: Casino plus plus plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always.

0: Hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na gatay kong akong dahil sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. No! Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: X FM.
3: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ilang mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Rojas City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
2: X FM.
1: Supple Plus Gold.
4: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold. Coffee Mix.
5: Ako si Rodel sang Takuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaa naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: X FM.
3: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
2: X FM.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Vision Next, marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision Mike Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasin.
11: Santon Plus Herbal So.
2: Hello, si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga

0: Xanthan Plus Herbal Soap.
1: Nanami gig.
0: Xanthan Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain.
3: Ang sakit.
2: Mag-assist pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assist pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assist pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assist pain.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthan and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthan Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
6: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
7: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salo, maging buhat mo. Putigan ka. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! Apang sa biyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugdan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
8: Endless love.
9: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
8: Endless love.
9: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan

Tatlo pa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: Bullseye. Okay, pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga katropa. Diri sa aton sini nga pala tuntunan ng oras naton last 9:49. Tambay kay katropang Elmer Estimar kay check ta dugay-dugay ang iya sini nga natipon nga balita no diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ang ini nga bahin bulungan nga ginadulong sa inyo sang Sis the Pain. Ang all-in-one relief nga sigurado madasig nga makapadula sang inyo nabatyag nga sakit din mga parte sang inyo sining lawas. Ang pinakabago nga soft gel capsule nga ginhimo agud nga makabulig sa madasig nga pagpaayo sang palanakit, may kombinasyon sang antipyretic, antitussive, nasal decongestant kag analgesic. Ini nga mga properties ginapakigbatuan ng hilan at ubo, nasal congestion kag body pain. Testingi to feel the difference. Pinagi sa pag-inom sang Sis the Pain mabatyagan ang natural feeling approach. Agon mapahagan-hagan ang cold and flu. Inibangon sa epektibo nga properties ang itigom nga puwersa sang paracetamol, dexamethasone HBR, kag piniliprin HCL. Mga ingredientes ang Sis the Pain nga nagahatag relief nga komportable kag nagasuporta sa natural healing process sang lawas. Experience the difference of feeling better naturally with Sis the Pain. Mabakal mga katropa sa mga suki nga mga butika dira sa Mercury Drugstore, The Generics Pharmacy, Watson's Pharmacy, South Star Drugstore kag sa mga suki ninyo nga mga butika. Sarang man mabakal, pagi naman sa Shopee kag TikTok Shop. Sis the Pain. Bullseye. Bullseye. Okay, 9:50 sa aton sini nga pagpangalagad, dambal ni Nuli de la Cruz pa rin nyo, pinya paano i-adapt sang CRC ko nang angga pa muna mo manang leader sang droga da sa sulod sang CRC. May punto gani.
1: Ayoy!
0: Di ba? Hindi kay imo yung magduda. Nga amo kay amo. Ang kwanda. Di ba? Okay man naman siling katani kung way gwardya da. Siling katani da nga daw kunubo sang pader. No? Magaling daw bal, almo na lang ginapinalusutan na lang niya eh. Para na lang kuno abi may dadadakpan no mga kaabyanan, my goodness. Sige, kay Ma'am Leia Baez, good morning anay dira kag kay Subuman sa kay Dilaylaway. Okay, sige, good morning lang ha kag kay Aliho Pitik Ninoy no, good morning idols, pa shout out da sa diri sa Lanot sa Master Guapo Raymond, yung nagapamati gid sa XFM. Okay, Randy Santisas, no? Salamat sa pagtutok kag kay Roslyn Esteban Ambak. Uy, bago ka lang kalusot, how? No? Good morning, Sir Job. Oh, shoutout lang da sa akong papatuto, nga always gid nakatutok, Sir Job. Yanda lang, Kuya Kalutaw. Sorry. Budlay, basta wala radyo, pabati-bati.
1: Ayoy!
0: Kanto di Roslyn ang bakit tagaan ta ka radyo. Sabi di pa bati doon ngayon ko. Bati nga way radyo. Kanto di ka anta ka radyo. Pero kung di ka magkanto ti nada eh.
1: Ayoy!
0: Ambal ni Nuli Duwet. May lang ni sinay kay Nay Nora. Kay Turbo ang kaupo do. Pero ang kalbo balda. Online class Amundi. Hi! Oo, high school, katropang Joven, Malaka ang Student Republic. Kung nagasululubra na, hapit di Samon, no? Kahit kami yung bahala, sina. Reman tao ni, di ka magkabalaka. May mga kwanguda, mga bilin-bilin. Lapit mo na ng hirkordyo, maliko ka lang gamay. Mano ka pa Hemingway. Awari ka na dugay-dugay, tultulan mo na di. Nuli Duwet. Di ba? Tanong gusto mo, islan ko kape.
1: Ayoy!
0: Nagligan to, itong ginbit-bit mo de. Way gikito ka tilaw. Kay pag balik ko sa hapon, ubos na ko no. Hambal ni katropang Ira, kag ni katropang Christine ho. Buta? Sino po itong damo man to?
1: Ayoy!
0: Check on na si Katropag Elmer Estimar, preparasyon sa PDRRMO sa habagat nga dala sang sining typhoon Inday. Live report.
2: Katropang Juven, subong gani nga bulan kadungan sa ginasuulog nato ng National Disaster Resilience Month sa bulan sa Hulyo ang Capiz sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang padayon ang pagmonitor kag pagpreparar kadungan man sa sining pamahog sa nga super typhoon Inday, apisar nga probinsya sa Capiz, ang hindi sa sentro sining super typhoon, pero sige hapon na apektado kita sa sining dala sa nga habagat katropang Juven wherein ginda mandua naman sa Nodere ang pila ka mga local disaster risk reduction management office at tagsag ka mga kabanuhanan nga mag-prepare man kag mag-aligmat sa posible nga mayara sa nga dala sini nga mabaskog nga ulan kag magaresulta sa pagbaha kag paglandslide sa pila man ka mga area nga prone na katropang Juven sandig sila sini nga monitoring kapon kadlaw sa ginkandak o kung sa ginpatigayon nga press conference sunod diri sa kay Attorney Sheila Ala Artiliero ang PDR RMU 4 sa nga PDR RMU Capiz nga ining mga gipapanaog nga mga ehekutibo sa nga ila sini nga talatapan para sa mga LGU katropang Juven nga agod nga sila ang mangin preparar man kag sa pagmonitor sa sining bag o super typhoon na Inday kag nagpatigayon sa inventory sa ila sining mga stocks when it comes iya nga mayara sa mga area nga maga stranded naman tuga sa sining ephemer nga mayara giman sang pagbaha nga matabo diri sa ton sa mga kaprobinsyahanan. And dugang pa sini nga mas mayo gid nga ining preparasyon nga ginahimo ang DRRE katropa Juven nagasugod kini sa sulod sa nga panimalay kag good nga mga labing importante nga mga butang ang dapat tandaan agud nga malikawan man ang mas mahalitan gid ya mismo ang mga pamuluyo naton diri sa bilog nga probinsya kadungan sini nga preparasyon katropang Juven. Maswerte ang probinsya sa Capiz kiman daw halos naman yung mga kabanuhan ng Drisaton ang nagpatigayon man sa mga complete nga mga seminars wherein Dri mismo nga gina-briefing una bes ang aton Dri nga mga responders kag mismo ang mga kabaranggayan ang gipatigayon na naman sunod Dri ni kay Attorney Sheila Artiliero sa pila ka mga awareness natuhoy sa sining mga disasters nga nagakaitabo diri sa aton sa probinsya sa nga Capiz. So sa dugang sini lang kasi rad pamatian naton katropang Juven ang inisya lang no ang interview sa kay or payag ni Attorney Sheila Artiliero.
3: Continuous monitoring sa aton mga weather updates lalo na if there's an impending super typhoon and right now super typhoon Inday is going upwards towards North Luzon and going towards Bandang China. But still, we are not complacent. We still continue monitoring and giving updates and also checking with our LGUs if everyone is on standby. We are giving updates and continuous reminder to our communities to still be ready and be prepared. Kaya bisan wala di sa aton bagyo, ang danger of habagat which will be bringing rain siguro, may danger gagyapon kita sa flooding and landslide. So, continuous being alert, ang aton nga mga community should always observe gagyapon kag mamati sa weather reports sa radio kag sa mga media partners. Very important nga alert kita. That's why ang social media and media partners are very crucial kung may ara kita ng mga typhoons and weather disturbances so we can give timely updates kung ano ang mga alternate routes nga pwede agyan sa aton public. That's why we continue monitoring with our partner agencies, media and LGUs, DRR, all the offices that are monitoring sa situation kung diin ang mga possible routes. Kung may baha, we give timely updates online and sa aton mga media partners. So that's very important nga updated kita and ang partnership nato with our media is strong.
2: Alright, nabatihan ka tropang Juven, no? Ang initial naton sininga ginapahayag ni Attorney Sheila Artiliero, no? Wherein nga labi importante gito rin ang ining preparasyon man kag subuman ining pag-update no sa sining mga LGU coming from the barangay to LGU, then LGU to province, province to regional, and regional to national. Agod nga maging updated man sa mga informasyon na to'y sa sining epekto, sa sining pagpamahog nga or ining ulan nga dala ni Super Typhoon Inday. So sa dugang sinigaling karon nga mga impormasyon ibubo ta ni tanan sa programang sentro diri sa gyapon sa 106.5 XFM Rojas. Para sa 106.5 XFM News sa gyapon ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! All right, madamong salamat katropang Elmer Estimar, no? Nabatian ang report diri sa aton sining pag pangalagad. So aligmat lang, no, sa aton sining mga katropa dira. Labi na sa mga arada, sa mga balahaan lugar. O mga coastals naton, no? So aligmat lang gid, no, kay ti kung magsigi ang ulan ay tama ina ka delikado, no. So subong aga, as of this broadcast time 10 o'clock in the morning, mga kaabyanan, oh, nag-stop na gid man ang ulan diri sa Rojas City. Oh, kaina may ara ulan tulo taliti gamay tapos muntat. So subong medyo nag totally stop siya ambot dira sa mga kabanuhanan, no, sa mga katropa naton dira. Kamusta kamo, kamusta dira ang chimpo sa inyo, no? So pero nasiling tana ang bulyada sang ulan, mabatyagan gid naton karon sa hapon, in particular ara dira sa alas 5. Alas 5, may 35% ka chances ang pagulan. Ang alas 6, may 60%, alas 7, 65%, 60% sa alas 8, kag 65 to 70% ang chances ang pagulan hasta na Sabadong adlaw, mga kaabyanan. So aligmat lang, no, hindi magpakumpiyan sa mambal. Ay, why, daw-lahog-lahog lang to ni kuan, ni bagyong Inday, no? Kaparehas ang daw, kaparehas pala sang kuano, hambal ni Zulieka, no, nga magprepare ko, magpreparar ko, no, kay Typhoon Inday, mga kaabyanan.
4: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado.
0: Prepare for Typhoon Inday, no? Ini ang malipot nga pahayag ni Zulieka Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Before siya ini halin sa Senado, matapos nga makigistorya sa kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. Kahapon nga adlaw Webes. Ini matapos man nga ginpamangkot dito si Lopez sa mga katapusang media, pero dead ma siya. Ano ito ginhambal niya? Prepare for Typhoon Inday, no? So maghambal ka Typhoon Inday, referring mga kabinan sa bagyo kinagsulod sa Pilipinas. Pero ining Inday karon nga ginaminsyonar niya, so siguro ti may kang tanan ini sa kaso dira, no? Ining nga impeachment trial kag ginapangatubang ni Vice President Sara Duterte o Inday Sara Duterte, mga kaabyanan. Matapos nga una na ginahinyo dire sang House Prosecutors sa impeachment trial nga isa puwena ining si Lopez. May kang tanan sa sining pag pamahog ni Duterte o ni VP Sara Duterte nga ipapatay ang presidente, ang first lady, kag ang anay speaker Martin Romualdez, no? Ti sino kay Bantog, no, nga pagbisita ni Lopez para lamang sa ginatawag nga administrative kag logistic matters sang impeachment trial. So no kay Bantog, ginpamangkot siya ni Lopez kung pila ang bisita sang defense panel, no, nga pwede maglantaw sa session hall, no? Ti ambal niya, tiara, may quarantining ko da ka mga pulungkuan para sa depensa. Ginpamangkot man kuno ni Lopez kung may ara bala sang kung pwede bala magdala sang kaugalingon ng media team ang Office of the Vice President. Ti sino kay Bantog, wala ko nang ginapasugtan bangod nga may ara sang kondiri ang House prosecutors nga may araman sang media mangani ang House prosecutors nga dalon way mangin pasugtan. So gin na pa gin kwandre ning kamatog nga wala sang naman nga official nga request halin sa OBP may kang tanan sa media team mga kaabyanan.
5: Bullseye.
0: So kun naton sining ilang taon nagapagwa man sang ang impeachment court sang Sampuena kag testificandum kay Lopez kag nagahinyo siya nga sa pag atender mga kabinan kag paghatag sang iya sining testimonya sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga kabinan. So ining Sampuena pirmado ni presiding officer Senator Ches Escudero kag official nga ginfile ini mga kabinan sa Central Record Unit sang Office of the Vice President. Tisa base sa mando sang korte kinanglan nga magatubang ni Lopez sa Senado this coming July 13 and 14 para paghatag sang pilaman ka mga testimonya may kang tanan sa ihibalo sini sa kaso nga gin-submit sa kamara mga kaabyanan. No? So lang taon naton kung ano kung bagyo gid ba lang ini? Ha? Bagyong inday gid man bala ini nga pagabagyohon ang mga nagalantaw sang impeachment trial. O kam parehas man sang bloodbath nga ti daway man matigayon.
5: Bullseye.
0: Okay, sige, daw lang alang gid ang oras ta sa aton sininga pagpangalagad mga katropa. Dari sa aton sininga pala tuntunan. Overtime na kita, 6 ka minuto so. Ako na ton karon ha, 19th week lidro na. Sang Santo na Rex FM libo-libong pa preview. Hingagaw sang inyo sininga mga entries mga katropa ha. Hingagaw para makapasakop kamo ka magdaog sang dalagko nga mga pa preview. Gagabantayin nyo mga pasorpresa sang 106.5 XFM Rojas sa Badason nga simana, no? May kadungan sang aton sining ikaduha na katuig nga anibersaryo. Tutok lang kamo mga kaabyanan kay may mga pasorpresa kita para sa aton sining mga katropa. So for the meantime, tutok ta mga kaabyanan sa aton sining drama Endless Love. Susunod na partner ko technical, katropang Jason Anunoy. Ako naman ang inyo alagad, ako ang inyo anchorman, katropang Joven Anisco. Advance, happy weekend mga katropa. Ini ang 106.5 XFM Rojas, ang katropa mo. Exciting! Oras, las 10:07.
6: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil, Sister Pain.
2: Si Gary, saka service ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nagsakit ang ako likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: 采订。
1: Kasakit sa nawungkong ang tampa mo.
2: Mas masakit pa dirangin batyag sa kasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iya sa kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan nga pagigog mo. Sadiin!
3: Endless love.
4: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
4: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: ikaw, mamiss ko. Dream on. Yes, I miss you.
1: Okay. Since nga feeling ko na miss mo, ulatong taka mag-out ha, kay Dolong taka Poli. Pwede man iguro nga ma-count as form as pangaluyan?
0: But say mo doy, hindi ko yung mag-upon say mo, Poli ya.
1: As you wish. Te, balakad na kami. It will, my dear Tina.
2: Relax! Pero Tina, gindi amigo ko ya. Wala na gindi pugong-pugong ah.

0: Tito, good evening.
1: Good evening, man, Kurt. Nakatawag ka man.
0: Mamangkot lang ko, tani, si mo.
1: Ano, balay na?
0: Ato lang si tita sa inyo, balay. Kay may padala, tani, si mama sa iya. Idulong ko na, tani, ito. Galing, hindi ko makatultol, dira. Ari ko subong sa butika kay Tony. Nauya ko magsiling sa iya nga upo na lang kami nga duha katuda sa inyo.
1: Mahu! Ato lang to si tita mo sa balay. Kanto lang dito. Karon pa abi ako mapauli eh. May boys night out pa kami ni papa mo. Tawagan ko lang si Tina, Kurt.
0: Sige to. Halong ka mo. Thank you.
2: Ay, wala gid ko mahimo kay Kurt ah. Kabalugid siya mag-into sa akon, amay.
0: Te, wala mang galis ang problema kay papa mo. Okay lang siya kung mag-upod ako sa imo pa uli sa inyo. Sa banta ko, dugay-dugay, papa na lang itawag ko kay papa mo.
2: Asa?

0: Aminin. Kamu na ni Kurt?
1: Di mo naman nasanggap ng balita, ya?
0: Hindi ka pa bala mag-amin nga nakita ko na git. Pila na ka beses nga ginasugat kang dulong ka ni Kurt sa iya sa lakyan. Wow. Manawag ka pa sa bangga, ha?
1: Natimingan lang to yung sa dalan ko. Ti, nagupod na lang kuya i. Para mo si mama niya sa salakyan. Nauya ko yung mga gindi kay tita ya.
0: Tita lang guro.
1: Tita gani.
2: Tina, good morning.
1: Oh, hala. Ang mama ni Kurt? Good morning, tita.
2: Kamusta? Mabakal ako dire sang bulong ni Kurt. Dutrang kasuhon siya kuno eh. Naulanan kuno siya last week. Kag nabili niyang iapayong sa salakyan.
1: Ay, ahay. Duging konsensya man ko ba? Naging kuha ko pa yung payong niya nagliga dyan man. Bulong sa trangkasong imo baklon? Wala ka na sang idugang patita? By the way, kamusta ang iya pamatsyag subong?
2: Okay naman siya ah. Apang dumabugat ko nung lawas niya. Kaluyan, makainom siya karon sang bulong. Maayo na sinang pamatsyag niya.
1: Ate, sige ah. Anong bulong sa trangkasa ang baklon mo, tita?

0: ata. Arin ang bulong, oh. Kagari man ang change mo.
1: Thank you, Tina. Sige ha, mauna na ako.
0: Sige ta, bye. Halong.
2: Sa nadumduman ko, ha? Sa nagligad nga nagbunok ang ulan of the night ka mo ni Kurt. Don't tell me, nagsulay sa sang ulan for you.
0: Dugi na konsensya man gani ako, sir. Kay may payog man ko ugaling. Nagpamilit siya mo. Ngayon na lang payong gamiton ko. Tigin ko ako na lang eh.
2: Ote, ano ba ginahulat mo? Kamusta ha siya?
0: Ay, sige sir ah. Karon lang, basibala ko nagpahuway siya.

0: Ba, nag-ring yung cellphone ko. Sino kaya nagpanawag sa akin man? Ba? Si Tina? Sabton ko. Hello, Tin?
1: Ray? Kamusta ang pamatsyag mo? Gintang kasok ako, no? Siling ni mama mo. Nagbakal siya bulong kaina sa butika.
0: Oo, Tin. Trangkaso gamay, ah. Maulian na ko ni. Hindi ta ka masugat, anay karon na. Kabuga tabis ang lawas ko, eh.
1: Ay, wala kaso, ah. Ikaw mo lang termin nag-insist na sugwarton mo ako.
0: Sige lang bala. Parti pa na yan sa ngakon po pangaluyag sa imo. Kag nalipay ako. Nga malagaran ka permitina.

0: Hey, Tony. Ando na mag-go ako sa imo, ha?
1: Nga, apa?
0: Sang una daw, wala ka lang pakialam sa imong itsura kung mag-go ka sa balay. Apang subong, bisan patyanggi ka lang, ang imo porma daw makadto sa mall.
1: Si Papa, bala mo. Pasugti lang ko bala. Kisalang ko nang kapagwapa. Hindi mo gusto kakita na kung nubyo, haw?
0: Wala. Ano nakaon mo, Tony?
1: Wala pa, ah. Pero, what if lang di pa? What if may migon ako? Maakigayan ka mo ni Mama?
0: Ginatulod ka na gani namon nga mamana? Magnubyo pang hindi? Tigulang na gani kami ni Mama mo? Luyag na namon nga magbantay sa amon mga apo pa?
1: Araw-araw, mga apo gidya. Pwede, unaon ko ano nga makamigo. Dayon, mamana, agatagan ka mo sang apo?
0: Ay, ambot sa imo nga bata ka. Abi ko gani anay kung malaon ka na mo.
1: Hindi lang ko sure.

0: FM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bango sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bango diara na sa Santon Gold Coffee
1: Santon
3: Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suregan ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Nanamigin.
9: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
12: Ang sakit.
1: Mag-sister pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-sister pain. Tangkarang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sister pain. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Santon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.

0: Tambalay!
1: Tone, ilan tawabi sa gate? May nagapanawag.
2: Okay pa. Ay, dali lang. Lilion ko abi sa bintana. Alin na ako sa bintana. Hala! Si Chris! Si Chris!

0: maari ka man.
1: Mabisita ko tani sa ila ni Mama kag Papa mo ton. Pwede ba ako magsulod?
0: Dali lang ha. Kiabrihan ko ang gate. Wala kagid ang pabalo nga makadto ka subong. Kundi wala kami nakapreparar. Ara, bukas na. Magsulod ka.
1: Salamat.
0: Ano inang tala mo?
1: Snacks ha. Nga pwede natin nga saluhan.
0: Bawa. Nagpagamo ka pa.
1: No worries ha.
0: Adali, masulod kita. Ato si Papa sa salas.

0: Mayo kay nakapamasyar ka man diri sa amon, Chris.
1: Ah, kakuan abi dito. May ihambal kong tani ako sa imo. Aapang nahuya ako sa imo eh.
0: Anong balay na? Do kaseryoso sa imo ah.
1: Tito, luya ko tani nga pangaluyagan si Tony. If okay lang sa imo.
0: Ha? Sigurado ka bala sa ginahambal mo? Kabalob lang ginikanan mo nga hari ka dresubong sa amon balay? Ako, bilang amay sa nga akong nagaisahanon nga anak na babae, siyempre, bago ako magpasugot sa imong mga loyag ka kay Tony, pamangkuton ko anay ikaw. Kung bala, seryoso kagid kay Tony? Or, basi isa lang siya sa mga koleksyon mo?
1: Tito, honestly, si Tony lang ang pinakauna. Kagulihin nga babae nga akong pagapalangkaon. Ang akong nga pamilya, nakaibalo naman sa nga akong intensyon kay Tony. Abang ako lang ila ginahulat na magpaghisog, na magkatudari para nga magpangaluyag.
0: Dali ka. Dito kita sa garden masugilanon nga doon. Tony, dali ka lang ha. Nagpalihog. Pagwai kami dito sa ngamon sarang mainom. Eh, ma-one-on-one kami ni Chris dito.
2: Yes, pa.

0: Siguro rito na. Pero nasobrahan ako sa inom eh.
1: Kaya nga pala yung sabayan mo man si Papa sa inyong pagpahubog. Ang nato na siya yan.
0: I'll do anything for you, my dear Tony.
1: Chris, stop it. Ari kita sa balay.
0: I know. Don't worry, Tony. I will not do anything to you. Hindi ko luyang madula ang pagsalig ni Papa mo sa akin. Well, you see, basado na ako kay Papa mo. Believe ka man sa akin ay, no?
1: Ang botsing mo da.
0: May panugot na kuyaling kay Tito. Nag-uunin siya sa akin. Apang ikaw, wala pa akong nakabatis ang imong matamis nga. Oo.
1: Wala ko kabatis ang imong ginhambal, no?
0: Ari naman ta sa pabungol-bungol mo. Please naman, Anna. Is it a yes or a no?
1: Yes!
0: Ano? Kainay pa sa'yo mo tingog?
1: Yes na gani!
2: Yeah! Hey! Yes! Yes!
1: Kinalukan mo naman ako. Mahilig ka gid pala yung mga ibot.
2: Sorry ha. Nadala na ako sa kalipay ko. Oh, thank you, Ton. Thank you. And trust me, hindi ko ikaw pagtuntun. I love you, Ton.

0: sir. Ginbaton ko na si Chris. Kanagaplano na kami nga magpakasal.
1: Agad-agad?
0: Siyempre. Daman gihapon kami mapadulong. Nga padugayon pa.
1: Ote, anong role ko sa kasal mo?
0: Siyempre, best man. Alang-alang man nga ma-bridesmaid ka.
1: Bro, ha? Ay. Sa una nyo nga anak, mamaninay ko, ha? Kag, may nadumduman ako nga ingalan sa anak mo. Pananglit, baby boy siya.
0: Ano?
1: Siyempre, isunod sa tatay. Kurt Christopher.

0: XFM. XFM.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Sa mga butika.
1: Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Sample Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Kag ang nagustuhan ko gid ya sa Sample Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
1: Sample Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Coffee Mix.
5: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Sample Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sample Plus Coffee Mix.
1: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
6: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
9: Siling sa kumigo, Premium D3. Ang imnun ko daw ko no. Kagsukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin na si Kampang.
8: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng

ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthan Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthan and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika,

0: Roma City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excited!

0: Oras sa XFM Rojas kag sa Bugos nga Pilipinas, las 10:52 na sa aga.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Ngayong agaban wa siyudad sang Rojas, probinsya sa Capiz, Western Visayas. Nag-aplag na platuntunan Centro.
1: Centro.
0: 3 sa 106.5 XFM, Rojas City, Capiz, ang katropa mo.
2: Exciting!
0: Subong adlaw sang Biyernes. Oy, thanks God, it's Friday.
1: Centro.
0: Siya Jess sa bulan sang Hulyo tuig 2026.
1: Centro.
0: And good morning na sa mga katropa nato nga nakatutok na ka-monitor. Diablo pamati sa ato sing 106.5 MHz FM band sa inyo dira nga mga radyo.
1: Centro.
0: And of course sa ato dira nga mga katropa man nga naka-standby naman naga-monitor nagalantaw. Pinaagi sa ato sing live streaming sa XFM Rojas 106.5 backup page. At the same time sa aton nga 106.5 XFM Rojas City Capiz kag sa aton nga YouTube channel. Sa subong nga aga, mangin ka upload YouTube to alas 12 in punto sa udto nyo. Alaga din nyo ang kurwoman katropa nga Christine Diana Ropa.
1: Centro!
0: Yes, mga katropa, kung inyo nga magka-upod, ito nga magabukad, magtalakay. Sige laman ka mga nagapanguna nga talalupang doon. Mga balita, impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan mga katropa sa subong nga mga tinion. And of course, sa dugang pagin mga balita, partikular mga balita lokal, pwede naman niya igadulong sa ato sa patrol with katropang Zaldi Aguihap Jr., katropang Elmer Diretso Estimar, and of course, katropang Michael Dinos Tainoslay. Sa ilaman siya pag-monitor sa kalinong kagkatawahay din man niya sa ato sa bugos nga probinsya.
1: Centro.
0: And good morning na sa mga katropa naton. Nagka-monitor na dira ho. Abi-abi tagi ng mga katropa pips naton dira sa may bahin sa Tudor Arsenal Street Center at the same time.
1: Centro.
0: Dira sa may Burgos Talipapa sa may Injap Supermart. Kagsigang panaton din ng mga katropa nga nag-monitor gid adlaw-adlaw. Sa tons ni nga palatuntunan. Tapos ginatamyaw tagi ng mga katropa pips na ton nga driver sweet lovers of bawa longgid subong ha. Way pa ulan pero angan-angan makwan gid niya no, mabubo gid niya mga katropa, so gani stay dry and safe pa sa tondra nga mga katropa pips nga mga driver sweet lovers.
2: Yahoo!
0: By the way, mga katropa, inidani nga programa ang nadulong sa inyo sa isa naton ka dekalidad man nga produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Coffee Mix. Nga po din, mga katropa, may kape ka na, may santong kaga vitamin D3 ka pa.
2: Yahoo!
0: Yes, mga katropa, ang mga ginpaupo nga pwersa sang santong kaga vitamin D3 sa isa lang ka coffee mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang may yara sang mangustin. Sarangin nga magkabulig mga katropa, good nga tunawa na mabukol-bukol sa ton lawas bangun sa anti-tumor properties ini. And of course, may araman ini siya sa vitamin D3 nga nagabulig man katropa, good nga magpabakod pagid ang imo sing immune system kag resistensya. And of course, ang pinakapaborito sa mga Premium D3 Coffee Mix users naton, alinto katropang tiyo. Iyas ni nga angkon nga katamis. Yes, sa mga katropa, kay bangod ang atos nga Premium D3 Coffee Mix. Ang ginpatamisa nga stevia glycosides, no? Nga nagabulig man control sa atos nga blood sugar levels. That's why wala gid sang kawalakan aton dira nga mga katropa nga nagasupreher may sintomas, no? Sang diabetes mga katropa, kay bangod ang atos nga Premium D3 Coffee Mix ang ginakabig karon bilang diabetic friendly nga klase sang kape.
1: Oh!
0: So subong ayaw na magkabalaka, ayaw na magkadlok, don't worry katropa. Labi na sa mga katropa naton nga diabetic, don't worry, subong pa lang, treat yourself to a cup of Premium D3 Coffee Mix and experience the perfect blend of taste and health benefits.
2: Yahoo!
0: Available na ang atos nga Premium D3 Coffee Mix mga katropa sa aton dring nga mga leading drug stores. Dira sa may Mercury sa Watson's, sa Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And asalang niya man ini nga to cart na mga katropa kag ma-place order sa idrang nga mga Shopee kag TikTok shop. And of course, no, i-secure nyo gid nga mag-ano ka mo, mag-place order ka mo mga katropa, maka-order ka mo sa ato sing official account man. Ang Yes to Health 2011 para sigurado gid ang inyo sing makuha man o kung ma-claim ng mga products naton sang Yes to Health. Premium D3 Coffee Mix is a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Yahoo!
0: And of course, good morning na sa mga katropa naton na nakatutok, nagka-monitor, present na sa ato sa pagpalayag online, particular dari sa ato sa Facebook. Good morning, bo. Nagapangunagid siya katropang Doy Arthur.
2: Yahoo!
0: Sa may West Villa Flores, Maayan Capiz. Good morning! Kumusta ang weather da, katropang Doy? Halong-halong, gintahan. And of course, sari naman karon si katropang Pasete Kenneth. Good morning, gid ko no, katropang Tin. Palagi gid kami nagapamati diri sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma. Shoutout lang ko no kay palangga niya. Sino bala? Si katropang Ira.
2: Ayoy!
0: And of course, good morning naman kay katropa Mabs Anisco, kagsayas nga mga katropa Pipsman, nga mga Pumpkrete Boys. Of course, ang iyas nga mga katropa sa Tirik Toda, ang tropang Bukla, ang mga Marites sa Five Cell Boys. And of course, sa class members, good morning from katropang Mabs Anisco.
2: Yahoo!
0: And subong manari naman karon ba daw si kay katropang Solomon Antonio. Ba daw bag-ulan ni sa taliwan, diw?
2: Ayoy!
0: Bag-ulan siya talikod, mga katropa. Diri sa ato sa istasyon kay nagdulong siya siya entrance. Thank you gid katropang nga Solomon, by the way, si mos nga pasalubong man nga pinya. Wow.
2: Yahoo!
0: Yung gini sa mga katropa naton.
2: Exciting!
0: Halong-halong lang si mos nga biyahe, katropang Solomon. Wow, literal gid siya nga nagalagubo ang iyang Bluetooth speaker.
2: Ayoy!
0: Literal gid siya nga nagalagubo. Thank you, gid katropang Solomon.
2: Sana all.
0: And of course, shout out na kanday Purman na Marlon, Engineer Wiley Go, Christian, kay Totoy Archie Bonbon, Junjun Arlon Buko, Guapo Tonton Lodi, kay Watchman Joey Bogart, The Big Boy, kay Lanner, kay Joel, kay Melchor, good morning, kay JM Sniper, kay Paredes, kay Papang Berber, Jerry, Ernie Jobert Banher, and kay Elmer, good morning.
2: Yahoo!
0: Ninatamyaw gid kami ni katropang Melbs Anisco. And of course, happy birthday man sa parikoy ni katropang Melbson nga si Gerald Tobtob the Lover Boy, Luhas Dira sa May Bulacan. Happy birthday!
2: Yahoo!
0: Katropang Tin, watching live sa Tangga Panyaga di sa Karinderya. Bo, nagpulo Panyaga na siya.
2: Ayoy!
0: Gasig si mo katropang Solomon ba? Ara ka na yan sa kugon panay. Sige, it well katropang Solomon. Thank you, sa'yo mo sige pagbisita.
2: Yahoo!
0: Kasi katropang Lloyd D. Navales, all the way dira sa may bahin sa City of Smiles. Oy, sa Bacolod.
2: Sana
0: good AM katropang Tin. Have a nice rainy weekend. I need to get an identification seal by the Republic of Prison Antu. Robin Padilla the Senator.
2: Ayoy!
0: Paborito mo gid si Senator Robin Padilla katropang Lloyd. Kay katropang Lance Ponce, good morning naman. Dira nakatutok sa may bahin sang Banua sang Ibiza no. Particular sa may Maloklok Norte. Good morning, good morning. Gahulat na ni karon no. Kay basi mabunutan na naman siya ba sa pagkanami gidayo.
2: Ayoy!
0: Sige, kay Ma'am Leia Baez sa Maytiza Innocentia, good morning. And of course, sari naman karon sa ato sa pagpangalagad si katropang Louie J. Dimo. Kay Ma'am Liza Galihod sa may Pontevedra, good morning man. And of course, sa Digala and Divino family, have a nice day.
2: Yahoo!
0: Ngayong aga, katropang Tin, sa likod lang kamo sang LTO, Ma'am Tin. Hindi kami sa likod. Dari sa may unahan niya, pakadto sa may Hemingway. Ma'am Tin, ari ko di ginupdan ko puya ko sa drugs. Sa iya drug test, okay. Halong-halong, gid ka mo Ma'am Lisa, kung may time ka, hapit-hapit lang din.
2: Ayoy!
0: bisita man di sa ton nga bag-ong istasyon. Nagahulat na di sa imo. Maulanon nga aga katropang tin. Oh, hi. Sige, halong-halong. Gidra katropang Doy Arthur. Dira sa may maayon. Oh, nami di ang silak pasubong mo. Dira sa may city. Okay, Agosto 24. Good morning, katropang tin. Maulanon nga aga watching live from Barangay Kalapawan. Si Chubayang sa Dumaraw, Capiz. Good morning!
2: Yahoo!
0: Sa mga katropa natong dangang nagaplupamati sa may bahin sang Banwa, sang Dumara, Dao, Partero, Sapian, Sigma, Mambusaw. O, sa Ibisan, good morning.
2: Yahoo!
0: Okay, katropa Ernesto Alvarez rin naman karon nagatutok sa may bahin sang Ligas, Pilawood, Barangay 5. And of course, sa may Atubang ho, sa may Matcom Burgos, Atubang Mang Tinapay, gapamati sa atong singa programa. Good morning!
2: Yahoo!
0: Dari naman present na present si katropang Tristan Wyatt V. Gulay. Good morning, good mga katropa. Thank you good sa inyo singa pag-upod dito sa atong singa pagpangalagad. And of course, ato na din mga balita. Para sa Biyernes, ng edisyon sa Klatuntunan Sentro.
1: Sentro!
0: Padayunon tani karon ho ang ining mensahe o kun impormasyon nagikan sa aton singa PDRRMO Capiz. Kung sa din may panumdom ni sila mga katropa may kang tanan sa preparasyon man nato sa sining posible nga ulan, baha or ano pa dira nga nga kalamidad man mga katropa. Posible naton magyan kay syempre ara gid yang pamahog sa sininga bagyong Inday at tutukan na diri sa atong sininga pagpangalagad.
1: Sentro.
0: And of course, iman pa natong dring mga balita mga katropa, standby. Okay, at ina ang igadulong man sa atong sininga patrol sakay sa atong sininga Paw Patrol.
2: Yahoo!
0: Kay ato na nga pagtagan sang ligwa dili lang magdugay. So this time ha, magabiyog ko danay sa pilaman ka mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: Sentro.
3: X FM.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyonan ang ganitong ori ng karamdaman.
1: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganito ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
3: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. O ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delictable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Santon Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man apon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
7: Santon Plus Gold. Makal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ronald. May bag-o ko nga diskubre nga pangmalakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kag himo sa gintingob nga prutas, kag tanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
14: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
13: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
17: Santon Plus Herbal Soap.
18: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
17: Santon Plus Herbal Soap.
19: Nanamigin!
17: Santon Plus Herbal Soap.
20: Chronic pain?
21: Ang sakit!
20: Mag-assist the pain!
21: Muscle fever!
20: Acute pain!
21: Kahit ano pang pain!
20: Basta pain!
21: Mag-assist the pain!
20: Pangkarang pain!
21: Fast and safe!
20: Assist the pain!
21: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Assist the pain!
21: Mabibili sa mga butika.
22: X.
23: X.
22: F. M.
23: X. F. M.

0: alas 11:14 na sa aga, kagangini nga oras ang indudulong sinyo sa Casino Plus sa Wednesday o kon Wednesday. At Casino Plus, win every Wednesday.
1: Yahoo!
2: Sentro!
0: Alright, inidani nga programa mga katropa ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule ng kalusugan ng pahunan sa araw-araw. Gani katropa, pilian na ang Santon Plus Herbal Capsule nga may mangustin kag moringa, likas nga may antioxidants kag nutrients nga nagabulig man sa pag-alaga sang aton sa mga lawas. Nagabulig man ini sa pagsuporta sa aton nga resistansya, nagapatugang sa sigla kag nagabulig man sa mas aktibo naton nga pagpangabuhi. Bangon sa Santon Plus Herbal Capsule, likas na alaga para sa mas maayos na pakiramdam.
1: Yahoo!
2: Sentro!
0: Available na mga katropa ang atos nga Santon Plus Herbal Capsule sa atos nga mga leading drugstores sa adres sa may Mercury, sa Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Grace Pharmacy. And sa lang na ini nga mad to cart na, kag ma-place order mga katropa sa inyo dira nga mga Shopee kag Talk Shop. Santon Plus Herbal Capsule is a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
2: Sentro!
0: Anyway, samtang ginalagat-lagat na ito, mga katropang linyada sa atos ning patrol, nadugangan na ang pilaman ka mga LGUs no, nga nagpatuman sa class suspension sa subong adlaw Hulyo 10 bangod gani sa sininga bagyong Inday.
2: Sentro!
0: Nagdugang diri sa listahan mga katropa ang banwasang maayon. Kasi gin-cancelar na ang klase no this afternoon sa tanan nga level, mapapribado man o kung publikong bulutuan. So, for the recap, ang pila ka mga LGU nga nagpatuman sa class suspension subong adlaw, bangod sa sininga bagyong Inday, amo ang banwasang Panay, banwasang Pontevedra, Dumaraw, banwasang Kwartero, Mambusaw, Sapian, banwasang Ibisan,
2: Sentro,
0: Dao, kag banwasang Maayon. All levels ha, mga katropa.
2: Sentro!
0: At check nyo lang dira ang nakapinned post man sa atong sining Facebook page mga katropa. No? Kag if ever nga may mga bago kita nga mga announcement dira outcon advisory, kindly refresh gantong makita nyo ang mga updates sa sina nga post man mga katropa. And of course, sa palihog na laman power share.
2: Sentro!
0: No? Gantong makita man sa inyo dira nga mga Facebook friends ang atos ni nga mga announcement man, no? Diri sa atos ni nga Facebook.
2: Sentro!
0: Alright, rana sa piyak nga linya, no? Si Katropang Elmer. No, mga katropa, may kang tanan sa dugang nga impormasyon na gikan sa atos ni nga PDRRMO. Mga katropa, kay kahapon, nagpatigayon sila sa press conference na may kang tanan ganyan mga katropa sa sining ilaman sining pagpasangkad sa ilas sining monitoring sa mga sining palabuton nga bagyo.
2: Sentro.
0: And of course may mga panugyan man siya sa aton mga katropa, may pahanumdom magudtong at least no makalikaw kita sa kung anuman nga klase sang disgrasya o kung halit ato sininga pagagian mga katropa sa sininga nasambitan man nga bagyo. Alright, sa piyak nga ninyo katropang Elmer sa report, please proceed.
2: Live report.
3: Sinugot gani nga ginapahanumdom sa provincial disaster risk reduction management office sa pagpamuno man ni attorney Sira Artillero ang PDRMU head for sa nasambit man nga Talatapan nga mag-preparar mag-eligmat sa sining mga pamahog sa mga kung ano man nga size ng kalamidad nga nag-aabot sa aton nga probinsya. Ilabinigid subong katropang Christine nga mayara sa nga ginabantayan nga low pressure area or ining super typhoon Inday rather no, kag apisar sa nasiling tanakaina nga hindi ni nga probinsya sang Capiz ang sentro apang apektado kita di karon sa nga sining habagat na we're in nga dala ini sa nga madamo nga pag-ulan kag may posibilidad nga may mag-landslide or pagbaha sa pila ka mga low-lying area diri sa aton sining probinsya no ilabinagid sa mga LGO nga mayra sa mga ginatawag nga prone sa landslide or sa landslide kag sa flashlight ang katropa nga Christine. So amo na ang una best nga ginapapanaogan gid sa mandato sa aton sininga PDRRMO. Subuman, sa address gani sa kay attorney Sila Artillero nga ang preparasyon niya sang PDRan mo ara ya always no kag aside sa pagpreparar so may ara man siya nga ginatawag nga adaptation no kay man iniya nagaabot na niya mo ang ining mga kalamidad ya katropang Christine so gani dapat nga sa tion nga magabot ining mga subong sini nga mga kalamidad kita man mismo nga mga pamuluyo ang una man nga magpreparar kay man una best katropang Christine siga no malang gid ang aton sini nga personnel sa nga responders kaysa sa mga iga rescue gani sunod diri siya nga ining ginatawag nga force evacuation ilabi gid sa mga kinanglan no gid nga i-evacuate sa mga manubo nga mga lugar so mas maayo gid yang antes pa man mag-abot ining mga bagyo ani kay hindi ni man aton mapulong katropang Christine so sana siling tana may posibilidad nga magbaha sa mga lulaing area so mas maayo gid yang magpadulong na sa mga evacuation center now kapon nga adlaw katropang Christine gipamangkot ani kay attorney kung mayara gid man bala sa ang existing law nga nag-prohibar or nagpapabaskog bala katropang Christine sa mga barangay and LGU man nga magapamilit sa pag-evacuate sa ila sini nga mga residente kaya man may baluan abi katropang Christine may mga pamuluyo gid kita ya nagapaniga especially sa mga tion nga mag-evacuate no nga nagapabilin sila sini gapon lugar kay man nagaulik kid din sila sa ila sini nga mga hinuptanan nga mga sapat or mga pananom dira nga hindi nila masarang mabayaan na katropang Christine pero subong sunod diri kay attorney nga ang mga barangay officials ang sarang gidya nga mga pamirsa sa pag evacuate sa ila sini nga tawag nga force preemptive evacuation na katropang Christine so meaning sila ya mismo ang magapamilit kita sa mga nasakupan sini nila nga mag-evacuate man no di na pwede karason okay man sa siling tana mayara sa mga layi nga nagapabakod sini so sunod rin gani kay attorney sila ang ining preparasyon hindi gid lamang sa mga sa subong nga ginapatubang naton nga pamahog sining super typhoon but of course sa tanan niya nga mga plabuton naton nga mga kalimidad diri sa aton sini nga probinsya kadungan man gani kay Trapang Christine nga ginasaulog tani subong bulan ang National Disaster Resilience Month no synchronized ni sa bilog nga pungsod Pilipinas wirin nga gitukod gini sang tuig 2008 so sa dugang sini nga kasayuran pamatyan naton ang kabahin sa nga pahayag ni Attorney Sheila Artillero kapon nga adlaw sige patigayon nga press conference.
2: Centro
4: is into the thrust of disaster risk reduction and management. So wala gid ja unta tang aton activities, but right now we started July with the management of the dead and the missing. We acted as resource persons ang aton nga Capiz Provincial MDMPM. We went to the LGU Pavia and acted as resource persons for creating management of the dead and missing trainers also for the LGU Pavia. And we are proud to say that CAPIS has already conducted for the LGUs of the 16 municipalities ang aton MDM training for trainers. Continuous activities, capability building activities. And yesterday we also conducted the seminar for government radio operators in the office to give them license to operate radio communications. We will be having three planting and three growing activities. We will be going back to our areas that we planted because amo nang concern nato no nga planting lang kita kuno but now we are more concerned on going back to the areas that we planted mangroves and sigurang pinaka dasig nato nga katuan is next week sa Pontevedra we went there sa nalipat ko sa barangay to check on the plants that we planted and we will be bringing planting materials to replace kung anong wala magtulubo continuous drills we will be having drills with DAO and TAPAS schedules of meeting with our association of LDRIMOs continuous capability buildings with our schools, agencies. So we also do response operations of daily ina ang aton 24/7 with our CAFIS emergency response team.
5: Okay, so indeed, Attorney, you know, importante gid nga mas strengthen naton ang public awareness. And also, disaster preparedness always begins at home. So, ano, Attorney, ang importante sa mga pamilya to be educated about disaster risk reduction and management, kung ano ang role na gina-play si Ning sa pag-create or building a resilient communities?
4: Everyone's involvement is very important. This is not a stand-alone activity for the government or kung sino lang. Everyone's involvement is very crucial, especially the families. Everyone should know what to do. Like right now, families natin should be preparing their homes. Lantawuntang aton mga panimala, if the structures, ang foundations natin, kung maghinangin, anong himuon natin, anong dapat natin pabakudon sa aton mga panimalay, mga go-bags na dapat i-prepare. And our governments, our LGUs should strictly implement some mga measures ang mga panimalay nga ara sa mga hazard-prone areas. Kung pwede lang tanay nga, hindi na natin sila pagbalik. Kung pwede lang, no? Ang mga illegal settlers that are living near low-lying areas nga prone sa baha, amun ang biggest problem sa aton LGUs. If we can relocate tani sa aton nga mga hazard-prone areas nga mga settlers para kada baha bala, hindi na kita sagad responde nga may ara pa kita nga ginarespondihan nga ginabahaan. And everyone, ang families, continue planting, continue growing. Kaya ang tawa balang init natong subong. Different na siya sa before, though may effect na ngayon ang climate change. So everyone should get involved with initiatives to protect our environment. Kag maging ready kita tanan. Hindi lang kung saan-saan. Every day, it should be our lifestyle.
5: And speaking of everyone being involved, Attorney Nino, so beyond this month's activities, ang PDRMU, of course, kukontinue man sa pag-serve sa mga kapisnon throughout the year. So, Attorney, could you share with us ang mga programs kag services sa PDRMU para makaprovide sang kag makabulig ang mga communities nga mas maging preparado, makarespond, kag makarecover, of course, sa ating mga disasters?
4: So for disaster preparedness, continuous ang aton capability building trainings, seminars, mga planning activities, contingency planning activities. We do drills, tanan na klaseng orientations for any all kinds of hazards. We do technical assistance sa mga agencies, schools, and we do response operations, of course, daily. May mga accidents, mga medical rescue operations, we assist. Also, prevention and mitigation and recovery activities, we do that.
5: And just to wrap up ang ating first part sa sining kapihan, Attorney Nino, before we end our discussion, would you like to leave, of course, ang ating mga viewers?
3: Nabatian si Attorney Sheila Artillero sa ating sining PDR and Mujed Andrea sa CAFIS man. So, nabatian to naton kay na katropang Christine ang preparasyon gani nagasukod gini nga mismo sa sulod sa aton sini nga mga puloyan kag nga aton sini nga PDR mo or mga responders ya ay nag-assist lang buli katropang Christine if ever mayra ginanggit sa mga kuturan naton nga nagakinanglan. So, dugang pa katropang Christine, ipamakot na ni kahapon. Kamusta bala ang logistics sa aton sining mga local disaster risk reduction management office sa mga tagsa-tagsa ka mga kabanuanan sunod diri siya may mga kabanuanan nga kumpleto sa mga kagamitan nga sarangin makakiter sa anuman nga mga sahi sa mga kalamidad nga sila ang makaresponde. However, may mga kabaranggayan pagid ya katropang Christine nga kulang pagid sa mga rescue vehicle or rescue boat sa mga coastal area man. So, sunod rin siya, pwede man gani maka-augment ang provincial government to purchase sa sining mga kinanglanon, gidya katropang Christine, sa ila sining kakulangan sa DAR budget or calamity fund ya katropang Christine. So, ang aton sining mga kabanuhanan, mga may kumpleto na ang iban nga niya Katropa Christine nakakandak lagi sa mga seminars, mga public awareness nga ginapakapatigayon Manila yearly antes pa man ang ining ginasaulog naton nga National Disaster Resilience Month sa kada tuig ya Katropa Christine sa bulan niya sa Hunyo. And ang impact Katropa Christine dugang tininga pamakot kahapon ang impact sining ginakandak bala nga kuno nga Rescue Olympic diri sa aton sining probinsya. By the way, ginapabugal gali sa aton sining PDR Renyo nga probinsya sa Capiz sumugod sa sining ginakandak nga Regional Olympic ang mga responders naton diri sa probinsya sa Capiz nga ginakabugusan ni sang pila ka mga active members nagikan sa mga kabanuhanan gina-unite sila diri sa PDR Renyo Katropa Christine na good nga magpartisipar sa sining ginakandak nga Regional Olympics. So sunod diri kay attorney nga ikadua naman nag-champion ang probinsya sa Capiz, wala pa ni maagaw kay ikadua pa malang yung gipatigayon ng Regional Olympic mo kag subuman sa sining mga Rescue Olympic ang ginapatigayon diri sa aton sining probinsya dako gini nga bagay kay Madrid ginasukat ang mga kakayahan no ang sarang nga kaya sa aton sining gid bala ang mga kakulangan kag dapat nil
2: Sentro.
0: Katropang Elmer. Sige, medyo nag-utod-utod ang connection naton kay Katropang Elmer. Sige pa rin na niya. Okay na, Katropang Jason. Sige. Tiyang ano man lang din mga katropa ang ginapunto. Okay, ara na. Sige. Saliwata, Katropang Elmer.
3: Saliwata Katropang Christine, dako gini nga bagay, no. Actually may mga kabanuhanan nga nagakandak gani sa pani sa nga mga Rescue Olympic. Sa nabaluan ko ang banwa sang panita nga may Rescue Olympic na daga gina-held ya every year. Kaya subong gani nga adlaw Katropang Christine mayara sa nga ginapatigayon nga display sa ila sini nga mga DRR equipment no amo man gyapon nga ginmisyonar man ni attorney sila nga mas mayo gidya ang panitan kay man kalabanan nga mga kabaranggayan ang ginagamit gid ang ila sini nga DRR fund para sila sini nga mga pag-purchase sa mga kagamitan nga related ya sa mga risko ya katropa nga Christine. So amo na dira gina display na da ginapabugal sa tagsa-tagsa ka mga kabaranggayan kung ano gid ang ila sini nga mga equipment nga sarang magamit during pag rescue. So di lang da madala ka Katropang Christine ng mga baruto eh. Yo, kalabanan naman nga actually sa may banwa sa panitan niya na sa nga rescue boat kay man ang panitan niya catch basin eh. Especially kung mabunok ang ulan ang tubig baka diri gina di agapundo ya Katropang Christine. So may mga lulaying area man ang banwaya sa nga panitan. So amo na sa katapusan na hugot gid nga ginapanugyan sa aton sini nga mga awtoridad nga padayon gid nga magmonitor agod nga mahibaluman nato na kung ano gid ang mga nagakitabo bala kag ano gid ang sarang naton nga mahimo especially during sa calamity. So far Katropang Christine, amo sini nga aton nga impormasyon natuhoy sa sini gipatigayon nga press conference kahapon nga adlaw diri sa syudad sang Rojas. Balita nagikan sa PDR Arimo ang buylogid nga ginadulong sa inyo sa dekalidad nga produkto sang Yes World Incorporated ang Visirix Plus of Gel Capsule na meras sang lutein, Vita Carotene Vitamin E kag Zeas Anti nga nagahata gagud sa nutrisyon sang aton sini nga mga mata. Gani mga katropa para sa healthy nga bisyon mag Visirix Plus of Gel Capsule. Mabakal ni sa pinakamalapit kag suki maninyo nga mga butika sa inyong lugar. Pwede man matukar sa inyo ang mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5X FM News, ini si Katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Live report Sentro.
0: Okay, thank you gid kay Katropang Elmer Diretso Estimar. Siya sing gidulong man nga balita diri sa ato sing pagpangalagad. In short no? Hindi lang dapat ang LGU ang mangialam or ang tawag sina ho may pake, no? Mga katropa, when it comes sa mga disaster preparedness. No? Kay kita mismo, bilang pumuluyo man, responsibilidad naton ina.
2: Sentro!
0: No? Ilabi na sa atons ni nga sa sulod sang balay. sa aton singa pamilya, mga katropa. So gani, tanda nyo to ang go bag. No? Ang go bag nga permit agad ginapahanumdom every time, no? Nga may kalamidad nga palabuton, like for example may bagyo, gina-remind tagid na perme mga katropa.
2: Sentro.
0: No? Ang importansya sa sining pagkabutang mga katropa. Ano ning go bag man? Dapat nga tos ni nga panimalay may ara agid sini, no? Kung pila ka muda sa sulod sa malay, for example, lima man ka go bag, no? Para bastante gid ang supply ninyo every time nga may mga emergency, no? Nga mag-abot mga katropa.
2: Sentro.
0: Di ang unod sini mga basic supplies man lang, ah, no? Mga bulong, mga pagkaon, yung abing mga ready to eat food, canned goods, flashlight, no? Nami pa ganyan, may radyo nga di battery, o mga power bank ninyo mga katropa, o inyo nga mga importante nga mga dokumento dira ninyo ibutang.
2: Sentro.
0: Di barato man lang if ever kung magbakal ka mo sang gubag, ano, may gid na sang may madula sa inyo kung mag-prepare kita, mga katropa. Kaya syempre, kuan eh, no? Hindi mo mapulong ang kalamidad, no? Maano naton sa, ma-monitor naton siya. Pero kita man abi mismo, no? Nagapinadungol man.
1: Ayoy!
0: Kapila na kabes, ginahambalan nga mag-preparar, no? Nga mag-evacuate niya. Why gid sa bungog, no? Hasta sa ipeber nga matabo na nga natabu-tabuan na gid mga katropa, no? Nga natrap na kita sa baha, natrap na kita sa landslide, o basulon ta dayon ang mga LGU, ang atos ni nga gobyerno kay bangod way kamuda na respondihan gilayon.
1: Ayoy!
0: Or in fact, una pa lang nga ginambalan na kamo mga katropa. So subong pa lang.
2: Sentro.
0: No? So makangay sina nga mga sitwasyon. Mangin responsible man kita, no? Isipon ta una-una nga atos ni nga safety.
2: Sentro.
0: No? Ang safety sa nga atos ni nga pamilya. Ilabi na kung may mga kabataan kapag ang gamay, may mga katigulangan da. No? O, di kunara na kasagsagan na sang for example sang bagyo, ah. O, paano ka pa sina ka evacuate kung kwan? Kung baskog ng hangin. Ha? O, pakabudlayan nyo pag inangato sa mga responders. FYI mga katropa, mga responders na ito, may kabuhi man na sila.
2: Sentro.
0: May pamilya man na sila. Nga nagahulat sila nga magbalik sila. So,
2: Sentro.
0: Magsunod ba? No? Makiisa. So, sini nga ginapatuman sa atos ni nga gobyerno mga katropa.
2: Sentro.
0: Subong kinanglan na ginaw ini nga programa sang PDRMO ang ini nga force preemptive evacuation, kinanglan nyo gid na nga magsunod mga katropa. No, okay, once nga makitaan ang inyo dira nga lugar nga ara gid sa klaro na gid nga na picture out na gid bala nga may dala nga risgo sa inyo singap kabuhi. Why nagid kamo ini sang choice kundi magsunod mga katropa.
2: Sentro.
0: So ina ang importansya sang ginatawag nga nagapamati, no? Sa ginatawag nga may pake, no? Mga katropa sa atos ni nga kwan, not only sa atos nga kaugalingon kundi pati sa atos ni nga mga loved ones man.
2: Sentro.
0: Sa ibang mga nagakinanglan mga katropa.
2: Sentro.
0: Sige, masadugang pagid nga balita.
2: Sentro.
0: Pamatian ta karon ang report ni katropang Michael Dinostenuslay. May kang tanan sa sininga natabo ho nga ginaligar pagpangharas sa pag-implementar sang search warrant sa isa ka residente ho sa may barangay Dinginan mga katropa.
1: Oh no.
0: Ano gid bala ni kamatuod man? Pamatian ta ni ang report ni katropang Michael. Okay na partner? Sige, samtang inilagat-lagat natin na ito sa partner sa patrol. Good morning, gita na yung katropang Senal Infinikito. Tabige.
2: Sentro.
0: Ginsita niya si katropang Ernesto. Mr. Ernesto Alvarez. You need to understand, Mr. Kenneth Pacete. Kung English.
6: Ayoy!
0: Kay in love din siya kayo, kay Ma'am Ay.
6: Ayoy!
0: tigin sita naman na, binigat tropang Ernesto si Kenneth mo. Nga, ga-shoutout, di nga palang ganyan si Ayoy.
6: Ayoy!
0: Babay, ina lang sa da, katropang Ernesto. Sige, ara na sa piyak ngayon niya si katropang Michael sa report. Please proceed.
2: Live report.
7: Nagapati si Barangay Kapitan na Iluminado Coros nga ginharas sa mga otoridad sa pag-implementar sa search warrant dira sa mibahin sa Barangay Dingina na siyudad sa Rojas. Sunod rin sa kay Kapitan nga antes ini nga nag-abot dito sa lugar, may pila na ka mga presensya sa mga katapo sa otoridad nga nakasuksok sa itom nga bayo nga panatwot, no? Kaga naka naka mask sang lunsay ituman, no, nga nagapalibot sa balay sang subject nga si Victor, no, katrupang Christine nga kusodin kahapon nga adlaw ginimplementaran ini sang aton sini nga makatapos ang First Mobile First Company ang ining panimalay ni Victor, no, sa kaso nga report or sa ang kaundan sa sini nga search warrant amo, no, ang Republic

0: nga ginatulugan sa nga iya sini nga anak nga babayi, no? Katropang Christine. Kag nagapati man si kapitan nga basi ginplanuhan o kung ginplantiran sa nga ton sini nga mga otoridad ang ining si Victor nga subject sa sini nga operation sa aton sini nga makatapo sa nga kapulisan. Yaring naging kabahin sa aton sini nga interview sa kay Barangay Kapitan na Eliminado Coros sa Barangay Dinginan, Rojas City.
1: Sentro.
2: Ang sangaga to, no, gin sugat ako anay di sa pulis. Karon pag-abot na mo dito, nagambal lang yakop dana nga dapat duha ka barangay official ang ara ang makawitness. Ginsugat ko ng isa ko kagawad. Tapos pag-abot ko,
3: Hello.
2: Lakton kaya sa balay na alin sa karsada. Pag-abot ko to natingala, kuya nga damo na to ya mga pulis nga naka-uniform na ang SWAT. Hindi natin alaga ni kuya, kailan may ang uniform sa magsugat sa akon. Karon pag-abot ko to, reniklamo na yan tagbalay nga ginharas sila sa mga pulis nga naka-uniform sa SWAT. Why sing ID, why naka-pismas, kagway sing ngalan ka makita sila uniform. Ay, why lang na to na ako naman niya sa bungog, kay bangod ang nagsugat sa ako ng pulis, opo na kami to, na nag-abot sila nga balay. Anong sang nag-abot naman ang akong din sugat, muto nang nag-umpisa na ang pulis nga si Victor may ginaumot ng armas kay may waran sa parte sa armas. Pero nakibot ganito ya si Victor. Siya way ko di agawpot armas.
3: Hello.
2: Ay siya
3: hali
2: o, nga ginkuhan sa judge nga
3: hello,
2: agawpot ako ng armas.
3: Mic test.
2: Ang nakabotang dire 45. Ay siyan si Victor, sino ang nag-complain sa akon? Nga may armas ako. Kaya gusto ko siya makilala kung sino ang nag-complain sa akon. Ay siya, why siyang nagbutang din nag-complain from the people of the Philippines lang.
4: Pero dali sa'yo mo parang, kay Kap, ang background siya ni Victor na subject sa search warrant, Kap, kamusta man siya?
2: Ay, inang iyang report nga may armas si Victor nga nagapinopo ko, ay puya siyang yung baton diyan nag-complain. Ang ginabaton ko lang din siya nga complain, ang mga lang nang iaparinti nga, permi lang sila mag sinusuhay dira.
5: Hello, mic test.
2: Ang mga permi, yaka bias dira nga kontro.
4: So, pag-abot din mo dito, Cap, no, sa balay sa sining subject man, ano ang plastada? Ako pa lang sila nag-sulod sa balay, na mag-search na to sa balay, Cap, or ara na yung armas nila?
2: Ana antes siya kami nagsaka gaya sa balay no sang nagsugat diya nga pulis.
4: Oh.
2: Nara kami si Dalom nag-explicar na sa kay Victor anay gi-explicar nga namang coach Victor na no inyo kwanser siya may waran ka dire parte sa armas. Siya ni Victor na no nga armas siya rin ay nakabutang 45. Oh, amo ni siya ang gin kwanser mong waran.
4: So, nagsulot sila sa balay?
2: Why pa yan magsaka?
4: Wala pa yan.
2: Kundi i-explicar, pagkatapos na i-explicar, ano, okay. Ang tatlo kapulis na nagsaka, nagpa-inspeksyon niya sa amon. Tanan nila yung alawas niya kaysa naman, waya. Hasta mga cellphone na lang yung bilin. So, among pagsaka sa balay, saka man kami. Parang sige na ang pangbisto bala sa balay. Why na siya nakita? Ang ulihin ang naging sulod sa pulis, ang kwarto sa itong ilabata. Naging sulod sa itong tatlo ka pulis.
4: Ginaligar?
2: Oo. Nga pagwa sa itong iyang bata.
5: Hello. Mic test.
2: Kagadya ko nung ka pulis, itong takuha ang mataas. Ay, atin na sila si Dalom. Kagadya ito nakuha, nakonosuno sa pulis, na nagsikyon dito yan, nakuha si Dalom sa tama sa kwan. Ang daan sang yabata.
4: Ano ni bayi o nalang?
2: Bayi.
6: Kap, sa aligasyon ni sang asawa sang subject, nagdapati ka, Kap, nga planted eh.
2: Kung sa ako na eh, kumagamo to yung sistema nga ginharas sila yung pamanaog, ang pulis lang to yung nagsulod na ng pabilin sa baboy, kilala, planted.
6: So meaning, antes pa man gali ikaw nag-abot yan, may nauna na ito kung nagsulod?
2: May nauna na yan. Muntun natin nga lang kuya, kadamon niya sa pag-abot naman.

0: Ano yung isang pulis to yung puro bayo ito. Kaging nila
1: Hello,
0: itong raya, may mga
1: Mike.
0: tambo na
1: Test.
0: tanan.
1: Hello, Mike.
0: Okay,
1: Mike,
0: pagkatapos
1: Mike,
0: mo
1: Mike.
0: nag-search o po dyan nagsulod liwat. Ang pag-short na isang waran nga masaka, nagsaka na kumaya nga duwas ang akong konsyal. Kaya bangon ang nag-short na yung mga pulis nga nasugat sa akon, hindi kay sana namon sila yung tatlo. Why sila tanan as tayo ilang nga mga flashlight o tanan nila nga gamit, ginbili na yung pedalom.
2: Kapsay mo, abi pagkakilala, sining subject person, eh, mapati ka ay hanya nag-upot minsan ang armas utang.
0: Ako daw hindi man ko kapati, kaya na siya recording nga may armas na sa nga nakaabot sa reklamo, kag nagapinalupo, kaya ko sa baton na rin reklamo sa barangay, sa mga loyo, ilang lapit sa barangay.
2: Ano yung trabaho sa nakap?
0: Kung kisada, dala-dala mo lang dyan siya motor.
3: Centro!
0: Gabi naman, motor sa number, yan daw ay na number. Kaliit man lang ang mabuhi man ang tao.
3: Centro!
4: Alright, this time no, katropang Michael, nababatian ta ang statement no isang punong barangay nga si PB Coros no sa barangay Dinginan. This time pamatian ta be no ang reaction o kun ang sa Batman sa ngadto sa kapulisan may kang tanan diri katropang Mike.
5: Okay, katropang Saldino, mayong aga kagamayman.
6: Aton siningan na lang po ota. Ang aton sining provincial director no si Sir David Cachumbo no si Police Colonel David Cachumbo katropang Christine no nga konsidiin legal ang ila sining pag-implementar sang search warrant no kag hugot man ini nga gin panginwala sang aton sining Capiz PPO nga gin plantiran no ang ining panimalay ni Victor nga subject sa sining operasyon na katropang Christine. Yaring kabahin sa nga interview man sa nga XFM Rojas sa kaya Police Colonel David or David Cachumbo katropang Christine.
3: Centro!
5: Katropang Saldino, mayong aga kagamay man nga aga sa imong tagpalamati. So ini no, ining operasyon sa aton nga first provincial mobile company na nag-positibo sa pag-recover sang 45 caliber pistol sa aton nga subject sa search warrant. Ang information nakaabot sa aton no sa aton kapulisan pagi man sa mga sa information kag intelligence gathering and the monitoring natin na ining subject person pila ka bisis nga nakitaan sang nagabitbit nga armas. So after ito sa mga information nga nabato naton, sunod-sunod pa nga mga validation ang ginimo sa aton nga kapulisan para masiguro gid nga tuod ang ini nga subject sa aton nga search warrant nga nagaposis tuod sa arma sa ilang puluyan.
7: Okay. Kasi sa ginoperate ni siya, ano gitong mga na-recover naton siya, sir?
5: Ang na-recover naton, isa ka 45 caliber pistol with one magazine and live ammunitions.
7: Okay. So, sir, kayina, nakapadulong kami ito sa area and may allegasyon ni karon ang pamilya nga ginpangara sila sa aton sining mga kapulisan. May allegasyon nga may mga pulis na sa lugar antes kaya nagabot ang mga mag-witness nga barangay officials. Now, anong reaction si Sir Sangaton sin nga PNP diri sa Capiz and sa sining allegation pagit nga planted ang among operation sa.
5: So ginapangin wala ta na nga allegation no, sa aton nga complainant since it is just an allegation to be supported by evidence. So nakita ko ang operation sa aton nga kapulisan nga properly. Una bis, aton nga personnel naka-uniformi ang armed with the search warrant issued by competent authority. Kag may witness kita nga gin-request ang barangay kapitan kag ang barangay kawad mismo na nag-witness all the way sa pag-search sang balay kag dito na-recover ang ginasiling naton nga 45 caliber pistol. masinaton nga properly no ang pag conduct sa search warrant kag ang allegation nga planted gina pangingwala tama na siya na siling ko na may witness no along the way sa pag conduct ng search.
7: Okay. So sir, sa ining mga allegation karon niya no although hindi man ni una bes nga natabo nga may mga kasubong sining allegation sa operasyon sa atong mga kapulisan, ano kaya mapasalig sa atong CDPNP every time magkanda kita sa mga operations sa atong sir?
5: So sa aton nga inog implement no nga initiative ta diri sa Capiz Police Provincial Office bilang isa ka OIC no na nag-assume sa sinilang kasimana. So may ipatuman kita nga project yung initiative natin na
6: Sentro. Napatihan aton katropa nga Christine no si Police Colonel Kachumbo Jr. sa aton man sini iya nga napakig-angutan. No? Sa liwat katropang Christine, siyempre, pag nag-implementar kita sa search warrant, or sila, no? Sila rather, no? Sa sining pag-implementar nila no? Sa search warrant, siyempre, kinangalan maagidanay sa husgado, no? Aprobaran inanay sa husgado, kag pamatudaan anay, no? Kung matuod din man bala, antes inangay ka-serbi sa mga subject katropang Christine. So, may ganina kay Sunod Riman sa aton sininga Capiz PPO nga ti kuti din nga ginwala nga gina planteran no kag para nga ti mangina ano man ang aton sini nga pag hatag no sa information sa aton sini nga mga kautulan nga labot kita sa barangay kag of course no ang explanation man sa nga aton sini nga Capiz Police Provincial Office. So amo lang aton sini nga balita no nga natipon subong aga no, sa pagpangalagad sa programa nga Sentro, inisagyapon si katropang Michael Inuslay, ang katropa mo.
4: Sentro! Alright, nabatian si katropang Michael Dinoste Inuslay sa isang balita, dari sa ating pagpangalag. Hindi mga katropa, no, nag-ugat ini sa isa ka operasyon man sa ato sa kapulisan mga katropa. Sentro! Din may subject sila, no, nga gin-implementaran sa sininga search warrant kahapon sang aga, alas 7:10, no? Dira sa may bahin sang barangay Dinginan. Sentro. So ang ininga subject person o kuno ang ang subject amo si alias Victor no nga kusdiin ini siya ang may search warrant nga gin-issue kag ginpirmahan mga katropa sang Regional Trial Court 6 Judicial Region Branch 17 Rojas City. Kag sa sining operation positive no mga katropa nakuhaan ni siya sa iya nga posisyon sang isa ka unit sang kaliber 45 nga pistol isa ka magazine kag tatlo sini ka mga bala nga lakip nang isa man ka sling bag. So karon no nagpalabot sang reklamo ang mag-Iloy bangod sa ginaaligar mga katropa nga pagpangharas kag hindi insakto nga pagpatuman sang search warrant sa ila mismo nga puluyan sa sining mga kapulisan no? Kag ginaligaran pa mga katropa nga planted ang ining operation nga ginkuan man gisigundahan man ni punong barangay Coros no? Mga katropa nga kusa din siya gid man mismo nagkakita man no? Naka-witness Sentro. Sa sining operation. Apang karon sa batsang kapulisan naton, Sentro. No, headed by Chief Kachumbo, no, bago pa lang ni si Gani, actually pungko eh. No, muni nang kadayon nga issue man ang iyas nga na face no mga katropa diri sa atong sing probinsya. Pati hugot gid ni nga ginpanginwala sa nga kapulisan kag suno sa iya, no, mga katropa, legal ang among operasyon kag wala sang may natabo nga pagpangharas. Sentro. No, kay ang mga kapulisan responsibilidad na nila, no, ang ining operasyon kag ang priority man sa gyapon diri, no? Ang safety sa kada isa, no? Safety sang pulisya, safety sang subject, safety sang ara sa mga tawo sa sininga location o kon area. So karon no mga katropa, hugot gid niya gin panginwala sang kapulisan ang ining ginaligar nga pagpangharas kuno
1: sentro
4: sa sining operasyon kag ongoing ah no ang ano man ang investigation mga katropa with regards sa sining issue
1: sentro
4: kay aton man nga ano gid sa inyo i-update sa inyo time to time diri sa tons ni nga pagpangalagad. Anyway, so yung aga gidanay kay katropang Juan Toto Belvis ho. Naka-monitor gid diri sa tons ni nga pagpangalaga. Thank you gid sir. Regards lang dira sa imos ni nga batchoy nga nami.
3: Yahoo!
4: And there you have it mga katropa, madamong gid na salamat sa inyo sing pag-upod sa atong sing pagpangalaga diri sa Platuntunan Sentro.
1: Sentro.
4: So, iba na lang ang mga balita, tutukan sa atong diri nga iban pagid nga mga Platuntunan diri sa XFM Rojas. Partner na lang naton sa teknika. Okay, si katropang Neil Lozada and katropang Jason Anona. Nag-shoutout lang sa duhada ka chika bib sa guwa. Pinapakat gid sila.
3: Ayoy!
4: Cooking. Cookery sila. Cookery.
0: Aray ko!
4: Kaga ko na lang niya, alagatan niya ang crewwoman katropang Christine Dayan Oropa para sa 106.5 XFM Roa City Capiz, ang katropa mo.
8: Exciting!
1: XFM.
9: XFM.
10: Vitamin C. Magsanton. Vitamin C. Magsanton. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobrang ito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Branded niya second-hand motorcycle bala ang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani, mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
3: X FM.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: X FM.
4: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin, mabisang gamot sa presyong abot.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: 5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
3: XFM News Nationwide Weather Update.
2: Mga katropa, sa detalye muna, unahin natin sa panahon. Patuloy po na humina ang Typhoon Inday habang kumikilos siya pahilagang kanluran sa Sea East ng Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 570 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin nasa 140, pagbugso na 170 at kumikilos northwestward sa bilis po ng 20 kph. Nanatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa Batanes, silangang bahagi po ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, umiiral naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ipugao, kabilang ang Aguinaldo, Alfonso, Lista at sa Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, inasang lalabas ang Typhoon Inday sa Pilipinas bukas. Bukas po na umaga, pero mananatiling maulan pa rin pagsapit ng weekend dahil hahatake ng bagyo ang habagat, kaya asahan na magiging maulan ang malaking bahagi ng Western Luzon at Visayas. Pinapayuhan po ng PAGASA mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto at patuloy na subaybayan pa rin ang mga susunod na weather bulletin. Samantala, sumikat pa rin ang araw kanina, 5:33 na umaga, at inasang lulubog bandang alas 6:30 ng gabi.
3: XFM News Nationwide.
1: Mahigit 680 na biyahero na stranded sa mga pantalan habang nananalasa ang bagyong Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Umabot na sa 681 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Inday. Ayon sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG nitong Biyernes ng umaga, Hulyo 10, sa datos ng PCG, apektado ang 57 pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Barm, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region. Kabilang din sa mga naapektuhan ang 206 rolling cargos, 12 sasakyan pandagat at 33 motor bangka na pasamantalang hindi makabiyahe. Samantala, 161 sasakyan pandagat at 138 motor bangka ang sumilong sa mga ligtas na lugar habang nanatili mapangalim ang kondisyon ng karagatang bunsod ng bagyo. Patuloy naman nagpapatupad ng may pitak pagbabantay ang koordinasyon ng Philippine Coast Guard sa mga apektadong pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at maiwasan ang anumang insidente sa gitna ng pananlasa ng bagyong Inday. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, patuloy po mga katropa yung pamahagi ng relief goods, food packs at 5,000 pesos cash assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dyan sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, dulot pa rin ang bagyong Inday. Ayon sa lokal na pamahalaan, ligtas na pong nanunuluyan sa evacuation center yung mga apektadong pamilya, kung saan naglagay din ng modular tent yung mga tolda para magkaroon po sila na mas maayos at public shelter. Pinaunahan ni Mayor Dato Umbra Bayam Dilanggalin ang distribution ng ayuda, katuwang po ang MDR-RMO, ganyan din ang provincial level PNP at mga opisyal ng barangay. Agad ding kumilos ang LGU para tulungan yung mga residente mula sa apat na barangay na apektado ng pananalasa ng bagyo at baha.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, sa kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng Philippine National Police General Hospital na mabisita sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla kay Senador Ronald Orodante Marculeta kahit naka-confine ito dahil sa mild pneumonia at dapat umanong naka-isolate. Ayon sa korte, nais nitong mabigyan linaw kung bakit pinayagan ang naturang mga pagbisita sa kabila ng kondisyon ng senador. Dahil dito makikipag-ugnayan ang Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang limitahan ang mga bibisita sa senador. Samantala, batay sa assessment ni Police Lieutenant Colonel Benley Bayani, fit to travel at fit to appear na umano ang para harapin ang mga kaso sa Sandigan Bayan sa tulong ng antibiotic treatment. Gayunman, kailangan umano nitong magsuot ng face mask dahil sa pneumonia. Nananatili namang naka-confine si Marcoleta sa PNP General Hospital at inirekomendang i-isolate hanggang matapos ang pag-inom ng mga gamot para hindi na rin makahawa sa iba. Sa ngayon, iniintay ang pinal na medical clearance para sa kanyang paglilipat sa New Quezon City Jail.
3: XFM News Nationwide.
2: Muling ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division. Mga katropa, ang hiling ni Senator Jingo Estrada makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil umano sa kawalan ng sapat na batayan. Ayon sa korte, hindi maaaring gampanan ng isang opisyal po ng gobyerno ang kanyang tungkulin habang nasa preventive detention. Maliban kung siya ay makapagpiyansa o mapalaya po sa ilalim ng recognizance. Binigyan din ng Sandigan Bayan ang impeachment trial ay nakatakdang tumagal ng 92 trial days kaya't hindi maaaring ituring na pansamantalang leave ang paulit-ulit na pagdalo ni Estrada sa Senado. Dahil dito na tiling hindi makadadalo si Estrada sa impeachment proceedings habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso na plunder at graft.
3: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Samantala, mga katropa, umaasang Malacanang na mananatiling nakabatay sa ebidensya, due process at rule of law ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandato ng Senado bilang impeachment court at patuloy na igagalang ang paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na inaasahan ng palasyo na susundin ang mga senador ang umiiral na batas at ibabatay ang kanilang magiging pasya sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Dagdag pa niya, tuloy lamang ang pagbibigay ng pahayag ng Malacanang kapag may mga isyong direktang may kinalaman sa Pangulo at kinakailangang linawin batay sa mga katotohanan.
3: XFM News Nationwide.
2: Pinagtanggol naman, mga katropa, ni Senator Judge Padilla ang ganya pong pagtatanong sa impeachment trial kaugnay dun sa original o raw copy ng video ni Vice President Sara Duterte na ginamit bilang ebidensya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang original na video ay dapat manggaling sa mismong Zoom recording habang ang mga kopyang nakuha mula naman sa live stream o internet ay may tuturing na duplicate at maaari umanong ma-edit o mabago. Iginit din ng senador na tungkulin ng mga investigador na hanapin ang original file dahil ito ang dapat maging pangunahing batayan sa isang investigasyon. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod na mga puna sa kanyang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong tungkol sa pinagmula ng video na iniharap nga sa impeachment trial.
3: XFM News Nationwide.
1: Samantala, nilinaw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nitong Huwebes na hindi ang Kongreso ang pumili ng mga proyektong nagkakahalaga ng 153 billion pesos na pinondohan gamit ang sobrang budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC noong 2024. Ayon kay Leviste, ang Department of Public Works and Highways ang nagtakda at pumili ng mga proyektong popondohan at karamihan sa mga ito ay may mga nasa flood control project. Giit pa ng kongresista, walang naging papel ang Kongreso sa pagpili ng mga partikular na proyekto. Anya, ang tanging inaprobahan ng Kongreso ay ang paggamit ng sobrang pondo habang ang pagpili ng mga proyekto ay nasa jurisdiksyon ng DPWH. Dagdag pa niya, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang maaaring magbigay linaw kung bakit inilaan ang sobrang pondo sa PhilHealth at PDIC sa mga flood control project, pati na rin kung paano napili ang mga proyekto at mga kontraktor na magsasagawa ng mga ito. Ang pahayag ni Leviste ay kasunod ng mga katanungan at batikos hinggil sa paggamit ng sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang mga infrastructure project ng pamahalaan.
3: XFM News Nationwide.
2: Si Senador Risa Ontiveros kinwestiyon yung pay under protest sa mga kinukwestiyon bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian DePaz sa XFM Mega Manila.
3: Live
1: Kinwestiyon ni Senador Risa Hontiveros ang patakaran na kinakailangang magbayad muna ang mga consumer ng kanilang kinukwestiyong electric bill upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo. Ito ay matapos lumabas ang isang naiulat na insidente kung saan siningil ng mataas na konsumo ng kuryente ang isang pamilya kahit naka-off ang lahat ng circuit breakers ng kanilang bahay habang sila ay nasa bakasyon. Kalaunan ay kinilala ng Meralco na ang naturang billing ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Gayunman, ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ang mga consumer na kumukwestiyon sa kanilang bill ay kinakailangan pa rin magbayad under protest at upang hindi maputulan ng kuryente habang dinidiriga kanilang reklamo. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala si Hontiveros at sinabing bakit parang inuuna pa ang interes ng Meralco. Hindi naman umano siguro sila malulugi sa unpaid contested bills. Pero ang mga kababayan naman natin na hindi handa sa biglang lobo ng babayaran ay lalong mahihirap ang mag-budget. Ayon kay Hontiveros, dapat tiyakin ang mga kinaukulang ahensya na napoprotektahan ang kapakanan ng mga consumer lalo na sa mga kasong may malinaw na pagkakamali sa meter reading at sa pagsingil ng electric bill. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Kinansila ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 ang ikatlong status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakatakda sana sa July 14. Ayon sa ICC, na pagpasyahan itong kanselahin matapos sabihin ng mga panig sa kaso na wala silang bagong usaping kailangang talakayin sa kasalukuyang yugto ng paglilitis. Itinakda naman ng korte ang susunod na status conference sa September 16 habang mananatiling sa November 30 naman ngayong taon sisimulan ang paglilitis ni Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Matatanda ang iniutos din ng ICC ang panibagong pagsusuri sa kalusugan ni Duterte upang matiyak kung siya ay fit to stand trial.
3: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, iginit po ng Department of Foreign Affairs na hindi naman mapagdedebatehan ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Kasunod ng pahayag ng ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ito ng China sa pamamagitan po ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi papatulan ang Pilipinas sa mga pagtatangkang baguhin ang umiiral na katotohanan tungkol po sa teritoryo ng bansa. Binigyan din ng DFA na maging ang consular district ng Chinese Consulate General sa Luwag ay kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na disinformation at joke narratives ang nasabing pahayag ng China.
3: XFM News Nationwide.
1: Muling tiniyak na Estados Unidos ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng South China Sea kasabay ng nalalapit na ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State Michael George Desember, nananatiling pinakamahalagang batayan ang arbitral ruling sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa South China Sea at sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Binigyan din ng mga eksperto at opisyal ng Pilipinas na ang naturang desisyon ay isang mahalagang tagumpay sa ilalim ng international law at patuloy na nagsisilbing gabay sa pagtatanggol ng pambansang interes ng bansa. Sa pagdiriwang ng Pilipinas sa July 12, sa ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award sa temang A Decade Hence, The Enduring Promise of Peaceful Dispute Settlement.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo katropa na inyo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Tugiraw sa 95.7, XFM Kalibo sa 96.5, at XFM Sambuanga sa 99.5.
3: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa Cebu. May ilang lugar pala sa Cebu nagsuspindi po ng klase dahil pa rin sa ashfall mula naman sa Bulkan Canlaon. Katropa natin sa balita, Almi Mata, ng XFM Cebu.
5: Nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Cebu ngayong Biyernes dahil sa epekto ng ashfall o pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng bulkan Canlaon noong Huwebes. Ayon sa Cebu Provincial Government, kasama sa mga nagpatupad ng class suspension ang Cebu City, kung saan suspindido ang klase mula nursery hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng klase sa kolehiyo ay ipinasa na sa mga administrator ng mga paaralan. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar ng Danau City, Karkar City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Toledo City at sa mga bayan ng Consolacion, Compostela, Liloan, Argao, Dumanhog, Aluginsan, Dalaget, Tuburan, Katmun, Bantayan at Balambana. Samantala sa Naga City, Talisay City, Cordova at Mindanilla, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Sa San Fernando at Santa Fe, sinuspindi naman ang klase hanggang sa susunod na abiso ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ang pagputok ng bulkan Canlaon sa Negros Island noong Huwebes na nagbuga ng abo na dinala ng malakas na hangin at patungo sa ilang bahagi ng Cebu. Dahil sa pagkalat ng ashfall, nagsagawa ng mahakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga residente habang patuloy na minomonitor ang kalidad ng hangin. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Positibong balita, mister sa Puerto Princesa, sinaksak ng 5 beses ng misis habang nag-iinom. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
6: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng 5 beses ng kanyang asawa sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan kagabi, July 9. Nag-iinuman ang mag-asawa sa loob ng kanilang inuupahang boarding house dakong alas 10 ng gabi nang mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil umano sa problemang pinansyal. Nais daw kasing magpagamot ng babae dahil sa kanyang karamdaman at doon na sila nagtalo. Ayon kay Purok President Johnny Niliasca, 5 saksak ang tinamo ni Mister at ng kanyang ang kinausap si Mrs., hindi raw nito maipaliwanag kung bakit niya nagawang saksakin si Mister dahil naglalambingan pa silang mag-asawa noong una. Nakalabas pa ng kanilang bahay ang biktima bago siya muling inabutan at pinagsasaksak ng kanyang asawa sa bahagi ng braso, likod at tagiliran na isugod pa sa pagamutan ng biktima habang inaresto naman ng Romesponding Police ang suspect. Na-recover din ang patalim na ginamit at planong sampahan ng kaso si Mrs. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Ito naman katropa, merong senior citizen ang natutulog po sa balkonahe. Patay din to matapos barilin ang hindi pa nakilalang suspect. Katropa natin sa balita, R. Espinosa, XFM Iloilo.
7: Patay ang senior citizen matapos na baril ng hindi pa nakikilalang suspect sado sa City Lonoy, Barangay Kabunga, Pasig City. Kinilala ang biktima na si alias Jerry, 60 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel German Magbanua III, ang hepe ng Pasig City Police Station, nakarinig ng putok ng baril ang pamangkin ng biktima kung kaya't agad itong bumangon at lumabas sa kanilang bahay. Laking gulat na lang nito nang makita ng may tama na ng balang kanyang tiyuhin. Sa balkonahe umano ng kanilang bahay natutulog ang kanyang tiyo. Samantala, na-recover sa crime scene ang isang basyon ng 12-gauge shotgun na posibleng ginamit na armas ng suspect. Patuloy pang tinutukoy ang posibleng motibo sa krimen. Ganon rin ang paghahanap at pagtukoy sa suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Board member sa Negros Occidental, person of interest matapos mamataan sa lugar ng illegal na online sabong. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Namataan sa lugar kung saan na-discover ng mga pulis ang isang operasyon ng illegal online sabong sa IB Magalona, Negros Occidental, si 3rd District Board Member Andro Muntilibano noong nakaraang Hulyo 8. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, hindi inaresto ang nasabing public official dahil wala ito sa warrant of arrest at nasa paligid lamang ng lugar. iimbestigahan at formal na iimbitahan ng Negros Occidental Provincial Police Office si Montalibano para sa investigasyon at itinuturing na person of interest. Sa ngayon, sinisiyasat din kung siya nga ba ang may-ari ng 5 hektaryang lupa na pinagtayuan ng isabong studio at manukan. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 142 na buhay na manok, 106 na patay na manok, 156 na tarik, at iba't ibang sabong parafernalia na pinaniniwalaang kagagamit lamang. Sa kasalukuyan, hindi pa matiyak ng pulis ang eksaktong halaga na pinaniniwalaang illegal na operasyon. Gayunman, naniniwala ang regional director na umaabot sa 1,000,000 piso ang kinikita ng isabong sa Negros. Tiniyak naman ng Negros Occidental Police Provincial Office na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masugpo ang lahat ng uri ng kriminalidad sa lalawigan. Nadiskubre ang pinaniniwala ang illegal na online sabong na operasyon matapos ang isang joint manhunt operation ng iba't ibang law enforcement units upang isilbi ang warrant of arrest laban sa regional most wanted person na kinilalang si Ronel Garde na pinaghahanap kaugnay ng kasong murder, ngunit ito ay nakatakas. Itinanggi naman ng board member na may kinalaman siya sa illegal na operasyon at iginiit na nagtungo lamang siya sa lugar dahil bahagi ito ng kanyang ari-arian. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update. Balitang International.
2: Sa balita sa Ibayong Dagat, hatid po sa atin ang Santon Gold Katropa. Pwede niyo pong subukan to. Likas, subok at epektibo. Inianunsyo ng North Korea na lalo nilang palalakasin ang nuclear force nila sa kalidad at dami bilang bahagi daw po ng kanilang military modernization. Ayon sa state media na KCNA, napagkasundoan ito sa pulong ng Central Military Commission ng ruling party na pinangunahan ni Korean leader Kim Jong-un. Kabilang sa mga plano ang pagpapalawak ng nuclear capabilities, modernization ng mga military bases, at pagpapabilis ng konstruksyon ng mga modernong naval bases. Iginit ni Kim mga katropa na tanging isang malakas na hukbo ang mga pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng kanilang bansa sa gitna ng umiiral na tensyon sa South Korea at Estados Unidos.
3: XFM News Nationwide. Showbiz, showbiz news.
9: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang capsule. Inilabas na ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ni Catherine Bernardo sa isang mall sa Makati City kahapon. Marami ang humanga sa halos magkamukhang nilang cat twin habang magkasamang ipinakita ang actress at ng kanyang wax figure. Si Catherine ang ika-apat na Filipino personality na nabigyan ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong, kasunod ni na Pia Wurtzbacher, Manny Pacquiao at Ann Curtis. Ayon sa Madame Tussauds Hong Kong, isa itong pagkilala sa tagumpay ni Catherine at sa patuloy nitong pagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa international stage. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports naman, katropa, ihatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, proteksyon sa buong katawan. Nagbabalik sa PBA si John Amores matapos pumirma sa Titan Ultra Giant Risers. Ilang araw bago po ang pagbukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Inianunsyo ng koponan ang pagkuha kay Amores at malugod itong tinanggap bilang bagong member ng kanilang roster. Matatandaan po ninyong lahat na suspindi ang professional license ni Amores matapos siyang masangkot sa isang shooting incident dyan sa Laguna noong 2024. Bago po ang ganyang pagbabalik, huli siyang naglaro para sa Northport Batang Pier at nanatiling indefinitely banned sa NCAA dahil sa punching incident naman noong 2022.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Today is Friday, July 10, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan din po kami sa aming Instagram at TikTok.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePaz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Mga katropa, exciting!
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Xanthon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official dropbox na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, ano pang hinihintay nyo? Sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
2: Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
6: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
8: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo. Ang pasalamat ako sa XFM kagkay Dr. Remilito oy sa ako na nadab-an na 3,000 pesos cash gani kamu mag-intra man sa Xanthon kag XFM libu-libong papremyo. Thank you.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Xanthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! DOH CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
10: Oh.
9: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
10: Aray ko!
11: Thank you. Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gidaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, mahinambalanay naman kita kag may istoryahan na kung paano tamam ligan ang ato sering ay kayong lawas. Ang ato sering primary daring ipa hanumdom sa inyo tanan. Kung paano na ito sa name, prevent nga madapuan kita bala sa mga pamalatian. Amo na pinakimportante sa tanan eh. Eh kung magbalatian na gani kita, daw ay man kita nagkakangilin magbakal sa bulong, no? Pero may balatian na kita. Tinga hindi tabi pag i-invest ang aton inugbakal sa bulong, may, kung may balatian na kita, sa pagpabaskog sa ato ni kayong lawas, para hindi kita magbalatian. Diri nagasulod ang ato sa nga program of supplementation para mapungganta nga magkabalatian, labi na gid ang mga malala nga mga balatian. Una sa tanan, dapat maintindihan ta mga sinyales, ang mga patimaan, mga simptoma nga ginapagwa sa ato sa nga lawas. Kung ano bala may ara kulang sa ato sa nga lawas or ano na ang balatian nga nagadapo sa ato sa nga lawas. Pero before kita magkadto sa simptomas ang balatian, dari kita na sa simptomas ang mga kakulangan sa nutrients sa ato sa nga lawas. Kaya kung kulang kita sa nutrients, may mga simptoma ina or may mga sinyales ina. Pero pwede pa naton ina siya mahingagaw nga makaparan para nga wala sang organ kita nga ma-damage. Kaya kung magsigi-sigi nga kulang kita sa nutrients sa pagkatapos sa sobrang ato sining ginahimo sining activity kag sobra naging kalawig ang pag-suffer sa lawas tas ang kakulangan sa mga nutrients nagadala ina sang infection or complication or in short balatian. Ang ato sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita sa tanan ng mga XFM station sa Isla Sangpanay.

0: Ilo. Uli ni gani i-message, i-text chat to sering a text hotline 0950-975-6970. Sa to sering a pagparagad to start, upod ta sa sering matinayon ng ato sering a certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa to sering a programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton sa pagpangalagad. Amuman, ginaabi-abi man nato ng aton sa mga suki ng mga tagpalamati nga mag-a-updalay naman kita no sa sining edisyon sa aton sa nga pagpangalagad sa padayo natong nga pagtukib ha, sa mga sikreto sa ikaing lawas sa mga natural nga mga metodo sa pagbulig pabakod sa aton lawas sa ginahambalbla ni Sir Josiel nga isa niya magbulong kita sa balatian, tutukan ta ang mga sikreto nga kayaman naton tukibon para mapabilin nga mabakod ng aton sa nga lawas para mga balatian aton malikawan.
0: Amunin may mga bagay-bagay, tanom kita makitaan sa aton palibot. Importante, mahibaluan ta kung anong iya sa nga value sa aton sa kayong lawas. Kay pariyo sabi, subong adlaw magatalakay kita parti iya sa di bunga ha. Dahon sang bayabas sa Doc Leo. Ang dahon sang bayabas actually sa managakaon sang isda manami ini ihanig ko nagaluto ikaw sang pinamalhan ko nagaluto ka sa anglit sa kalaha or ano man naluluto ani mo ihanig mo sa idalom bala antes mo man itungtong ang isda para nga paksiwan o kon para pinamalhan manami ang sabor niya kay gina-neutralize na ang kalangsa sang isda. Pero may dako gali nga bintaha kag dako sini nga benepisyong lawas ta kon kahibalo kita maggamit sang dahon sang bayabas para sa ikayong lawas na ton, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. And traditionally sa mga pamatanon sini Sir Josiel binulan gani Marso, Abril, Mayo. Pausako gid ang kuan sini sang iban sang una grupo-grupo ni Sir Josiel mo.
0: Oo.
1: Pauna-una kuha sang ugbos sa bayabas.
0: Kaya mo ni ginagamit sa traditional sini nga pag-circumcise. Ining circumcision bala nga may batakan pagkatapos may kutsilyo lang. Nga ginahampak mo bala kay natungtong mos batakan ang imo sini nga kwanda ah. Pagkatapos sa hampakon, pagkatapos hampak, amun ang ginabugahan mo sang inusap mong dahon sang bayabas, produce were the days, gamay na lang subong abe yung nagapa-circumcise sa traditional sininga pamaagi, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Amot dumduman pa sang iban sinay kung napilaka paklang saging na bali ah.
0: So, ining dahon sang bayabas actually, ang kalabanan ginausap tani sa circumcision iya, ang ugbos siya gid. Ma-upload ini siya, hindi mo pagtunlon. Ang problema sini kay ang kakulba kag ang kasakit gani sang circumcision, iti ginapihak ang imo panit sa imo kinatawo mo. Ah, lugar mambal ibog. Laway na lang katulo, Doc Leo. Dahon sang bayabas, ubos na katulon mo.
1: Mayo na lang kay may nagabantay ng dancer Josiel nga manog usap na nga daan. Kaya mo magbuga kung mamalhan ka na sang laway mo.
0: Oo. Ti ibaloon ta kung paano ipreparar ang dahon sang bayabas. Kaya ganun makuha na to sa ring mga nutrients sa dahon sang bayabas. Kaya if we speak about guava or guava leaves o kung daon sa bayabas, anong ginahimo yan eh particularly abi Doc Leo? Sa ato sa ring body cells, amuning pinakagamay nga component man sang lawas ng body cells mo, nagasampaw-sampaw ni sinang nagapurma ito na organ, pagkatapos sa different parts of the body, composed of body cells. So, diri kita sa body cell naton or body cells, Doc Leo. Anong may ara sa bayabas? Kaya anong ginahimok sa bayabas ni Doc Leo?
1: Ang benepisyo sa bayabas, Sir Josiel, nagasugod sa alibutod sa aton sininga kaugalingon. Tingin ang bal, Sir Josiel, muna pinakagamay nga unit sa aton sininga parte sa lawas from cells to organs to systems. Hasta nga nagkuhanin, pero sini, nag-broadcast kami din, Sir Josiel, gapamati. Kamu bugos ni sa ginatawag, Sir Josiel, sa cellula. Ang insuguran sini, which is dito nagasugod sini benepisyo sa bayabas. Kasubong, Sir Josiel, ginaliwat-liwat na ton. Sang isa sini kamital, kung ma-expose sa sagwa, sa ulan, sa init, sa hangin, the elements of nature, nga waay sing protection, Sir Josiel. Ano ba lang matabo? Anong manutaran na ton? di ba maka notice kita nagatuktukon o kung madali sa matuktukan. Amo maninigakatabo sa aton

0: Sininga lawas, especially sa aton sininga selula, dali kita magtigulang, dali kita nagabalatian, tungod kasubo nga ginatuktok man ang aton sininga selula. Resulta ini sa oxidative stress nga may protection kita dapat dira kun kabalo kita magpangita kun ano kag kundiin aton ina makuha isa diri sa dahon sini sang bayabas. Ang dahon sang bayabas nagaangkon sang puwersado nga mga plant chemicals kasubong sang quercetin, catechin, gallic acid, ellagic acid, rutin, kaimferol, ini mga substances naga-trabaho sa aton kasumusang magagmay nga gwardiya sa aton siringa cellula. Ginabuligan nila man-neutralize ang free radicals nga nagresulta sa tuktok sa aton siringa mga cellula antes pa sila makadamage sa saling mahalungan ang aton siringa healthy cells nga malikawan, Sir Josil, ang damage sa panit, damage sa brain, damage sa aton siringa blood vessels or kaagatan, DNA damage, and organ damage.
1: So, maproteksyonan ang ato siring lawas sa tawag nato siring pagka-damage sang body cells. Ang pagka-damage sa body cells na nagresulta ina sang pagkapatay niya. Actually, gakapatay man gid ang ato siring mga body cells, naga-mutate o kung naga-produce man ini sila ang ato siring body cells o galing basi ma-overtaken sa inatawag nga pagkapatay. Damo ang nagakapatay, gamay lang ang ato siring mabuhi o kung ma-divide niya mga body cells. Hindi na maulian. Amo ini actually ang proseso sa inatawag nato siring amat-amat nato siring pagluya pagkapatay, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kumbaga, sa simple nga paghambal, madali sini magtigulang ang isa katawo kumpirma sa damage sa iya sa nga selula o kung mapabili ng pagkahuben sa isa katawo kumpirma sa health o kung ano ka healthy ang iya sa selula, Sir Josil, nga isagali sini makabulig sa aton ang mga antioxidants nga halin sa niya sa dahon sa bayabas.
1: Kay ang mga makahalalit sa lawas naton, ang pinaka-invasive gid ang virus. Why abisang specific nga bulong na kon magbalatian na kon ng viral infection bala. Ang ginahimo sinisang mga eksperto, just like mga medical practitioners, amo ang vaccination. Ang vaccine actually is also a virus on a controlled dosage, luya na, gin-introduce sa sistema sa aton lawas para aton sininga mga antibodies makakilala sa iya, kag makakilala sa amo nga sahi nga kontra sa lawas ta, kontra nila, patyon nila. So ginapakilala ta lang ang virus pinagi sa pag-inject sang controlled nga kadamuon kag kaluyahon sang virus, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josie. Alam mo na ginatawag lang naton nga immune system training.
1: Mm.
0: Ginapakilala naton ang posible nila nga mga kontra para kung mag-abot ang matuntuod na nga kaaway, nakapractice na sila.
1: Oo. Oh. Ang isa pag indari ka makalalit, amon ng bakteriya. Amon ng kung magbalatian ka na, ginaresitahan ikaw, number one, sang mga antibiotics. Mm-hmm. Ang antibiotics is for bacteria. Virus is tawag nato sini vaccine, ina bakunahan kita. So speaking about bacteria, kay grabe gid ini manghalit ang bacteria sa lawas ta. Ining mga tawag nato sini nagakos ang pamalatian ng mga bacteria. Kiti may good bacteria man sa ato sini nga lawas, Dok Leo, no, labi na gi sa ato sini nga digestive tract.
0: Correct.
1: Nagabulig sa aton. Anong ginahimo, Dok Leo, sang mga makuha naton nga mga chemicals sa dahon sa bayabas against bacteria, Dok Leo?
0: So hindi man naton pagkahadlukan ang tanan nga bacteria.
1: Friendly
0: bacteria, sa pangalan pa lang dan friendly or good bacteria, kaalyado nato na siya. Which is ang ilaman sa ginabuligan balance, Sir Josil, kag ginagwardyahan ang harmful o kun bad bacteria. Bad bacteria ang aton sir nga gina tumod karon ang mabuligan tapna sini sang dahon sang bayabas. Problema ko abi, Sir Josil, ano? Ang iban sini makasiling daw kwan mo, daw pelikula mo, kaya nga aman ang ginatawag dahon sang bayabas, mahimo galing pagutuman nila ang kagaw.
1: Hindi ka panginaon, ha?
0: Hindi ka panginaon, Sir Josil, ang bakterya nga magresulta sa amat-amat nila nga pagkagutom, kagpagkaluya, maghina ila communication, maghila ang ila sinang information, kag mas mahapos sa aton sini, Sir Josil, immune system sa pagtapna sa ila, kag malikawan nato ng palaabuton ng infection nga tuga sini mga bakterya kun nagpabusog sila. Nga man, paano yun ginahimo? Tungod nga instead gali, no, nga sa bayabas, balang nga mag-inom kita sang antibiotic kun nga ang aton immune system magapanghikot na lang kay mahapos na niya Sir Josel patyon kag tapnaon ang mga bakterya kay ginpaluya nang adaan mo sang compound sa linsa dahon sang bayabas kasubong sang tannins kasubong sang gidatuag flavonoids kag iban pagid sa mga phytochemicals ang iban sa ning mga bakterya Sir Josel kun magluya na syempre hindi na sila sini maka multiply kag mahapos i-manage ang aton immune system specifically ini mga bakterya Sir Josel nga mahimo maghalit sa aton lawas kasubong sang E. coli posible Sir Josel magresulta ini o kun mangin kabangdanan sang diarrhea kag iban pagid sa ning intestinal infection. Staphylococcus aureus, posible Sir Josel, mangin kabangdanan sa niyo kung kausa ini sang skin infection, kag iban pagin sa stomach infection, salmonella, masamin ato nabatian kung may food poisoning. Pwede Sir Josel galing ma-prevent o kung malikawan kung may ara sa nagkaigo nga gwardya, especially ang mga compounds halin sini sa daon sa bayabas na ginapagutman ini sila para hindi sila makahalit sa aton.
1: Ang guwaya galing sini, Dok Leo, ginapaluya yung bakterya. Pagkatapos ginablakan niya nga hindi makakaon na mga bakterya, especially ning bad bakterya nga nagadala sa aton sang complications o kon pamalatian. So kon magluya na siya, hindi nakapanginaon bangod kay ginablakan sa mga phytochemicals ara sa guava leaves, eventually mapatay na lang ang bad bacteria, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josel. Ang immune system na to nang mahimos sina.
1: No.
0: Kag take note ha, ang mga bad bacteria nagka-compete ni sa nutrients, Sir Josel, sa aton.
1: In short, kung saligan talang, kung maluya, gali ang aton immune system, amo nang hambal nila nga bisan lipong, hindi kapalipong bacteria, Doc Leo.
0: Manit siling bala nga, kung nagkabataan sa una, Sir Josel, tulukon mo lang pati da yon.
1: Oh.
0: Ang iban sinibog, sala-sala pa mo. Mm. Pero subong yan, bal nila, malumpat lang mata mo. Kon. Malumpat lang kalimutan mo kung sapakon ka. Ang pinakapunto sa ni Sir Josel, manami sa ni sa dahon niya sa bayabas. Kaya nagabulig sa iya, himos sa ginatawag, kung pahapos sa trabaho sa aton sa niya friendly bacteria. Di kung luya na nga daan, halos ay ka na Sir Josel, sintuman niya effort sa niya paghihimuon eh. Halimbawa, bala, kung may isa ka tao, karoon nga nagrumentado, dira. Kung luya na siya, di na mas mapos ni Mose ni Dakpon o kung himuson kaysa sa persado siya.
1: Mm-hmm.
0: Kung di mas mahapos siya, Sir Josel, mapacify o kung mas mahapos, Sir Josel, nga ibutang sa safety nga bulutangan o kung na ginatawag pahamtangan ng isa ka tao, sini nga dapat na ton sini plastaron kaysa sa damo pang posible maulamid sini. Tungod niya napabayaan aton sa primero, especially kung nagpabusog bala Sir Josel.
1: Oo.
0: Di persado mo. Diri na aton mahatag Sir Josel kung mabutang ang ilustrasyon nga amo man nga katabo sa sulod sa aton sa nga lawas. Nga ah, mabudlay tapnaon ang iba niya mga infection Sir Josel. Tungod ginapabusgan aton ng bakterya. Ano ba lang isa sa ginapakaon aton dira? Sugar.
1: Mm. So number one, gid na ha. But amo staple foods ang mga bad bacteria. Amo ang sugary intakes naton.
0: Mm-hmm.
1: Mamatamis naton sa mga ginakaon. Actually, Dok Kaparis, ini padako-dako ang tabing bakterya, Dok Leo. Do mga subay.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga subay ay man vocal cords na nga mahambal nga mix niya dito may nahulog nga pagkaon to hakuton ta.
0: Mm-hmm.
1: Why ni sila sang vocal cords pero may ara sila ideya para makipag-communicate sa ila upod nga dito ang pagkaon may nabilin pa dito nga pwede mahakot.
0: Mm-hmm.
1: Ang mga bacteria in short sa sulod ni may means of communicating with its other man sila sa ila sini nga mga ginahimo dito sa sulod. May pamaagi sila para magilintindihan nay sa sulod sa ato sini nga lawas. Anong ginahimo dari sa ginatawag dato sini sistema nga ini sang mga bacteria to communicate with its other sang aton sining pagkaon sang dahon sang bayabas, Dok Leo.
0: Bawa is man ni Sir Josel mga bakterya. Nag-communicate sila through chemical signal. Sige na tawagin ni sa mga scientist Sir Josel na quorum sensing. Sa kada makadumdum ka doon sa meeting, bakit sa session ba?
1: May quorum.
0: May quorum. Kung gamay gani, kulabo sa number Sir Josel, hindi matigayon sa niyang session.
1: Mm.
0: O kung ng meeting, amo man nila katabo sa bakterya Sir Josel. Nag-communicate sila through chemicals, may mga chemical signaling sila, Kag kun manotis ganin nila nga daw gamay tahaw, hindi na sila mag-aksyon, Sir Josil.
1: Balaan nila nga pirdi sila.
0: Correct, Sir Josil. Kalmahan na nila. Pero kung pamatsag nila, dumalabote ng threshold, sila sa niya kadamuon, dira na sila sa niya amat-amat, Sir Josil. Magpangisog, kag mag-amat-amat sila atake sa aton sa niya lawas, nga nag-produce sila sang toxins, kag nag-infect sila sa aton sa niya tissues, kung magdamo sila, Sir Josil. Pero tagaling may intel man ta, Sir Josil mo. Antes pa man sila maghimo sini kun ang intel naton pagsik intel naton sini maalam or kargado man sa supply blaster Josil matiktikan ini sila antes pa sila maghimo sang kalakasan sa aton sini nga lawas matapna nangadaan sila pinaagi sa intel naton halin ini sa dahon sang Bayabas. May mga compounds nga rin diri sa dahon sang Bayabas kasubong sa mention naton kay na Sir Josil quercetin garlic acid, tannins, kag iban pagid, nga nagabulig interrupt sining chemical messages. Daw may jammer, galing ni Sir Josil. Para nga mautod ila sining communication, di sila mag-incendihan ay.
1: Ginajam ang signal, ha? Para hindi, amo nang hambal nga, kay why man sila vocal cords, ang ilang signaling, daw kaparihos lang sang pamatsyagan kag sensor. Pero kung ma-jam ni mo, ang signal pagkanto sa isa in short inis lang magilintindihan ay ni maghulag ang ibandok layo
0: hindi gid paano kay Tiway Mansing na baton sini nga klarong instruksyon kag ang isa nga nagapadala hindi man makalabot sa ginapadalhan so ani ka katabo Sir Josie ang mga kagaw bacteria become less organized infections may become harder for them to establish. So, muna ka nami, Sir Josil, sa trabaho, sa dahon, sa bayabas, pag-abot sa aton sa ringalawas, kay as much as possible, waaya ginagaan, tsansa ang kontra nga makapurma sa paghalit sa aton lawas.
1: Oo. Ang ginatumod naton is intake. Batamalun sa ipasudlon ta sa, lawa, sa sistema sa lawas ta, ang dahon sa bayabas. May ara ba na siya sa exterior or external sininga function o kon protection yung kinahatag sa aton. Pero ang aton sa nga mga malala, nga mga balatian, Dok Leo, nag-aumpisa ini sa ginatawag tanga chronic inflammation.
0: Correct. May labot gud sa Josil.
1: Oo, ning pabalik-balik inflammation, dira masami nag-aumpisa ang malala sa nga mga komplikasyon. So sa inflammation, Dok Leo, ano ang ginahimo diri sang ginakaon naton nga dahon sang bayabas.
0: Pero at hagon naton sa mga tagpalamati naton, ang inflammation kinahanglanon for healing, Sir Josil. Ang paghubag, ang pagbanog kinahanglanon para kita mag-ayo, para magpali ang aton sa mga samad kag mga injuries naton. Ang ginatumod naton diri is chronic inflammation, wise ang labot diri ang acute inflammation. Ang acute inflammation, Sir Josil, mahubag lang kung may injury o kung may dapat dirang i-repair sa sulod sang aton sa ning lawas, dapat papalion kag magkupos man lang. Whereas ang chronic inflammation nagapabilin kag pabalik-balik nga nagapaanto sa nisaton nga nagadamage sa aton sa mga organs kasubong Sir Josil ang cancer yung example seria arthritis diabetes heart disease fatty liver disease Alzheimer's disease may labot ni Sir Josil ang chronic inflammation ano ba lang papel sang dahon sang bayabas ni diri nagabulig reduce ang inflammatory chemicals kasubong sang tumor necrosis factor alpha o kung TNF alpha interleukins 6 sa muna excessive amount ni Sir Josil nagka-cause sa ginatawag chronic inflammation. Prostaglandins, kung tuman din ikataas sa aton sa ringalawas, nagadugang pagid Sir Josil ang paghubag kag pagbusog sa parte sa lawas nga afektado nga ginabuligan gali ini ginareduce sa matamat sang bayabas para nga hindi kita matamaan sa ginatawag halit sang pabalik-balik nga paghubag o chronic inflammation irritation sa aton sa parte sa lawas.
1: So, amuning pwede mabuli lig sang dahon sang bayabas sa aton sa chronic inflammation ning pabalik-balik nga inflammation para nga hindi na maglala pa ang dangtan niya. Now, ang bayabas actually Doc Leo, present ini sa aton sining santon plus herbal soap. Nagapanami sang skin ang santon plus herbal soap kag naga reduce man sang body odor. Now una kita sa skin protection. Internally kag externally ha pwede naton ini ma-intake pwede man naton ini ma-apply sa sagwa no externally pero sa aton sining condition sa lawa sang panit naton the largest body organ amo ang panit ano ang ginahimo diri kag function sang mga phytochemicals nga ara sa guava leaves, Doc Leo?
0: Traditionally, Sir Josil, ang dahon sang bayabas, ginabutang ni Saton kung gina-apply Saton sa ringa panit, kung may mga rashes bala.
1: Mm-hmm.
0: Nagabulig sila pakalma Saton sa ringa panit. Hindi bala maggalasang-gasang kung may mga samad kita, Sir Josil, especially kung gusto naton ma-proteksyonan, madali sa magpali, gina-apply man din yung dahon sang bayabas. Traditionally, nga aman, ang iya ginaubras ni sang dahon sang bayabas na encourage sa collagen formation. Ang collagen sini kinang lanon sini para nga magdasig ang pag-repair sa aton panit, nag-reduce ang skin inflammation, nag-limit sang bacterial growth para bala Sir Josil nga matinluan o kung hindi magduging ang kagaw dira, especially sa aton samad nga magpalala kag magpadugay sa pagpali sini. That's why nagagamit sang aton sini nga Sunthone herbal soap, Sir Josil. Manotice nila nga mga katol-katol blan nila.
1: Oo.
0: Madasig magpali, Sir Josil.
1: Kay pareho sini sang kinututan sang subay.
0: Mm-hmm.
1: Kung pabayan mo na, nagaka-inflame. Maghamal kita nagaka-inflame. Nagahubag, nagabanog kon kaisa, nagakainfeksyon, nagadako kag nagalala ang mabatsagan naton sininga epekto niya, nagahimo katul, tawag nato sini kon dako na gid nagahimo ni bakukang.
0: Mm-hmm.
1: So with that, sa pagkutot pa lang sa subay, makabulig gali diri ang Santon plus herbal soap, Doc Leo, para nga mabuhinan ang mga bakterya ang ara dira magkalamatay para hindi na makadala paginsang dugang inflammation kag infection, gali, Doc Leo?
0: Correct, Sir Josil. Especially, ha, isagid sa maghalong sini sa ila sari nga panit kag mag-inspect yung permis sa ila sari nga parte sang lawas kung basi kung may gamay sini nga mga samad o tinuslukan nga wain nila manotis. Kapin pa kung may amo kasi niya condition, Sir Josil, nag-numb na kung kaisa.
1: Mm.
0: Ang imo sini nga lower extremities sa may mga diabetes.
1: Oh.
0: Dapat halalungan gid ni kay nag-umpisa ang iban sini nag-umpisa lang sa gamay nga sungo, Sir Josil, kung gamay lang nga tublok sini sang tunok.
1: Mm-hmm.
0: Dira lang gid nag-umpisa pero tungod niya mahinay ang healing tungod sa imbalance sa sulod sang lawas, dira nagaresulta o nagaresulta ang mataamat, Sir Josil, sa paglala sini sang maggamay nga nagsugod sa magamay sini nga tuslok pagkadto sa madako sini nga samad. Pero mabuligan, especially kung wai ka man imo sang diabetes, but most especially kung mayara ka na ang paggamit, Sir Josil, sang Sunthone plus herbal soap para masiguro naton nga matinluan, hindi magmuad dira ang mga bakterya para nga bisan paano, Sir Josil, mapanubo ang risgo naton sini sa pabalik-balik nga katol o kon mga samadra o kon mga rashes dira nga ma-prevent nato ng paglala.
1: So Monica, importante ang Sunthone herbal soap nga may bayabas man para sa ato sining pagpanami sa aton skin condition, at the same time mabuligan ang ato sining skin nga ma-repair whatever ang damage nga ara dira, katulad sa mga kinututan sa mga sapat-sapat kag agi sang kinalutan kag iban sini ang mga bulubakiras dira, bangod man kon kaysa makasagid kita sa matalo mga bagay ang mga katulad sina. Now, sa pagdevelop naman sa bakterya or pagdamo sa bakterya externally, Doc Leo, sa guwa sa ato sining lawas, masami sining nagabatsyag kon damo kita bakterya sa lawas, ang inistaran niya sini mahilig ini sa manuksok sa ilok, manuksok mm-hmm. sa imo sini nga hita, sa imo sini nga singit, tawag naton sini bala. Ano ang mahimo diri sang bayabas? May mahimo diri ang bayabas, Doc Leo. For example, ang mga nagakos sa aton sang body odor ng mga bakterya.
0: Traditionally, Sir Josil, ang ginahimo sini, ginalaga ang dahon sang bayabas. Pagkatapos, ginapaligo ini kung nagpangalisngaw balang imo sa lawas, especially kung balhason.
1: Mm.
0: Usual, Sir Josil, kung balhason balang kita. Kaya kung magkita yung bakterya, balhas ni, drat sa nagpangalisngaw mo.
1: No.
0: Ang ginahimo sa isang una para mapunggan o kung maremedyohan o kung matapna. Ining siyado nga pagmuad sa bakterya nga nagresulta sa body odor, lagaon ang bayabas. Pagkatapos, ang iban sa maalabaab pa ang linagaan sina ginapaligo o kung ginabasa sa lawas. Makabulig, Sir Josil, para matapna ang pagpangalisngaw sang lawas. Traditionally, pero sa moderno nato niya panahon, Sir Josil, why na sing laga-laga? Kundi pwede na naton gamiton through sa pagpanghabon, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Pabukalon lang naton sa aton sa niyang kamot, iloghod sa aton sa mga singit, kilikili, kagbilog nga lawas, mabuligan nga matapna naton ang body odor kay isa sa sangkap sini, amo ang bayabas, nga dira makita. Sa gihapon na, nagabulig pa namin sa panit, nagabulig para ma-reduce ang body odor sa aton sa niyang Sunthone plus herbal soap.
1: ang isa pa gid diri Doc Leo ining gatubo bala sa ato sining lawas labi na gid sa guyata ang natawag nato sining punggod or tagihawat. Kon may ara ikaw sini Doc Leo punggod o kon tagihawat, delikado ini nga maistaran pagid sang damo kag dugang pagid niya mga bakterya. Kay basi bala kon ma-inflame kag ma-infect pagid ang imo sining punggod ara si mo guya especially. Pwede mo ini nga habunan Doc Leo sang Santhon plus herbal soap.
0: Pwede Sir Jocelyn kapin pa kon ang factor garya o kon ang may labot sa sang imo sir nga acne o kon punggod is bacteria Sir Jocelyn. Pwede sa magamitan sang Santhon plus herbal soap. But usual naton Sir Jocelyn na ginapanugyan kon aliba guya ang aton sini iyang concern.
1: No.
0: Ang isang ginhimo man sing hungod para sa guya which is may glutathione kag collagen magluwas sa biso Santhon plus herbal soap nga may bayabas. Clear skin herbal soap nang aton gina-recommend diri iya Sir Jocelyn.
1: Oh.
0: Kay magluwas iya sa mga punggod, whiteheads, blackheads, mga pinalian dira, dark spots. Makabuli gina iya Sir Jocelyn para maamat-amat panas ang indi bala pantay nga kolor sa guya Sir Jocelyn. Kalabanan sina sa may mga ginabagnos bala sa ila sini nga guya pagkatapos ma-expose sila sa silak sang adlaw nga nagabilin Sir Jocelyn sang maito mga agi nga iban sina tedo mga mapa bala.
1: Kambang-kambang.
0: Oh, kambang-kambang hambal sang kilala ko mayon na lang tani ko na libon na lang nimo para nga sa sa lalamang kolor. Pero kung may pulo gani diri sa Piak, may island dito sa Piak, wala sa kalaw ay tanawon. Ang isa nga makabulig sini Sir Jocelyn ang Clear Skin Herbal Soap kay ligan niya Sir Jocelyn nga magamata-amata o kung maamata-amata panas o kung fade inang mga dark spots sa areas dira yung salalama ang kolor sa aton panit sa guya.
1: Okay. Now, sa dahon naman kita sa bayaba sa Bidok Leo balik kita. Ano ang mabulig niya sini sa naglalain nato sa rin mga body organs sa for example Doc Ray. We don't understand ang kada body organ ta is as important as kada isa. Kita nagabuloy guys in the absence of one hindi na normal ang sistema sang ato sining lawas. For example ang ato sining pancreas amo ning nag supply sang bilog tang lawas sang insulin Doc Leo. Makabulig ayhan sa pancreas ta sini ang dahon sang bayabas.
0: Makabulig Sir Jocelyn no pero isa man sang concern gid diri sa subong na nga panahon Sir Jocelyn, hindi na ang kakulang sa insulin eh. Kaya may ara, iban nga tao Sir Jocelyn nga bastante man sa insulin pero nagbatinggilan na bla nga ton sining body cells para sa pag-response sa iya sining signal para nga ma-absorb ang blood sugar. Inatungod sa constant exposure na ton o kung masami, madamo nga mga ginatawag sugary kag starchy ang kinakaon na ton nga nagapataas man Sir Jocelyn pirmi sang aton sining insulin levels nga hindi man mayo sa aton sining lawas.
1: So in short sining ang importante kung tanawon ta nga dapat mapabalik ta kag ma-maintain tang insulin sensitivity sang aton sining lawas Doc Leo no.
0: Correct Sir Jocelyn, pero speaking of pancreas ya ti dapat matadlong gid nato no kon mabutangan naton sa nagakaigo sining gwardiya man ng aton sining pancreas nga ma-maintain as much as possible sini ang husto sining pagproducer sang insulin nga ang dahon sang bayabas makabulig man dre. Tapos traditionally Sir Jocelyn may mga mataas sa blood sugar. Gainom sila sini sa linaga nga dahon sang bayabas para sa ila sining blood sugar nga ang isa sini sang gina-target sang dahon sang bayabas amo ang pancreas.
1: Okay, amo na may dako man gali nga tabang sa aton para makalikaw kita sa pagdevelop sang type 2 diabetes ang dahon sang bayabas. Ang preparation sini dugay-dugay lang ha. Sa cholesterol oxidation, if we speak about cholesterol oxidation, tiyang cholesterol katulad sang tawag naton kagaina Doc Leo sang ang kalamay actually kinanglan sa lawas naton but hindi lang sa sugary intake naton ina makuha katulad man sang cholesterol. Ang cholesterol ta may function man sa lawas ta pero in a controlled sining kadamuon. Now ang problema sini amo ang pagka oxidized ang pagka damage sang ato sining cholesterol or the low density lipoprotein sa ato sining lawas. Anong papel diri sang guava leaves or mga nutrients or phytochemicals yung makuha nato sa guava leaves, Dok Leo?
0: Ang manami, sini Sir Josel, sa guava leaves kay nagabulig sa protect sa aton sa nga cholesterol, especially sa aton sa nga LDL, nga hindi siya ma-damage. Kung ma-damage, Sir Josel, dira na nang amat-amat sini ang kwan eh. Ang pag-damol o kung ang pagpurma sa plaque sini sa aton sa nga kaugatan. Kung nga na-damage siya na, aton may ina mismo nga kahimuan. Pero ang antioxidant, diri sa ginatawag aton sa nga down sa bayabas, makabulig reduce ang LDL oxidation. Nga makabulig para nga mga ang particles bala sa LDL, hindi siya magkala-damage, hindi siya mag-amata-amat purma o kung damol kag magbara sa aton sining kaugatan. Tungod sa iya sa nga antioxidant. Kumbaga, Sir Josel, simple nga ilustrasyon. Nagabulig ini para nga hindi mag-amat-amat damol ang tuktok sa isa sinika metal. Tungod nga may ara sa sang protector o kung protection.
1: Okay. Sa na-discuss na to na a while ago sa pancreas nga mo hindi nag-produce ang insulin sa ato siring lawas, Dok Leo. In short, sining lawas na to, sige ka-produce ang insulin, produce ang insulin. A problema sini, kung hindi na normal ang sistema sa aton lawas, sa aton body cells, bungal din. Hindi din bala makabati, hindi din makabatsyag. So, importante nga malikawan na to, nga magka-develop, number one, sang insulin resistance sa ato siring lawas. Dapat, kung may ara pa lang kita, insulin resistance pa lang, hindi full-blown pang type 2 diabetes, ma-reverse naton dapat ina, mapabalik naton ang insulin sensitivity sa aton body cells, Dok Leo. So, kinanglan tada ang mga nutrients. Isa dira, makabulig ang bayabas. Pero kung hindi ka mo dira makaprepara sa daon sa bayabas, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
0: Pwede, gid, Sir Josel. Kaya ang manami sini sa premium D3 capsule, may ara sa sang ginatawag property, Sir Josel, kung benefit nga nagabulig pabalik bala sang insulin sensitivity o kung pag-maintain sang aton insulin sensitivity kapin pa katiyang aton sa nga premium D3 capsule, Sir Josel, ginupdan pagid ni sang duha, hindi lang isa kundi duha sa nga good fats, which is kinanglanon para ma-absorb ini kag ma-process aton sa nga lawas. Kay bisan wa kita sing ginatawag, Sir Josel, sang ginatumar nga suplemento, limbawa, mapisan kita magpasilak sa adlaw. Amat-amat mag-process ang aton sa nga lawas sang vitamin D dito sa sulod. Ginabuligan din na, Sir Josel, para matigayon ang nagakaigo nga absorption ng proseso sang kolesterol sa sulod sa aton sa nga lawas. Ang problem kung hindi kita sini mahiligon o kung wa kita sing time o kung ang iba nahadlok magpasilak na sa adlaw, Sir Josel, bala. So, nagka-problema nga ton sa nga lawas, resulta insulin resistance and type 2 diabetes eventually. Pero makabulig yung pag-inom sa isang premium D3. Recommended sa mga tao yung Sir Josel nga waay masyado nagpasilak sa adlaw kay masamilang ara sa sulod sa kwarto, ara sa sulod sa opisina, kung maghalin sa balay, aga pa kung magpuli gabina.
1: Ang isa pag ida rin, Dok Leo, ng party sa kababaihan niya, kahit babayim lang may menstrual period, ang kalabanan kung hindi man ang ibans ni makabatsyag ida discomfort, tama ka ano eh, ka uncomfortable pamatsyagan mo kung babae kang may pamulanon, kamakon mo na imong gapanganamanam ka basi malapsan ka, gapanganamanam ikaw kay basi kung mahuyan ka. Mo na mga mga nagadala sa aton sang inatawag discomfort. Pero ang isa ka masakit gid diri tanan, Dok Leo, kun may ara ikaw sang sakit sini nga mabatsyagan sa imo sini nga pus-on.
0: Sa may mga kalabanan, Sir Sir Josel, sa mga nagreklamo nga may mga dysmenoriabla.
1: Oo. So may mabulig diri, Dok Leo, ang dahon sang bayabas.
0: Ang pagsakit sang tiyan, abi Sir Josel, o kung ang pagsakit sang puson, depende man may ara bangod sa ni sa infection, bangod sa bacteria, tikon may UTI ka, posible mo, Sir Josel, magsakit man mo sa nga puson eh.
1: Oo.
0: Magluwas lang sang hambal sang iban sa nga kamati sa wala bato sa tuo din puson mo.
1: Ari si dalom sa puso.
0: Amo ni ang isa sa manami, Sir Josel, sa pag-inom sini kun paggamit sini sang dahon sang bayabas kaysa may mga dysmenorrhea, Sir Josel, makabulig ini para mapahagan-hagan ang pagsakit ha, sang aton sini nga o kun sang inyo sini nga puson. Ini tungod nga nagabulig siya para nga ang inflammation mapahagan-hagan man, Sir Josel, hindi bala magsigi bala sang ginatawag overreact ang inflammatory signal sa inyo sa ninyo lawas. Sa mga kababayenhan nga nagabatyag sa isang palanakit sang puson o kun tiyan, mag-abot ganing inyo sa ninyo menstruation o kung manong abot ganing isang makabulig sa ni tungod sa iya sa ninyo ginatawag anti-inflammatory properties ang dahon sang bayabas.
1: Okay. Sa allergy naman, kung ang dahon sa bayabas, Dok Leo, makabulig sa mga kinututan, katol-katol, para hindi na mag-build up pa darang bakterya kag magka-inflame, kag ma-infect. Sa ano naman niya, sa allergic reaction, abi, sa may mga allergy, Dok Leo, makabulig ang dahon sang bayabas?
0: Makabulig, Sir Josil, no? In a way nga, ang ginatawag histamine release, mabuligan niya, Sir Josil, basis sa mga laboratory research, sa mga pagtuon, mabuligan niya para nga ma-reduce ang pag-release sa isang aton lawas ang histamine. Nga kung sobra-sobra man ang histamine, Sir Josil, nagresulta ini sa ginatawag pagpalangatol sa aton lawas, pagpanghatsi, pagtinulo sa aton sa nga luha, lakip na sa aton sa nga sipon, yung mga pagpalanghubag kita nga ma-notice sa bahin sa aton sa nga lawas, sa aton sa nga panit. Isa nga makabulig sa ni Sir Josil para nga hindi man magsulobra ang histamine sa aton sa nga lawas na nagresulta sa ginatawag allergic reaction, amo ang quercetin nga ari diri sa ni sa ginatawag dahon sang bayabas.
1: So, amo na ha, dahon sa bayabas ni Story Hunt, balaan ko kung ano ang pamangkot ninyo nga ginahulat-hulat. Nga, ang ibang sinin mahambal nga, paano gani? Kiti, amo nang ginahambal na itong pwede gani ninyo ang dahon sa bayabas, ihanig ni mo sa imo sinipinamalhan, sa imo pinaksiwan, pagkatapos manami maninikanon, hindi na tama ka-upload. Kay kung kanon mo direkta ma-upload gid man, pero may makasarang iya magkaon sinidirekta sa ugbos gid sa bayabas. Ah. Pero para sa mga napanghinabitan nato sa mga kondisyon sa ato sa mga lawas, ano ang pinakamaayo nga metodo sa pagpreparar sa ni Dok Leo? Usapon mo hilaw? Buta mo rin sa ni, puksiyon mo kag-usapon? Or is there other way? May ibang pang pamagi sa pagpreparar sa daon sang bayabas, Dok Leo?
0: Recommended sa Sir Josil mo ang guava leaf tea. Aton galit ni Sir Josil nga paarangayan sa mainit sa ring tubi ang linghod nga dahon sa nisang bayabas. Paano? In fact, recommend ni Sir Josil nga best preparation method eh. Mga lima tub-tub na pulo sa nika linghod nga dahon. Maghambal kita nga linghod, Sir Josil, lapit na sa ulo ugbusa na. Hindi ugbusa, kundi linghod sa nga dahon. Kay kon mga gulang na nga dahon, siya doon na Sir Josil ka, kuan man eh, isog ang sabor siya na. Medyo ma-upload gina siya. So, linghod ang aton sa nga pilion. Pagkatapos, prepare kita sa ni, duwa sa ni katasang tubi, and then, pabukalon na ton, mas manami kung may anglit o kung may kulon kita dira. Or stainless kita sa ni nga palabukalan, Sir Josil, or porcelain-based sa ni nga mga palabukalan, kaysa sa aluminum, bala. Ako nang highly recommended, gina, no? Instead of aluminum nga naanda na ton na ginagamit. And then, pagbukal sa ni sa duwa ka, tasang tubi, ilunod naton Sir Josil ang bayabas. Pero before gali sana kusi-kusion anay naton Sir Josil o kun naton nga guntingon bala ikat naton into strips. Para nga mas mahapos ma-extract ang iya sining nutrients dira sa iya sining mga dahon compared sa mga bilog pa bala Sir Josil.
1: Gupuron.
0: Or bisan tatlo ka parte kun duha ka parte ah. Ang inyo sining pagahimuon. Pero siyempre hugasan nyo na kay basi may tigi pa nang aron magreklamo mo kami pang basulon nyo ha. Ang isa sining manami na ton nga mahimo kung himuon technique dira para nga retain ya po ng nutrients pagbukal ilunod na ton at tong lima tubtub na pulo kadahon sinisang bayabas pagkatapos automatic pahinayan na ton nga igo lang yun Sir Josil nagbukal-bukal sang mahinay ang aton sa nga tubig pagkatapos pabayaan naton 5 tubtub 10 minutos and then paglabot naton 5 or 10 minutes patyan naton then pabayaan lang yapon naton up to 5 minutes and then amo nang aton sa nga pag-inom. Ang pamangkot sunod, pila ba lang aton sa nga imnon kada adlaw? Pwede kita makainom isa, tubtob duha katasa sa isa kaadlaw. Ano bala kalawig? Pwede kita makainom isa kasimana, duha kasimana, or basis ini sa mga ginatawag phytomedicine specialist, as long na okay ang pamatyag mo sa pag-inom sini, pwede mo masige. Pero gina-recommend, pinakamataas mo na sini, tatlo kasimana, isa kabulan, pahuwayan mo naman. And then, pagkatapos ng break mo, mga duha kasimana, pwede mo nun nabalik kung gusto ni mo.
1: Okay. ang pag-inom si Doc Leo, ang oras bala, ang timing, not only oras ha, kaya ang oras siya, depende niya kung ano oras ka gabugtaw sa aga or ano oras ka turo sa gabi, ang timing sa pag-inom si Doc Leo.
0: Sa mga tao, Sir Josil, nga palakaon sa ginatawag mga matamis, palakaon sa carbohydrates, isa kabandihado nga kanon imo nakaon. Literal na, Sir Josil, ha?
1: Mm-hmm.
0: May tawo, ganyan nga maubos, isa kabandihado mo?
1: Oh, tao ilan, doha kabilog, tabagak na sinugba, doha kabandihado, amo na hambal ni lagi na pangilimog lang kon.
0: Oh, may kilala ko dahil sa antike nga siya, drok bilog hawol-hawol, ha? Nga binuog ba, sinugba, blan, Sir Josil?
1: Oh.
0: Ubos ang isang sinikabandiado. So, para nga mabuligan, nga masuportan na itong blood sugar, hindi sa lima imbalance, pwede makainom, Sir Josil, kung naman ang gusto mo, ha? Especially, hindi ka gusto sa isang sugar spikes, tapos kaon, pwede ka makainom isa sinikatasa nga dahon sang bayabas. Ara, iya kong pala kaon na carbohydrates. For general wellness, Sir Josil, sa aga, o kung sa hapon, pwede kasi ni makainom tag isa-isa ka tasa. For digestion, para manami ang aton sa panunaw, pwede mainom ni Sir Josil pagkatapos ni kaon. Pero sa ibang Sir Josil, mas ginapili nila ginabutang ini sa ginatawag between meals like mga alas 9 sa aga or alas 3 sa hapon.
1: Makabuli gali sa panunaw tang pag-inom sang guava leaf or guava leaf tea, Dr. Leo?
0: Yes, Sir Josil.
1: Magluwas sabi makabuli sa digestion para sa sugar spike, no? After meal na ton dapat imnon.
0: Correct, Sir Josil. Kasubong man bala sa kwan, kasubong man bala sa ton sa nga Santhon Gold Herbal Tea.
1: Oo.
0: Nga pwede mo man imnon between meals, pwede mo man imnon pagkatapos sa isang kaon. Kay may amo-amo man, Sir Josil, sa nga benefit. Nga nagabulig man para hindi magtuman katimbuok aton sa nga blood sugar, especially kung damo ka carbohydrate sa nga ginkaon. But kung balon bala, carbohydrate o glucose bala, nagkaon ka kanon. Pagkatapos ng may ara ka pa sa ginatawag sa ni dessert nga butang tabi, Sir Josil, may ara ya dessert, Sir Josil, yung salad mo. Halin sa ni, may mga pasta nga upod na bala, Sir Josil, or pastries sa ni. Pagkatapos may soft drinks kapag id. Kinanglan mo gid, Sir Josil, may pangbulo balanse, dira, isa makabulig sa na ang pag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Pero abin mo kung nano, ang isa sa ni, sang bintahan ni mo sa Santhon Gold Herbal Tea, hindi kasubong sa bayabas, Sir Josil, nga maulo upload.
1: Oo.
0: Kag masulo sa gupra. Iniya, swabi iya ang sabor niya sa ni. Kag kung may gamay, makamusaling nga tamis, nga madamilan, o kumasaburan, why man, nothing to worry man, kiti. Ang gingamit sa nga pampatamis is stevia.
1: Oo. And, maiwat subong yang dahon sa bayabas, Dok Leo. Labi na gidari sa mga urban areas, ha? Sa syudad or sa mga town proper. Kiti gamay lang nagatanong man sini kagway kaharus ang talamnan, no? Kunara ka sa mga subdivision nag-i-star. May iban sini nga mga, no, abi, Dok Leo, sangkap or iban nga prutas, iban sini nga mga sources naton. Sang katulad sang epekto sang dahon sang bayabas, Dok Leo?
0: May mga shared benefit ang ginatawag iban nga mga tanom, sangkap, mga vitamina, minerals, Sir Josil, sa dahon sang bayabas.
1: Oh.
0: Buta balon, kung may bayabas ka dira, kag amo maning imo sa nga gamiton pagid o kung through supplementation inumon mo, nagabinuligay pagid sila, Sir Josil. Pero kung nalimbawa, why kagidiya sang dahon sang bayabas, kaya ang isa sinisang concern, maganisang kadamaan, ma-upload ko ng dahon sang bayabas, which is true man. Amo ganagin na siling nato nyo, ugbo sa inyo sinipilion para hindi ka mamataman sang ka-upload sini. Pero area, why upload? Why sing sapnot sa aton sa nga tutunlan, pwede sila, Sir Josil, maggamit o kung magtumar sa aton sa nga ultimate trio. Ano bala ang ginatawag kaayuhan nga makuha nila sini o kung anong papel sini sa nga aton ultimate trio kung halimbawa isali o kung ibulos na aton sa bayabas o kung waising dahon sa bayabas nga available. Ang mga sangkap sini amo ang sabat dira sa ginatawag mga shared benefit kag mga ginatawag overlapping benefit sini nga aton nga ultimate trio. Halimbawa, pag-abot sini sa Santhon Plus Gold Capsule, may ara sa sang ginatawag garlic nga sangkap, may mangustin siya nga sangkap, ti ang garlic, Sir Josil, defend and improve circulation. Isa sa ginatawag manami sini nga benepisyo sa aton sini nga lawas, ginasuportahan, ginahalungan ng aton sini kaugatan, aton sini korason, magluwas na nagpabakod sa aton immune system. Ang Santhon nga halin dira sa panit sang mangustin, puwersado man nga antioxidant nga base sa pagtuon, ginagamit ini para sa inflammatory anti-inflammatory and cell protective sa aton sa lawas o kung nag-protect sa aton sa ringa cellula, kagapadayon pang pagtuon sa ni Sir Josila, both sa human kag sa animal study, sa ringa natuag sa anthon halin sa sa dahon o kung panit sa mangustin, nga ari ini sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Magluwas pa, may ara sa balunggay, may ara sa ampalaya, may ara sa spirulina, nga nagdugang pagit Sir Josila ang pinipisyo sa ni sa nutrisyon iyang abahin sa pagpabakod sa aton sa ringa lawas. Tiko ni upod pagid naton Sir Josil ang ginatawag vitamin D3 for coordination and control niya Sir Josil. Kati ang bakterya gani may ara man sila sang ginatawag nga mensahe through chemical messages Sir Josil mo para sa ila sining coordination, para sa ila sining pag-atake. Ang vitamin D3 amo man niya Sir Josil ang magwardiya sina sa ila para mabuligan aton sining immune system, tama-tama lang ang iya sining pag-react, hindi mag-overreact, magluwas panga buligan niya pabalansyo ng calcium, pabakuro ng aton sining tul-an, panamiyon ng pag-function sa aton sining mga kaunuran, kag ang vitamin C, diri naman iya Sir Josil masulod sa build and repair pananglit may damage na. Pero kung wala pa, nagapabilin o kung pabili, ipabilin niya nga mabakod ng aton sining lawas. Kaya nga man, tuman ka importante ini sa ginatawag collagen formation, pagpabakod sa immune system and antioxidant defense. Suliton ko para kumbaga kung sa metal pa malikawan naton nga matuktukan ang metal kag ma-damage amo man sa aton sa ninga cellula kun matuktukan man ani kasubong sang halit sang ginatawag oxidative stress, nagaka-damage man ang aton sa ni cellula, aton organs kag system sa pangkabidugan.
1: Pero kung nagainom ikaw sang guava leaf tea, pinabukalan niya dahon sa bayabas, pwede ka gihapon, updan mo gihapon, abisang ultimate try, Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Sunthorn Vitamin C, Doc Leo. Is it okay?
0: Amo pa na ganyan, Sir Josel, sunod ko tadi nga pagkabasahon dere. Sa nag-message dere sa ton, may nag-private message dere sa ton. Sa doktor nga magwanta pa, kuya, sang guava leaves tea. Nga may-ari man niya sang Sunthorn kag Premium D3 kag Vitamin C, nga mas mahapos kuno tunlon.
1: No.
0: Which is may punto man, pero kun nalibwa nagainom kay imoya sang guava leaves tea, kun guava leaf tea, pagkatapos gainom ka pagid sang aton sang ultimate trio, why man kita sin problema nga nakita si na Dresser Josil, kapin pa kun halimbawa bala ang imo sining lifestyle, damo ka pa sing dapat i-correct. Damo ka sang dapat sinililimpyuhan, damo ka sang dapat pa sining likawan nga wa imo pa matrabaho bala Sir Josil. So para malikawan nga mag-over ang reaction sang lawas sa inflammation, mabuligan nga mapabakod bisan paano kag may magpahagan-hagan sa mga symptoms nga mabatsagan sang nagsulubra dira sa aton lawas, especially sa sugar, makabulig Sir Josil ang ultimate trio kag kun mapisan ka ang pag-prepare sa isang guava leaf tea.
1: Kay na intindihan ta sini Doc Leo nga kun puro-puro nga dahon sang bayabas nga linaga ha ang iya sini nga duga sa tubi, maulo upload ini siya eh. May upload siya nga sabor. Now, butang tao ay paman kita sini makaagigid, pero para nga ma-diffuse, butang lang mabuhin-buhin na ng ka-upload siya. We don't know kung is it pwede. Pwede ayan ini. Timpla ka, for example, Sunthorn Gold Coffee Mix, Doc Leo, or if not, Premium D3 Coffee Mix, or Sunthorn Plus Coffee Mix, mahambal nga, ang linagaan ko bala to sa daon sa bayabas, bala ang itubig ko bala, para nga may guava leaf tea na ko, may suplemento pa yung dugang halin sa Sunthorn Gold Coffee Mix, Premium D3, kag Sunthorn Plus Coffee Mix, Doc Leo.
0: Kung sa ako na Sir Josel, hindi ko pagubo ng pleasure sa nga ton sa mga coffee enthusiast.
1: Pleasure, ha?
0: Yes, oh.
1: Pero dira sa pleasure, kita nagkakadali kung kaysa galing Doc Leo mo.
0: Pero galing lang Sir Josel, hindi may pleasure man niya, hindi man maka, kung may binipiso man sa ton sa nga lawas, eh. Like for example, nami man ang pamatsyag mo sa pag-inom sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix. Nami man ang pamatsyag tiyag mo kag nami manang ginatawag emotioning komportable manang emotioning mangin na disposisyon tungkol yung paghaklo mo palang sang aroma sang Premium D3 doon nagkatawhay naman ang emotioning paminsaron ganin Sir Josil. Luwas pa ilabi pagid kung mainom mo kaya nagabuli ganin sa aton sa mitochondria kag balanse man sang aton sa insulin para nga ma-maintain pagid ang aton sa insulin sensitivity kaya nagpapagsik pagid sa aton sa lawas. Kumbaga Sir Josil, depende sa pleasure, galing lang kalabanan sa sir na ton daw may halit kid sa ton sa ninyo lawas eh. Kati amo na ang ginatawag, balang dira kita sa na pirmi matentar kay manami aton sa ninyo pamatyag. Pero may ara magali Sir Josil nga pag inom naton nami man pamatyag naton kag may contribution pa sa aton sa nga health. Ti maghambal kita Sir Josil karon nga nag-inom ka sang coffee, ang gusto sang kalabanan Sir Josil, manami ang sabor. Nami ang blending sini sang ingredient, mahumot ang aroma kag ara gyapon Sir Josil ang coffee taste na ginapangita nila. Depende sa inyo. Testingin nyo, abe. Butang isang ginatawagin lagaan sang dahon sang bayabas. Kung okay sa inyo, well and good. Why problem? Pero ako nako lang niya, diri na ko yung Sir Josil sa puro nga Santhon Gold Coffee Mix or puro iyang Premium D3 Coffee Mix o kung Santhon Plus Coffee Mix. Kagisiparar ko yung pag-inom sa ni sang Guava Leaf Tea kung mainom ang ginda ko.
1: Muna ginahambal nila nga tikon na puro-puro ya to da Doc Leo, maka-enjoy ka gid tod sang sabor kag sang aroma mo.
0: Correct Sir Josil. Beside ti balan mo Sir Josil kuan ni mo kalkulado ng blending sa ning aton yung mga coffee mixes. Nga pwede mas mapanami ang iya sining gidatawag sabor kon may ibutang kang nami makapanami pagin siya sering flavor. Pero may ara man Sir Josil nga ginalakot kita o kung posible nga ibutang nga base mamaguhan ka mo sa iya sering sabor.
1: Pero hindi nyo lang pagkalipatan to si Nindog Leo, base mawili lang kamo sa guava leaf tea ha. Kung may dahon gid man kamo darasang bayabas, mahambal nga ti para sa akon sini control sa blood sugar para hindi ako magka blood sugar spike after meal. Inom ako guava leaf tea. Kag iban pa isin yung mga gin-discuss na ito ang benepisyo. Pero ay kung dito may nakita ang Doc Leo nga ang ginadiman sang matataara sa may guava leaves mo, Doc Leo. Wala dira kita so mas makuha nga lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin na Doc Leo.
0: Sa punto naman siguro yan, Sir Josil, sa ibang sering ginatawag mekanismo, ano? Sa hindi tinagabulig siya, parang hindi kita ma-imbalance sa blood sugar kung na-prevent na ito eventually sering diabetes, ang diabetic retinopathy nga posible magpabulag sa aton. Isa man sa posible na aton sering ma-prevent. Though, tikadamo pa Sir Josil sa mga proseso kung mga mekanismo sini, no? Like ang ginanimit na minaya ni Sir Josil pag abot iya sa problema sa mata nga kabangdanan is nutrisyon. Isa nga makabulig sa aton sini Sir Josil amo ang pagtumar sang Visionex Plus Soft Gel Capsule. Kati pag abot sini sa nutrisyon, antioxidant tumanig kinanglanon especially sa aton sini nga mata, so dapat aragid permanent presensya suporta sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E, para nga hindi man ta Sir Josil makasiling na hindi naging magka-diprensya ang mata sa ni. Much more kung kapag sa ni siyang ginatumar, at least na lang may pangpian-pian. Pero niblang hambalano na ito Sir Josil nga bisan paano makabulig-bulig, pero damo niya nag-message sa ito, hindi ka, hindi na mga makabulig-bulig, nakabulig gindi ya. Tungod sa regular nga pag-inom sang Visionex Plus Soft Gel Capsule, magabal kita nga regular nga pag-inom, pwede matumarin niya siya 2 times a day, 1 capsule sa aga, 1 capsule man sa hapon o kung sa gabi.
1: Actually, ginuna tayo ning party sa protection man sa ato siring mata, Doc Leo. Kay, you know, ang matata ang una nga maka-appreciate siyang beauty, ginasulit-sulit na na. Matata ang una nga maka-appreciate siyang beauty. Kaya nga, kay, kung nag-inom gin man ikaw sang guava leaf tea, kung di ginami mo siring kutis, Doc Leo, buta mo rin siya nagkinis ang imo sini nga kutis, way damo balas ang pinalian, in short makagalana. Amo nang hambal naton nga siguro kon magamo na ang atubang mo Doc Leo. Ang hambal nila nga ang kutis porcelana bala. Way bagras, hindi mabagrasan. Kag way gid ya bagras. Siguro Doc Leo bisan kapoy-kapoy kay gamay siguro mahambal ka nga nalipatan kong turbo bahala na, pero kaya ko ni kay nga manaya-naya kag makinis sa nga tubang ko.
0: Correct Sir Josil, kati isa nga makapukaw mo, makapukaw sa balatsyago na ton, kung anong aton sininga ginatanaw kung makita Sir Josil. Kay kung kaisa no, bisan anon man aton kahingurusgan kag nagahuro-huro prote kun way hugas way panibin daw medyo lamugo tsura
1: baho ilog baho paita
0: maluoy man ka mas mga bana nyo abibi ka operate man ka mudrang iba na be kag ang isa nga makabulig sa Sir Josil hindi gima naton manigar ang deficiencies magitag yung balance sa aton sa nga lawas. Pero ang nagtuga ko no sa aton Sir Josil maalam gid kay sa pag-edad sang tawo upod man ang pagburon sang iya sininga mata ang panulukan Kati anon malang nang hambalblas ang dalit na ton sa nga politika, Sir Josel. Anon na malang na kung partik sa nag imo sa nga mata, kati mata mo nalang galanat, pero ang tuhod mo hindi nakadangat.
1: Ako nang hambal nilang dapat ay inugtukod mo ara sa imo sa nga kamot, hindi sa imo sa nga hita.
0: Pero diri sa Sir Josel, magsulod iya ang papel sa isang turbo dietary food supplement. Kaya nga man, tinagbisyon X Plus ka na mo. Ito ko na nagabulig para nga magsanag aton sa nipanulog. Look,
1: damo ka gwapo makita. Kung lalaki, kung sa mga babae, damo ka mo gwapo makita.
0: Correct. So dapat ang ginatawag ang arma, Sir Josel, dapat always ready man. Kumbaga, hindi lang siling na mata lang naton sa makapresar, kundi ang ginatawag coordination sini sang babaw kag dalom, Sir Josel, nga parte dapat aragid ang isa nga makabulig dira turbo dietary food supplement for men. Maniblang hambal sang kilala ta, Sir Josel, suliton ko nga damo ni sila eh, pero pila lang naghambal sa aton nga kon makainom sila sang turbo food supplement na food supplement, nagabalik sila sa ila sang pagka huben. Ang mahambal ko nga damo sila kay damo, Sir Josel, mga pamatan-on sini nga may problema na sila sa performance amo man sa mga senior citizen, pero mga senior citizen, Sir Josel, hambal nila, gabalik sila, do gabalik sila sila sa nga pagkahuben kung makatumar sila sila.
1: Amuning kinanglano na ton, kung daw alaws na kita, daw ay kugid gana, mambal, daw kakapoy sa akong, kung daw dula gana ko, amunang chimpo nga mag-inom ka mo sang turbo dietary supplement for men. So, initaran niya ginapanglawag taktali, produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Sa mga nagpamangkot nila, kung din ka mo pwede kabakal. Actually, available ini sa mga butika mo sa inyo lugar. This is across the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. May baklan kasi ni sa butika. Sa suki ninyo or hindi gani sa mga branches sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, pati sa All Green Pharmacy, kag generika available ini. Sa Watson's Pharmacy, available ini. Kag sa mga Yes to Health stores nationwide. Dari sa aton sa Isla ng Panay kag Negros, available ini sa Yes to Health store sa Negros sa Bacolod. Ara da sa Barangay 39, Lizari Street, atubang ina sa ano, Marayo Bank sa Bacolod City. Ara da kumpleto ang ato sa ninyo mga produkto iya sang Yes to Health Incorporated. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, actually may clinic, dari may libre nga konsultasyon, eh, way bayad, ha, libre. Ara da sa A Young Building, Yolo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang pangalan niya sila is Yes to Health Wellness Center. May program of supplementation man dira kag kompletong produkto naton sa Yes to Health Incorporated, and we are very proud to say nga initanan aprobado sang Food and Drug Administration. Amo nang pinakaimportante tanan. And lastly, Doc Leo, sa mga tiempo balang pabaylo-baylong klima, kung kaysa nag-aulan, nag-panalithi, pagkatapos sunod niya adlaw, mainit naman, or tatlo adlaw makaligad, mainit naman. Bugrabi gid sining lamok, Doc Leo. Amo ni subong ang pati ang bilin permisa nanay sa bata ay. Labi na gid sa mga elementary bla kag kinder or preschool. Halungan mo gid hang hindi ka makutot ka lamok kay base kon magka dengue ka, Doc Leo. Tikay ang kalabanan sini, may isa ako ka kilala gid gani nga nag-request niya din ako kabakal sila niya sang Santon Plus Herbal Oil. Yung ahaw, sering kang ginabanyos ko bala sila niya nga ginagamit kong anti-mosquito repellent bala. Kabaho. Kung magsigi na, kag magtina sa lawas mo bala sila niya, kung balason ka bala, nagaanghit. So, deriga sulod ang kaimportante sang pagpamanyos, Doc Leo, sa Santon Plus Herbal Oil. Hindi offensive ang iasining nga odor, ha?
0: Mahumot ini, Sir Josel, no? Ang ining Santon Plus Herbal Oil. Kaga ang bintaha pa sini tungod nga manami kagaaya-ayang iya sini nga scent, Sir Josel. Unlike iya sa typical nga balanyos nga kung kaisa bisan kapoy o planakit plamuypoy na lawas mo, Sir Josel, sa opisina. Agwantahon no pa na mabiyahi ka pa sini na makumute ka pa kung malakat ka pa. Kag dito ka pa magpamanyos pagabot si mo balay. Amun ang ginahimo sa iban. Pero subong niya, Sir Josel, hindi ka na kinala mag-agwanta. Sa eskulahan ka, sa opisina ka, merkado ka, kundi man o bisan sa plaza kapadira, Sir Josel, pwede kayo makagamit sang Santon Plus Herbal Oil kay mahumot iya sa nga scent palang alay palang muypoy nagasugod niya palang nakit sang lawas mabuligan niya nga matap na o kon ma remedyohan Pero ang isa sa bintaha sa ni Sir Josel, kung sa area ka, especially yung mga malamok na area, magluwas palamoy po, mapalikaw pa nato ng aton sinikaugalingon, aton himata, aton anak, sa posibleng halit sang lamok na nagadala sang dengue, kaya hindi sila madapuan sang lamok.
1: Oo, oh, kaya may istorya ining partiya sa Balanyos-Balanyos ni Doc Leo mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa isa sila ka kwarto, actually, mga empleyado, balaan nila kung sino nagapamanyos permingid sang Balanyos na bla.
0: Mm-hmm.
1: Pala nakit sa lahawas and so on and so forth. Nandan niya nga ng sent bala do hindi manami. Ang shifting galing, timing inuguwa ya, nag-istorya sa aton, inuguwa ya,

0: Balaan pa lang sa scent pa lang sa ngiyasa ng kabalan Diyos, balaan mo nang ara siya.
1: Mm. Mm. Pero sa santon plus herbal oil ya, nami ang ngiyasa ni nga scent, bangod man kayo daw, kung nakakaon ka mo kag nakasinghot sang una bubble gum nga tarsan, daw amo-amo ni siya. Daw bubble gum ang iyasa ni nga scent.
0: Mm-hmm.
1: Very, very relaxing sa imo sini nga pamatsyagan dok layo ang scent niya.
0: Kag sa lawas man mismo, Sir Josel eh.
1: Mm-hmm. So, ti, kabay pa sa mga kuturan ta para makalikaw makamo sa kutot. Sa lamok ang lamok, delikado. Tali ba, si kon makutot kutot si imo, bala, dengue carrying mosquito, bala ba, budlay subong hospital. Ubuson yung unod sa bulsa mo kung hindi ka matabangan. Ha? That's why nga ti, ang ibandere sa pabaylo-baylo ng klima sa panahon, nagapalanakit pa ng lawas, ang hambal naton, kung makaya ninyo, banyusin nyo lang anay, santon plus herbal oil. Pero kung hindi gid kaya, kag may mga hilinga gawon ka mong transaksyon, ti balon lang ka mo sang cease the pain na Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Though makabulig man sa palanakit sang lawas, Sir Josel, ng pag-inom sang guava leaf tea, pero ti mas konvenyente, Sir Josel, especially kung narakaw sa opisina, abuton ka sa planakit sa lawas, sa eskulahan, kung diin man, balon ka mo sa nisang sasdapain. Kung hindi na magwantahan ang busog, sakit ni mabatsagan, pinagi sa pagtumar sa sasdapain, kamong mabuligan.
1: Okay. So kabay pa nga nakahatag naman kami sa inyo sang ideya, informasyon. Mapuslanon niya mga health tips and information. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyang programa, ha? Panibago naman yung topiko ang ato sa ninyang i-discuss para sa kasayuran gid ninyo. Para nga kamo mismo makamato-mato agudtong magpreparar para mapungganta ang malala nga pamalatian. Pero komo kay alang-alang tas tiyempo, kuanta lang sa sining nga parting words sa ato sining nga certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos Doc.
0: Para maintain nga aton sining nga maayong pamatsyagan, maayong lawas, makalikaw sa sa baratian, maintain na ron na ito na balance sulod sa aton sining nga lawas. Nagakaigo sining nga tulog, nagakaigo nga exercise, kag nagakaigo sining nga nutrisyon. Pero kung narimbawa, ang pagkaon hindi makompleto sa adlaw-adlaw, ang sabat kag makaalalay sa aton ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, pag-abot sa nutrisyon, kabakod sang lawas aton maangkon. Sa kinaandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dok Leo Amos, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa griseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos. Thank you gid sa inyo pag-upod, ha? Sa mga masupog kag suki gid nato sa ning matag palamati. Diri sa isla sang Panay, amuman sa Negros Island region. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health!
4: XFM. XFM.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
10: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
11: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero

0: Oh, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mga butika.
3: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit gid yakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Lasting lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: Rojas City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga katropa, excite!

Oras na 106.5 XFM Rojas, alauna 56 na sa hapon. Ang inanay nga oras mga katropa ang builog ang nadulong sa inyo sa Casino Plus Wednesday at Casino Plus Win Every Wednesday.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mayong hapon, Banua, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz. Mayong hapon, Pilipinas. Adlaw sa karon sang Biyernes, petsa dyan sa bulan sang Hulyo, tuig 2026. Kaupod nyo sa karon ang inyong mga newscasters, katropang Ira Arsiga.
2: Katropang Joy Banagudos.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Sa mga headlines para sa top of the hour news.
0: Headlines! Headlines!
1: House prosecutors may pasabog sa masunod nga semana.
0: Headlines! Headlines!
2: Batanes, ginangko naman sang China.
0: Headlines! Headlines! Express Balita! Express Balita!
1: Kagkaroon dito na kita sa countdown sa atong ginpaninyada nga mga headlines sa nagapanguna nga top of the hour news. Ginpahayag sang House Prosecution Panel nga mayara sila sang pasabog sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa basunod nga semana. Suno kay House Legal Spokesperson kay Council for the Prosecutors nga si Attorney Benjamin Tolosa nga magapagwa sila sang mabakod nga ebidensya angot sa ikaapat nga articles of impeachment angot sa pamahog ni VP Duterte sa kabuhi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagiban pa nga mga personalidad. Wala man naghatag sang dugang nga detalye si Tolosa bangod base sa Saba Judiciary Rule, hindi sila mahimo maghambal angot sa mga bagay nga wala pa gintalakay sa impeachment proceedings. Payag naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V, 5-star ang nasambit nga pasabog sang prosecution. Ginhatagan pagdamod ni House Prosecutor kag San Juan Representative Isabel Zamora nga bago lang sila nagasugod sa pagpresentar sang Article 4 kag madabo pa sa mga witness ang nakalinya. Bangod sini ginaganyat ni Zamora ang publiko nga subaybayan ang trial kay Vice President Sara Duterte sa diin madamo sang makuha nga mga matun-an nga butang.
0: Express Balita. Express Balita.
2: Kaga sa ato padugang nga balita nasyonal, ginangko naman sang China ang Batanes, ang pinaka-aminhan nga bahin sa Pilipinas. Inanggin buyagyag sang Maritime Monitoring Group nga SeaLight sa West Philippine Sea Summit bilang pagdumdum sa nagahilapit nga ika-10 ang anibersaryo sang pagdaog sa Pilipinas sa 2016 arbitral ruling kaangon sang West Philippine Sea. Base sa artikulo sang state-run news site nga Guangdong News, ginisugtan sa nadiris mga Chinese expert nga magtambong sa isa ka symposium sa Hinan University sa Guangzhou nga Batanes or nga ang Batanes ang isa ka natural geographical extension sang Taiwan. Gintawag pa sining Batan Island ang isla kaginsiling nga wala sang legal validity ang Japan or ang Japan Philippines Maritime Delimitation Negotiation isa ka kasugtanan agud matumod ang overlapping exclusive economic zones sang duha ka pungsod. Ginpamatukan ini ni Defense Secretary Gilberto Chuduro Jr. kagintawag ang pag-angkon sang China sa Batanes nga katuntuhan kag wala sang basihan. Sa separado nga pahayagin sila sa Department of Foreign Affairs kung DFA nga hindi na pag-awayan pa ang soberanya sang Pilipinas sa Batanes.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nabatian ang mga top of the hour news nga builogid nga gradulong sa inyo sang Zanton Gold Coffee Mix. May kape ka na, energize, kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Yari na mga katropa, ang pinagabago nga kape sang Yes to Health Incorporated, ang Zanton Gold Coffee Mix. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant kag nagabulig sa skin elasticity, skin health, kag overall health. Ang Zanton Gold Coffee mix may araman sa natural and common herbal ingredients pareha sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd, kung marguso, kag premium coffee nga puno sang health benefits. Perfect blend, good may refreshing energy, nagasuporta si kaayong lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Cheers to health, beauty, and great coffee with Zantun Gold Coffee Mix. Standby na mga katropa sa programa nga X-Rated.
3: X FM.
4: Southern Plus Gold.
5: Ako galing si Sherry.
6: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
5: Nagambal sa ako nga imnan ko kuno sang Southern Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
4: Southern Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Southern Plus Gold. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan nga kape. Wala inigidyang sabor sang Southern Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
4: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Suwabe ang aroma. Southern Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Southern Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Vision X Plus.
9: Ito ay may lutein,
10: beta-carotene,
9: vitamin E, at zeaxanthin.
10: Put that plus on your balanced diet and regular exercise.
9: Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
12: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
14: Premium D3.
12: Makatutulong sa kalusugan
14: na may VCO
12: at moringa.
14: Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
16: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
18: Chronic pain?
19: Ang sakit.
18: Mag-assisted pain.
19: Muscle fever,
18: acute pain,
19: kahit ano pang pain,
18: basta pain,
19: mag-assist pain,
18: kagalang pain,
19: fast and safe,
18: assist the pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Assist the pain.
4: Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
21: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
22: Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: May mga istorya sang kabuhi na sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gitman ako. Mabuligan, ganda na ka mo ni tatay.
2: Ga, buksin ko ga.
3: Hubog ka naman! Hindi naman halin!
2: Bisan pala hubog ako. Pero top-top solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
4: Ikaw ang amay sang akon ginadala. Panindugay ako.
5: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Wala, kadas ka buhi mo.
6: Amo, ginaangambal ko sa imo baliling. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo. Hayte, sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sang konsumisyon.
7: Pang, pakuota ako bisan ka isa lang be. O ari, oh, 1,500 ina ha. Abi-abi. Ay! Maugat! Ay! Dako! Dako, gitya! Ay! Dako!
4: Oh! Sige pa, baby! Ipabatsyag sa ako nga mas palangga mo ako sa asawa mo. Oh! Iamitin ko na sa...
0: Ina, mga katropa, ang hatagan natin sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes, tubtob Biyernes, ala una imedya, tubtob alas tres imedya sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz. Katropa mo, exciting, X-rated.

0: Tangga Katropa.
1: Yahoo!
0: Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Bugtaw pa bala ka mo nira. May hapon ha sa mga katropang listeners naton nga naga pulo pa mati da subong.
1: Yahoo!
0: This afternoon mga katropa peeps, syempre wala na sang iban pa ah. May kaupod nyo naman ha subong hapon ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan katropang Ira.
2: Katropang Joy.
0: This afternoon mga katropati, Friday na Friday na talaga tayo. Yes, as in, thanks God, it's a Friday. Ay, doon nagpiyong lang ta katropang join, no? Yes, naka-free abi kita 3 days in.
2: Next week naman.
0: Yes, sige mga katropa, ay di kalipayan man nila nato na every Friday. Kaya syempre, hindi lang bukod sa weekend na boss.
1: Yahoo!
0: Kaya sa pa, cut off subong. Double kill. Alright mga katropa, today is July 10, 2026. Kamusta ka mo dira subong Biyernes?
1: Yahoo!
0: Okay pa ba kayo dyan? Nakapanyaga na bala ang tanan? Isa wala pa matamat na ha kay karon kung ano-ano na nadang magsulod sa inyong mga utok. Mga katropa peeps, this afternoon ti ululupod na naman kita ha nga mag istorya hanay
2: magdamya wanay
0: kag syempre mag bardagulan. Ay grabe man
2: naman
0: kumpisa palang ka bardagul na ta katropang joy no.
2: Oy, bagi sa ang atmosphere kung Friday katropang ay
0: yeah. Kaganami pa katropang Joy kay malamig-lamig subong mo ay do kanami na lang ihilay-hilay. Shout out sa mga nagahilay-hilay na subong nira ha, nagapahunay-hunay sa ilang mga duyan.
1: Yahoo!
0: Ganyan niya nga tsempo ang manami magkatulog. Tulog lang ha. Basi bala karon
3: sana
0: all. Alright, this afternoon mga katropa, nga ito na nga pagpanamyaw sa mga katropang listeners naton sa radio, transistor radio manina ukon, bluetooth speaker. Mayadayad yan nga afternoon mga katropa sa mga naka-headset na nakatambay na sa aton nga Facebook Live.
1: Yahoo!
0: Thank you so much good. Happy happy viewing kag syempre happy happy Friday.
2: Yes, happy happy Friday everyone sa mga katropa natin. Nga naka-monitor sa atin subong. Di, kamusta, mga katropa? Kamusta ba lang tiyempo da sa inyo? Di, subong nga hapon, di, medyo kalabanan sa atin ng mga lugar dari sa Rojas, sa Capiz, katropang ay maulanon. Just like sa ibang mga lugar tungod gani sa Kuan Man, sa Ginpabaskog nga habagat nga dala ni Typhoon Inday. So, sa mga katropa natin, ha, keep safe. Kagdi, keep dry, mga katropa. Di, alikawan, gina magsulay-sulay. Ay ko nagaulan kay budlay na mag masakyat. Di ba ang hapon kinaha sa mga naka-monitor na subong, nakatutok na subong sa ilang mga transistor radio, nakalantaw subong sa atong Facebook Live. Di mga kamangabahin sang syudad nato mga katropa sa mga kabanawahanan nato nga tiyang iban nagsuspense ang klase subong adlaw sang Biyernes. Sige sa mga katropa nato, nagapamati mga kamudra ulupod mga kamudra. Di ululupod man kita tanan subong hapon nga mag istorya hanay, mag-good vibes kag mag-bardagulan sa X-Rated program.
1: Yahoo!
0: Yes, ito syempre tamyawon taanay asa mayan ayad nga hapon ang mga katropang in-drop boys dira ho sa may bahin sang TATC dira sa may Chidora Arsena Straight Center.
1: Yahoo!
0: Thank you sa mga na ano dira ha, sa mga dicer dira nila nga nag-arrange-arrange ng ilang mga baligya dira ha. Ara, naging shout out na kamote next time. Ipadala niyo yung mga pangalan kay para ma-recognize gid kamo. Opo. Di may daad lang nga pag dulo display tra sa inyo.
1: Ah,
0: salamat din ha sa always nga pag pamati. Kaya mga pamangkot ko sila katropang Joy.
2: Uh-oh.
0: Uy, XFM, galing nyo ginapamatian. Everyday ka magapamati. Hambal man sa inyo. Oo, ma'am, shout out kami. Yes, yeah. Everyday ha. Siguraduha. Pero sige, sa liwat gina shout out again. sangga todo-todo ang mga Injap boys.
1: Yahoo!
0: Kag syempre din naman sa family ni Ma'am Lorna Bautista sa may Barangay Lunoy. Pati man dira sa may Luktugan. Tigil at tabok-tabok lang inaan ni Ma'am Lorna. Kay manwa ay man siya kuno libang asaya nga kabuhi. Amuni ginaya basta kuana why naton edad sa kalendar. Travel na lang kita. Alright, kag syempre may yung hapon mandara kay Uncle Pinky sa Marcos Fuentes Integrated School dira sa may bahin sang dinginan. Kamusta, kamusta dira Uncle Pinky? Ay di, check ka rawaya ng mga estudyante mo dira haag. Bulubon tayi gida 24/7. Joke lang. Sa subong yung hapon, tipulo pa nga pianay na samtang nagapamati sa atin nga pag bardagunan. Sa subong galing ba si Indiguro Kabalo si katropang Pinky mag-cellphone eh. Amo na nga nagapulo pa mati ng saya-saya nga gamay nga radio. Shout out ha sa imo dra mga kaupdanan. Kag syempre ginigreet naman siyang bayong hapon. Ang mga katropa naton ho dra sa may Barangay Talon. Yes, dra kay Uncle Armando kay aka Dudong kag siya mga kaupdanan dra nga nagabantay sang sangha. Nagahilay-hilay sa ila mga payag-payag. Kay mayong hapon ginhati. Pahawayin nyo anay akay man. Kanamion sang syempo sa pagtulog-tulog. Sa mga pulo pa mati. Dapat bugtaw sa gyapon ang dalunggan. Alright mga katropa peeps. Sa wala na mentionar hati later. Kag naga, sa mga nagapulo pa mati. Dasubong sa aton. Amat-amat na dira-drop sa inyo nga mga pa-shoutout. Kag syempre sa mga nagapulo pa mati sa radio. Basi gusto nyo man may i-shout out dira. I-search nyo lang aton nga Facebook page ang XFM Rojas 106.5. Kag di-comment ka mo.
1: Yahoo!
0: This afternoon mga katropa, syempre pag Friday it's pagkalam-kalam day!
1: Yeah!
0: Ay, dupila lang kaadlaw, pakalam-kalam na dayon ba?
2: Wala intro-intro katropang ay.
0: Amoy nang ginabantayan ni Toto Val pero do absent siya subong ho. Ay, basi nag-advance na siya. Ay, sige lang. At Toto Val, mayong hapon ra ha, sa may Pure Flow Water Refilling Station sa may bahin sang dao.
1: Yahoo!
0: Kag syempre mga katropa sa atin nga question of the day. Ano na naman bala ang pag-asabdon? Basi mas stress na naman niya nga ito nga beauty queen dun si katropang Crystal.
2: Pinada ha katropang Crystal.
0: Yeah. Sa mga katropa na ito nga tag palamati kag mga viewers ang ito nga question of the day. Mga katropa na experiensyahan nyo na bala inang may nagapangayo tabang daw naipit nga ilaga. Ay, ikaw ka na. Nano ni Mai?
2: Ay, kaduha ka iba nga ito yung question of the day, ha? Pero ti for sure, may kuha naman ni Karun, katropang ay, may sabat naman tadiga makuha karon.
1: Yahoo!
2: Hatag naman sa atong sang kalingawan.
0: Yes.
2: Ikaw mga katropa, mga may na-experiensyahan ka mo bala? Inang mga, or inang tipo nga daw nagapangayo ko nun sang tabang, kagang tunog daw na ipit nga ilaga.
0: Ay, katropang Joy, anong tingog sa naipit nga ilaga?
2: Araw-araw.
0: Abay, demo, abe.
2: Araw-araw, katropang.
0: Di ini niya. Hindi man na. Ang isa na lang eh. Ang magaling na at sige, ambot si Ma'am Sanalin kung may nabatian na siya sina. Ay, di ikaw katropang Joy.
2: So far.
0: May tabahimo mo kay question na.
2: Siguro may ara na katropang ay. Ara ako siguro na batian pero ti sa isip ko ba sigin lagas ang kuring. Amoy sa pensar ko nga ba si do na ipit nga ilaga pa sigin lagas ang kuring.
0: Ay, ano literal galing nga ilaga ya katropang Jo.
2: Kuring nga itong ulo.
0: Pwede ayaw ko kita.
2: Ikaw katropang ay, hindi ka magpati nga wala ka pa kabate.
0: Feeling ko guro katropang Joy inang ano ba? Hindi guro ya katropang Joy na ipit nga ilaga.
2: Ay do ano ya?
0: Do Juan. Do nagalindol.
1: Ayoy!
0: Sige, abe mga katropa naton, ho, bambali, totoo, val, una, pagani ko sinyo mga ma'am ay Sorry lang to, ha? Sige to, sorry, kiway na mo nakita. Siguro ato na sa kaubos-ubosan sang bukid ang imo nga comment.
2: Pero ay, kakaiba ka, tropang ay muna ako nan, ha? Nabat siya gan. Hindi akang naipit nga ilaga, pero kay naglinog.
0: Naglinog? Bisan wala, linog? Ay, daw kakaiba naman iniya. Pero ang bani to Ovalo, ang banya. Bilateral nga ilaga dyan, ma'am. Ay! Waya, bidi ilaga o oh, eh. Yahoo! Sa pana eh, sa kada drama, bala to Toval, amunang ilaga ang tingog, bala. Sa ato niya boxing gloves. O may ginamba si katropang Ponsilenso.
2: Amalia, oo, kid ma'am, Ira eh. Ina nga patay luyag ba na si mo, ma'am Ira?
0: Ay, doon na ipit, galing nga ilaga, ina katropang Ponselens. Abi, i-demo niyo, abi, ang tunog sa naipit nga ilaga. Doon na curious man kita sini.
1: Yahoo!
0: Sige mga katropa, panami-nami na lang sa sabat ah. Eh, para baka kadlaw man ang aton nga mga katropa piyaps.
2: Magluwas katropa ay sa doon naipit nga ilaga, i-describe na lang guro nila eh. Kung hindi man naipit nga ilaga, ano ba lang nabatian nila nga doon kakaiba para sa ila?
0: Yes. Pwede man inang naipit nga tawo.
2: Naga pa kayo sa tabang.
0: Yes. Okay. Iti mabalaan tayo na karoon. Pero mga katropa piyaps, sa ginanay nga question of the day, ang builugid nga ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for men nga mayara sa makakaglavuwaska herbal extract nga di popular gid no sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sang enerhiya kag nagapataas sang libido levels sa lawas. Gani sa mga katropang boys natin dyan, tigamita nyo ini ha 30 minutos antes sang labing-labing kay missis. Magtumara sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod gid ang inyong relasyon kagang imo performance sa inyong quality time. Mga katropa, ang Turbo ti ang kalidad gid ang produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved kag safe na safe gid kung inumon. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Ay, si Ma'am Senali, nagsabat sa ato niya question.
2: Ay,
0: hambal niya, Ma'am, ay, iba ang ginapangayo. Iba ang ginapangayo siya bulig kay over in love na gid. Siya si mo. Sino ang ginamin yung ilaga? Si katropang Kenneth? Ay, grabe, wala ka mo kay katropang Kenneth, ha?
1: Yahoo!
0: Ay, mayong hapon, andra kay katropang Kenneth sa may bahin sang Sigma Capiz. Grabe, bala si Ma'am Senali. Good afternoon man kay Ma'am Delilah Y, aka Ma'am Flor Abelio. Dira sa may shoutout ko na ho sa may bahin sang Panitan.
1: Yahoo!
0: Thank you, Ma'am Flor. Kaga this time, mga katropa peeps, sa sabungan nga tinion, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisoan sang inyo mga radio all over Panay Island.
1: Yahoo!
0: Gani mga katropa, tuduhan na, basko ganang inyo mga radio para the more, the merrier pagit kita this afternoon. Mabatian kita ha, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Kag syempre nagapalayag man kita dito ya sa miwahin sang 93.3 MHz sang XFM Antique.
1: Yahoo!
0: Sa 106.1 MHz sang XFM Kabangkalan, Bayan Hapon. Kag syempre sa 87.5 MHz sang XFM Sagay City.
1: Yahoo!
0: Ay, kumusta na walang katropa natin dito ho? Si katropang Dolphy Langka. Ado, why na siya kababatsyag, no? Busy-busy, siguro nga ito niya, tropa peeps. Sige lang, mayong hapon, andra kay katropang Dolphy Langka, aka Naranya and Ala Kappa.
1: Yahoo!
0: Sa 98.5 MHz sa nga XFM kanaon. Mayong hapon gina sa tanan naton ng mga katropang sister stations nga nag-monitor, nag-hook up sa aton programa subong nga hapon. Thank you so much gina kag syempre labi na dira sa inyong mga stations manager.
2: Yes, of course. Diba, katropa, sa subong nga hapon, sa subong nga maulanod nga hapon, ti mabatian makita ha. Hindi lang kita live sa atong Facebook live subong or sa atong mga transistor radio dira kay man. Nagawaragwag man kita nag-live makita sa atong XFM radio network app. Yes, mga katropa, application inisya sa inyong mga cellphone or tablet nga pwedeng-pwedeng gid ninyo dira ma-install. So sa mga wala pa, sa liwat pangitaan nyo lang ang XFM radio network mga katropa. Pamangkot kamo ano bala ina katropang Joy? Ti amo ni siya katropang aton nga application nga exclusive is sa XFM Philippines. Yes, ari na diri tanan nga mga istasyon nga ginapangita nyo mga katropa. Pili ka lang sa frequencies sa mga stations. Ti isa mo lang kapindot, mabatian mo na. Kaya siyempre, mabatian mo diri mga nanarisari na itong programa. Mga marami na itong mga musika entertainment programs. Kaparehos ang X-rated programs. So, wala kagad problema ho. Ding ka man magpasimang, may kadtuan ka man, tibit-bita na yung mga cellphone, gamay naka-install nga XFM radio network app. Kay ti, mabatian mo kita, hindi mo gid kita ma-miss mga
1: Yahoo!
0: Yes, kag syempre subong man nga hapon, at hindi lang dira sa atin nga XFM radio network app, hindi lang sa radio, kundi pati man sa atin nga Facebook page, sa atin nga secondary Facebook page, o kung nga atin nga ginagamit nga backup account.
1: Yahoo!
0: Mga katropa peep, subong nga hapon, live na live kita diri ha, kag syempre nga atin nga Facebook page, ang XFM Rojas 106.5, nga ti nagdugang na naman, agaton nga followers.
1: Yahoo!
0: I thank you so much ginati, good news gid na mga katropa peeps. Thank you so much sa tanan nga 3.9k followers. Timayad ayad ina mga katropa peeps kay man balaan yo nagahilapit na agaton nga anniversary.
1: Yahoo!
0: Gani ayaw gid pagkalipatan nga mag-like, follow, subscribe and share kay basi isa ka mo sa makaambit man sang mga produkto sang Yes to Health. May paradyo kita, may pa-t-shirt, idea din pa ka mo.
1: Yahoo!
0: Sige na ha, sa mga wala pa ay, gina-encourage, ginamon ka mo ka bisitahan ang amon nga Facebook page. Sa liwat mga katropa peeps, i-search na lang ang XFM Rojas 106.5.
1: Yahoo!
0: Kaga syempre sa atin nga comment section, every time nga mag-live kita ha, ano man ina nga programa, di mga katropa peeps, pwedeng-pwede gid ka mo dira makakomment.
1: Yes!
0: As in, pwede gidi. Bisan ano lang ako mento. Basta hindi lang maingit si katropang Lolo Mets. Gusto niyo wala dira i-shout out ang mga tao nga asta subong hindi niyo pa malipatan. Gusto niyo wala i-share sa amo ng inyo mga nabatsyagan.
1: Yahoo!
0: At i-drop na aki ba si kung nagapangita man ka mo sa advice. Ari lang si katropang join katropang ay. Basta mga tinunto, mayad na sila.
2: Advice nga, wala diri, wala dito.
0: Yes, kuris-kuris ba? Ay, charot lang mga katropa peeps. Kag syempre, kung may nag-celebrate dira sa nga kaadlaman, nag-celebrate ka mo sa uyab mo sa nga anniversary of o kung basi mansary, basi weeksary pa lang ka mo, ha? Stay strong, eh. Kapti mo yan ang inyong relasyon, mistress kaya ni mga katropa peeps, ayaw na maguya-huya ha. I-drop na dira ang inyong mga sabat sa atin ng question of the day. At the same time, ang inyong mga greetings kay si katropang DJ I and DJ Joy na ang bahala.
2: Yes, kag para naman sa mga katropa naton nga tinagapangasubo gid kay manti sa radyo lang sila nga pamati katropang ay gusto man nila may tamyawon sila, may shout out pero ti wala sila sang data nga panglantaw sa atong Facebook live or sa atong YouTube channel. So don't worry gid mga katropa ha, kay basi may extra load makamudra nga pang text, abi i-check niyo dana inyong mga balance dira kay pwedeng-pwede gid magpalabot sa inyong mga mensahe para sa pag-check sa atong XFM text line number. Mag-text lang sa numero nga 0908-862-5225. So, i-check na ni Katropang Ira. Basta may mga text messages ka mo dira. But, for sure, good nga malawagan yung adres sa kahanginan, mga katropa. Kag, of course, ang ato mga pag-encourage sa inyo ha, adlaw-adlaw mga katropa. Hindi kita yung magkalipad, magsawa nga mag-encourage sa inyo nga mag-subscribe good sa ating official YouTube channel. Kag kung naga-live kita sa Facebook, but itimbang man na naga-live makita sa ating YouTube channel.
1: Yahoo!
2: Yes, pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Roja City Capiz. And of course, don't forget to click the notification bell. Kag of course, ang pinaka-importante sa tanan ang subscribe button. Kaya manti libre man lang mga katropa mag-subscribe sa ating official YouTube channel. Hindi magkalipat ha, kaya man isa sa mga mechanics sa ngaton nga katropa leta later on sa ating nga anniversary ti among nakasubscribe ka mo sa ating YouTube channel. Kag syempre naka-follow ka mo sa atin nga mga social media accounts kapareho sa atin nga Facebook pages mga katropa. Pagkabot naman sa Facebook, di dapat naka-follow ka mo sa atin nga XFM Rojas 106.5 nga backup page mga katropa peeps. Pasibala ka rin magabutan ikaw at kuhan ikaw sa katropaleta tapos pag-check ay wala ikaw naka-follow. Di-disqualified ang imong kuhan pagkadaog kag ma-forfeit ang imong mga madagaan kutani mga katropa.
1: Oh no!
0: Yes, ganyan sa mga tagpalamati naton dirahat. Kung gusto nyo man yat, pag-amat-amat na dira.
1: Yahoo!
0: Sa ating mga ano nga yung tawag sa nakatropang dyan, requirements para maka-intra sa ating nga katropaleta.
1: Yahoo!
0: Alright, this afternoon, nag-upod niya sa ating programa si katropang, ay siya gali ang first honor, katropang John. Ay, banta ko, absent kaya to.
2: Sorry,
0: asensya na lang ha. Na ano abi kami sa naipit nga ilaga. Good afternoon ra to kag nag ay ginapilaw siya ho. Wow. Tulugi anay pag piyong-piyong anay dira samtang wala pa man ikaw sang customer, samtang wala pa ikaw dira delivery. Pag piyong-piyong anay bisan niya 5 minutes lang. Kaga syempre mayong hapon ako no katropang Ira and katropang Joy. Kamusta ang panahon dira?
1: Yahoo!
0: Malamig-lamig ganito. Kung pwede lang gani magtulog. Doon pa nami gid magtulog. Si katropang Sir Melbs nagpa-highlight naman. Thank you so much.
1: Yahoo!
0: Kaga syempre ari naman si katropang dahil lang akay iya mga panamiyaw anay ho aton gid iniunahon.
1: Yahoo!
0: Gina shout out na niya ho. Thanks God, it's Friday. Mga guwapa ho, DJ ay kagligaya. Nakatutok na ko no ah. Ang The Pumpkin Boys, ang Tirik Toda, ang Tropang Buklan, mga Marites, Five Cell Boys, kag ang katropang class members.
1: Yahoo!
0: Thank you so much gina sa pagsuporta. Kag syempre si katropang Benias Leonard. Mayong hapon Ma'am Ay, kag Ma'am Joy. Ginagreet niya man ang iya mga kaupdanan.
1: Yahoo!
0: Sa limahin sang Barangay Lawaan, sa Ribisco, kag Cream Line Warehouse. God bless gid ko no.
1: Yahoo!
0: Same to you, katropang Benias. Kag sa inyo, dra nga businessman sa inyo nga warehouse.
2: Sige, sa katropang Sir Melbs, naglatag naman sa iyo mga pa-shoutout. Sa iyo nga mga kuwano mga katropa peeps kid. Kay Foreman Marlon, palpak kay Engineer Y. Ligo. Especially sa bunga malamig, basi wala ganyan ligo-ligo si Engineer. Si katropang Christian Mandaragat, si Totoy Archie, si Bonbon, si Junjun Arlon, si Buko Guapo, si Tonton Lodi, si Watchman Joey, si Bogart, the Big Boy, si Lanner Joel, si Jerry, si Sniper, si Paredes, si Papang, si Operator Melchor Boy Boy, si Digoy, si Bundad, si Elmer, si Vanger, si Jobert, si Rodel, Elmo, si Glenn, si Noli, Jasper Lipido.
1: Yahoo!
2: Yara na katropang Sir Melz ha. Di wala kita maging skip sa mga katropa peeps mo da. Tiga bay pa nga nagapulo pa mati man sila dira sa atin subong hapon. Kagmay lang kapag ulubra. Sometimes nag-monitor sa atin subong hapon.
1: Yahoo!
2: na sobrahan ang ulo ubra si Kilanga. Si katropang Doy Arthur. Good afternoon kuno katropang Ira and katropang Joy watching and listening live si katropang Doy. Sumog nga maulanon nga hapon dito sa West Villa Flores maayon kapies. Thank you so much katropang Doy Arthur.
0: Yes, kagdali lang mara kay basahon ta anay ho ang sabat ni katropang Menias Leonon. O katropang Joy Silinya, deri sa Moon Boarding House, Ma'am Ay kag Ma'am Joy. Permi ko di may nababatian.
2: Oy, oy, oy.
0: Sa pihak nga kwarto. Kung gabi man lang ah, gahuni kung adlaw wala man. Ay,
2: gahuni ang ano katropang Menias?
0: Ano nga huni katropang Menias? Sabi sampol be. pabati bi samon ina.
2: Sa pihak ko nung kwarto katropang Ay.
0: Ay, ti tuktok ka bala katropang Menias?
2: Para mag-untat ang huni.
0: Yes.
2: Kung adlaw wala, kung gabi man lang kuno.
0: Ay. Ano alam na this.
1: Ano
0: na, sige, si katropang Ma'am Sanalin, finikito tabige, ari naman sa mga hapon.
1: Yahoo!
0: Nagpa-highlight na, kag nagpa-top fans pa. Si Ma'am Liza Digala, thank you so much ma'am. Mayong hapon mandra sa imo. Kag mayong hapon kuno sa aton katropang Joy, nagatutok na siya always. From 4 a.m. to 5 p.m.
1: Yahoo!
0: Thank you, Ma'am Liza. Shout out kidra sa Digala and Divino family. Si katropang Rio Vincent Hame, rainy afternoon. Katropang DJ I and DJ Joy, X-rated na. Ay, do a bangers. Nagidyo si katropang Rio sa programa nga X-rated.
1: Yahoo!
0: Lagi ni Nigoro ang kalingawan sa ngaton nga katropa. Digabay nga masadiyahan ka naman later ha, katropang Rio. Mayong hapon dira sa inyo sa mibahin sang antike.
2: Sige, si katropang Kwan, di na tadis dalum. Si katropang Ma'am Sanaline, amuma nagpa-followers, kag nagpa-highlight, kag watching ko na sa buong live si Ma'am Sanaline. Dira sa bahayan sang lutod-luto. Dapang hapon mga DJs, guwapa and all, katropa. Thanks God, it's Friday. God bless everyone.
1: Yahoo!
2: Thank you so much, Ma'am Sanaline, ha? Mayang pagpulo pa mati. Dira, kag kung may entry ikaw sa ating nga Zanto na Next FM, abati abang-abang karoon. Kay madro naman si katropang Ira later on. Pagkatapos ang ating nga X-rated program. Kung siya di ho nagpa-heart-heart or nagpa-kwan, nagduha ka kamot nga may heart sa babaw. Si katropang Randy Artiaga Santisas, ani naman, listening, naging sa subong sa iyang transistor radio. Thank you so much katropang Randy. Maayang pagpulo pamati, dira sa imong radyo. Dira sa inyo sa, or sa inyo mada pamilya kung nagpamati ka mo subong nga hapon.
0: Si katropang Lloyd Navales, good and feels like I'm walking in the rain.
1: Yahoo!
0: Katropang Iron, katropang Joy, have a nice weekend, my dear chika babe. Hambal niya, being the TUPV was not just a privilege, it was survival.
1: Yahoo!
0: Sige, akag salamat kinaka-survive gid si katropang Lloyd.
1: Aww.
0: Si katropang Louis Arthur, nagpa-finger heart naman. In lababo, manangaton nga tisoy dito. Sinibahin sang maayon, West Villa Flores. Si katropang Ma'am Sinaline, mayong hapon mga DJs. And to all katropa, thanks God, it's a Friday. God bless everyone.
1: Say to
0: you, katropang Ma'am Sinaline.
2: Si katropang Sir Mel Zanis, kung may nag-birthday na mga katropa niya, katropang ay, abati happy, happy birthday kuno kay pari ko, Gerald Tubdob, the lover boy. Lohas, dira sa bahin sang Bulacan, ay malay-layo pa kag, kay classmate niya kuno, BR Pass sa UAE. Duwagin niya katropa niya, katropang ay, nag-celebrate subong sa ilang mga kaadlawan, July 10 subong adlaw. Once again, happy, happy birthday, kid, sa mga tropa peeps ni katropang Sir Melbs nga naga-birthday subong a.
0: Yeah, so di bag may birthday, may happy birthday song.

0: Yes, so once again, happy, happy birthday again sa mga katropa ni katropang Sir Mel Zanisco nga tinaga sa ulog sa ilang mga kaadlawan sa buong adlaw kay pare ko Gerald Tubtob, the lover boy Lojas sa Bulacan, kag siyempre kay classmate niya kuno B.R. Paz dito sa bahay sa UAE. Happy, happy birthday mga katropa kag sa tanan ng mga katropa natin nga nag-celebrate sa ilang mga kaadlawan for today, July 10. Happy, happy birthday mga katropa.
1: Yahoo!
2: Yes, stay happy. Happy, happy birthday ha sa tanan nga my birthday.
1: Yeah!
2: Mabuhay kayo. Time check na kita mga katropa. It's 2:40 in the afternoon na. And this time, we're gonna say BRB Anay. That's bathroom break. Magabuy lamang kita sa pila ka pa hanumdom. So kindly stand by.
3: X FM.
4: XFM.
5: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
7: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat, pati sakit mo, to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, di bibitsugin. Dapat, dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold ka!

0: mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, sea santay, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella, ang bago ko nga paboritong kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix bangod sa may collagen kag glutathione. Sobra gito nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
14: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Coffee break na naman.
16: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
18: Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
19: Santon Gold Herbal Tea,
18: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
19: Santon Gold Herbal Tea.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Komplikado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus
1: Herbal Oil. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ipikto.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
6: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Xanthon and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Amy Altoveros, taga-Tabok, Sarpangitan, Capiz. Nagkapasalamat sa XFM kay Dr. Rimilito Oy sa akon niya na dagaan niya 3,000 pesos. Gani ka mo mag-entra man sa Xanthon tag sa XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Xanthon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Xanthon Gold Coffee Mix. Xanthon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098, Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Time check is 52 minutes past 2 in the afternoon. Mga Ketropa, you're still tuning in to your favorite Ketropa station here on XFM 106.5, ang Ketropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon, ang inyong mga DJ Chika Babe sa gahanginan, Ketropang Ira.
1: Kaga Ketropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang inaanyang programa ang builog ng ginadulog sa Xanthan Plus Herbal Soap. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis ang atong kutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kag ang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract kalin sa prutas nga mangosteen nga mahamot kag may astringent property nga nagapahugot sa atong nga panit kag nagabulig man sa pagpasarado sa mga buhubo sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kag higo. Ang Xanthan Plus Herbal Soap ang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sang kakaw kag nagapabaskog sang humot sang mangosteen bangon ang VCO isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag sa ini ka herbal oil mga katropa nga kun ilakot mo sa ibang ingrediente hindi magubang yung properties kag ka-epektibo. Gana ano pang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa mag Xanthan Plus Herbal Soap kana mabakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man mabakal online pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Xanthan Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright mga katropa, balik na.
2: Yahoo!
0: Balik na sa aton programa. Di ba yung hapon nanay ha sa mga katropa naton dira ho sa may bahin sang Barangay Lawaan. Especially na dira sa may Jean Access Boutique kay Ma'am Catherine Famulak.
2: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta ikaw dira Ma'am Catherine? Nagapamati pa bala ikaw dira?
2: Yahoo!
0: Nagbisita ko dira sa sunod ha. Kag syempre hello hello man dira sa friend ship mo nga si Ma'am Vaneline Yoreta. Ngayong hapon, kag syempre ha, ang aton dira mga katropa peeps, mga katropang vendors naton, gati tumuan kanya kahugod sa pagpamaligya. Especially na dira sa may Teodoro Arsenas Trade Center o kundra man sa may bahin sang Burgos sa Talipapa. Good afternoon kundra sa mga pinalangga naton ng mga katropang vendors.
2: Yahoo!
0: Sige, abistras, bisa nagaulan. Padayon lang sa inyo nga mga baligya dira sa mga negosyante naton dira ha sa nagkalain-lain ng establishment. Ano man yun nga negosyo mga katropa, ang importante legal.
2: Yahoo!
0: Eh, kung legal, syempre gina-bless gini na iyan ni Lord nga kabay pagid nga mag unlad kag maging successful dirang inyo nga mga business.
2: Yahoo!
0: Kag syempre sa aton pinalangga man ha nga mga mangunguma, mga mamumugon, mangingisda, abamayo na gid nga pagpanrabaho man. Di man kamudere sa may bahin sang Panay Island, especially na hadra sa aton nga solid kag loyal nga katropa sang Hamulawon Panay, si katropang Tatay Mosok Biring kag si katropang Eric Biring.
2: Yahoo!
1: Yes, kag may pagpulo pamati pa na sa mga katropa nating SGs dira nga naka-monitor sa atin as always. Te, kamusta, kamusta, kamudra mga katropa? Kamusta ba na inyo pag julujuti dira? Aba, di may hapon sa mga naka-monitor sa atin, especially na hadra sa bahin sang Cal's Poultry Supply, sa bahin sang Acapelco dira, sa mga naka-monitor sa atin subong. Kag syempre, dira man sa bahin sang Pueblo di Panay, sa mga taga-e-performax, kag kundiin ka man subong, nga ista establishmento commercial o pisina o kundi in mga building dira nga naka-monitor sa aton maayong pagpulupamati dira mga katropang SGs na ito na mga snappy gid ka mga tiso yun na ito nga mga katropang security guards.
2: Yahoo!
0: Yes, kag syempre ho si katropang Solomon Antonio.
2: Yahoo!
0: Ay, ari naman sa subong nga hapon. By the way, thank you so much ha, katropang Sir Solomon, sa imo pasalubong nga piniya. Ay, kanang turn. Doon ni kami kabatsyag sang katol. kag kanabi siya kadro pag join no yes. Kay man siya maaskad sa tutunlan
1: may arab iban nga pagkagat no balang katropa ang aya ba unang kagat karhat aga
0: ay guys sir Solomon yung manamit ya ay di ginamat amat namon panita ni katropang join yeah! Kay man siya katropang hil hindi ko nakabulo magpanit kay man gitulok na lang abi mo sige pero thank you so much ha sa liwat sir Solomon kay di ang katropa nato niya nagatinguha man na nga may daloon gid nga pasalubong every time nga magbisita sila diri.
1: Oh, pasi magamon ha. Magsunggod ang mga charot. Pero thank you gid katropang Solomon. Si katropang Solomon niya very ano gid katropang ay ba mo to gani very generous gid kag thoughtful naton nga katropa at. Thank you so much gid once again sa piniya katropang Solomon. But ibang klase matamis gid kag wala sang karhat.
2: Yahoo!
0: Ay si katropang Menias Leonard hindi magpaulihi sa mga pick up line.
2: Yahoo!
0: Siling niya kung ang Tagalog ng wrong ay ekis. Ma'am Ira, pwede pa kiss? Please. Muna ga ayo pa kisayo. Sige, maayuan pa ginabay. Sige, at Tagalog ng wrong ikis? Abi ko mali. Sige, pasok sa Gyapon katropang Menias. At 1 to 198 kinabusan pag iduwa ba o si katropang Ponsilence mayong hapon mga katropa Borda Gula na kag mga katropa pa shout out lang ko ha sa my heart ko abo kay sarap mo kapili ngayon sino ina katropang Ponsilence
2: yahoo
0: sige shout out din sa my heart ani katropang Ponsilence di kamusta mga kaidu-iduan mo dira kabay naka-recover na ina dira ha
1: sige sa katropang Solomon di ba wala nun kunong hapon two beautiful ladies katropang Ira katropang Joy watching live na sumong si katropang Solomon samtang nagabiyahe tricycle sa Banuwasang Pontevedra nagalanog na din XFM sa Banuwasang Pontevedra kay of course sa batian tabanto kainan naka bluetooth speaker si katropang wow! Solomon dako-dako ugid niya nagalanog sa bilog nga kwan
2: wow!
1: Bilog nga compound din sa XFM Rojas kay siya siyempre, draman sa mga taga Pontevedra. May pagpulo pa mati draha sa tricycle ni katropang Solomon. Magpanghawi da ka ba si... Hindi mo na mabatian, nalagbong ka na tungod sa speaker ni katropang Solomon. Si katropang Chris. Oh boy, kabalik si katropang Chris. So, katropang I... Siling niya maulanon ko nung hapon DJs watching live in La Carona Dao Capies.
2: Yahoo!
1: Thank you so much ha, katropang Chris Blanca Flor Concepcion. Ari sa aton nga programa sa buong nga hapon.
0: Sa katropang Ronel Hagunob, ang aton nga solid man, nga taga-comments ang antike.
2: Yahoo!
0: Good afternoon man sa imo, katropang Ronel. Di grabe na kuno dito ang ulan sa ilaho, wala giduntat. Nami, gidi akong may ginakupkupan ka kung gaulan, labi pagid kay nakaturbo pa. Sana all ka na lang sini. My dear.
2: Sana all.
0: Ate, sige, ate. Importante, ang blister dira sang turbo, ya ginatago mo katropang Ronel. Kabisan, wala kami ginakupkupan. May chance kang magdaog. Sige, katropang Menias. Bumiara na naman siya sang kwanho.
1: Kailangan mo siya balon.
0: Hambal niya, kung ang Tagalog ng game ay laro, Ma'am Ira, pwede paglaruan ang pwede mo paglaruan ang puso ko. Aray mo pa ka. Ay, tisugot kasi na. Panganan taging pusuon mo. Ay, sino man yung abuang magsugot si nakatropang Menia? Sige, siya lang kuno ang labis sa tanan. Okay, sugot ah.
1: May nag-volunteer kag may willing si katropang Menias, katropang I. Si katropang Pons, ito na, nagkurit-kurit na. Sige, sa imo bi katropang I.
0: O hambal niya nang mapawi ang nilalamig kong damdamin. My Only One Zanton Gold Coffee Mix.
2: Yeah!
0: Ay, bongga pagidiya. Sige, 100%.
1: Sige, tropang Ronel, titor mong ginapangita sa maulanon. Sige, tropang Ponsia, ti Zanton Gold Coffee Mix lang ko no yan.
0: Yes, ti. Grabe, gininiya pa kapihon. Sige, tropang Ponsilens. Pero why naman na kaso, sir? Akay man, mayo man sa lawas. Bisan, adlaw-adlaw kapag magpangapis ang Zanton Gold Coffee Mix. Sige, tropang Rio Vincent Hame, amo gani DJI, marami gramigid, marami gid magbarikutot, kag marami magkupkup sa mainit. Kaso wala takupkupan, DJI. Uh-huh. Mga pitabi dyan, DJI, basi, nagapi, ay okay, pangitaan siya kuno diri sa kapis. Ang magpalangga sa iya.
2: Yahoo!
0: Ay basta ito kapis ko no ang para kay katropang Rio Vincent.
2: Oh.
0: Ay sige, i-drop dara bala katropang Rio ang imo nga number kay pangitaan ka namon textmate. Aning bahala si mo basi ikaw lang magpaindi ha.
1: Sige, sa katropang Kwan, sa katropang Ronel, di ba ang hapon ko na sa liwat? Sali niya, katropang Ahe, coffee ka ba?
0: Bakit?
1: Sali niya, di kasi ako magigising pag wala ka. Ay. At kung ikaw ang katabi ko, my dear ay, kailangan nakaturbo gidya para enjoy talaga.
2: Sana all.
1: Yahoo! Mga presyo na na, before tulog, kagpabugtaw ko no, ti turbo naman katropang ay.
0: Ay, grabe. Tapos ang siya mga... entry. Sige, grabe na lang imo nga mga kwan katropang mga maintenance mo katropang Ronel.
2: Yahoo!
0: Sige lang, go lang. Pero si katropang, sino pa dyan katropang Trun?
1: Oo, si katropang Delilah Way, ari man sa ating programa sa buong hapon. Good afternoon ko na Ma'am Ira, enjoy. Pa shout out man sa Abelio family. Dira sa bahin sang panit ang kapias. Ay, may pagpulo pa mati. Dira sa mga Abelio family sa buong nga hapon. Dira sa panitan. Kamusta, kamusta ka mo, dira? May nang pagpulo pa mati. Dira sa mga katropa nyo dira sa X-rated program. Si katropang... Ay, si katropang Ma'am Sinali, nang iyang emoji, katropang ay, nagakwan, nagalibot-libot ang mata, ano ini?
0: Ay, grabe si Ma'am Sinali, ba? Dumata lang sang bagyo ba?
1: Manday? Oo. Ma'am, ay, iba. Ah, okay, akaina, sabat niya sa ating question of the day. Pero si katropang Ronel, siling niya, my dear, ay, oo, naka-experyensya ko sina Gabi DJ Joy sa pihak ng kwarto. Sang nag-aboard siya ko na pag-college ko, siling pasang lucky, my dear, ay, nakaturbo ko, hindi ko untat kung di ka pusa iya.
0: Ay, grabe, gali ba? Mga sagad-sagad, gali mag-gamit ang mga taga-antikis, ang turbo ba? Ay, sige, ipadayon nyo lang na para mapagsikag, mabaskog na lang inyo nga lawas.
2: Yahoo!
0: Pinatawaan na lang ka muna yung katropang Ponsilenso. Amo man si Toto Oval, pero si Ma'am Sanaline, in love siya. Ay, pero si katropang Arnold Altivo, good afternoon, exit na po, napadaan lang. Ay, importante, nag-agi. Ano pa na ba? Nag-agi na may agi pa. Good afternoon ha, sa imo katropang Arnold.
1: Sige, sa katropang Sanaline, siling niya halaka, hindi na ina siya always mag mapakali. Ay, over in love na ina.
0: Uh-huh. Ay, sino, Ma'am Sanaline? Sabi ihutik. Pero nagpinatawa siya sang kuring ho. Sigatropang Ronel, hambal niya naman ho. DJI, para kang ampalaya, abang. Kahit sobrang pait mo na, ikaw pa rin sustansyang hanap ko, lalo pa nakaturbo ako.
2: Wow!
0: Grabe pagin sigatropang Ronel.
1: Pero ang ampalaya, nadumduman ko na naman katropang agi. Ang ampalaya, gawala ka agi ko ma sa ipapait niyo mga katropa. No, hindi ko yan makaon kay sobra kapait. Sige ah. Si katropang Menyas, yan yung sabat kay ina katropang ay sa ito yung question of the day. Nga kung gabi ko naman nababatian siya, nga gahuni pero kung adlaw wala naman. Sige. Ang importante, dira katropang Menyas, hindi sa kwarto mo mismo maghalin ha. Ang gahuni, kay ba ina. Si katropang Tutuval, di sila niya, ma'am, ay, balaan mo ang liwit.
0: Ay, liwit nga isda to.
1: Mm,
0: Ay, balaan na, mon ina. Inang nina prito nga mahaba.
3: Yahoo!
0: Patalaan mo kami, des. Sige, mahulat-hulat kami, ha?
1: Sabi mo, ha?
0: Oo, kay this time, balaan na mo ng liwit, gani. Padalaan mo kami liwit.
1: Better luck next time to ha, pasi. May bulubudlay ka pa na kakilala. Yan yung katropang ay ang isda nga liwit.
0: Yes. Mabukog ni sa iya, katropang Joy. Gani magkaon sina dapat halong-halong gid.
1: Kagprito lang gid ang ano man namin sa siya, katropang ay.
0: Kay kung ginasabawan siya, doon nagadunot. Yes. Pero humba ni katropang Ronel ho, DJ Joy, kanal ka ba?
1: Abo, kanal. Bakit?
0: Kasi nahuhulog na ako sa'yo. Pag nasalo mo ako, lagot ka kasi nakaturbo ako. Grabe, ganyan nga endorser. Pwede ka nakatropang Ronel ang maging endorser sa turbo.
1: Ko ata testimonial one time si katropang Ronel.
0: Sige. Mm-hmm.
1: Oy, gina-shout out radio ko na ho, si dear niya Ma'am Senadine, kag si dear niya Crystal Maria Joy. Nga di wala, duwala subong sa ito nga comment section.
0: Ay nga man ba?
1: Oo, din ka nakatropang Crystal, pakalam-kalam day subong. Pero basi, naging tuod yung hala niya katropang ay nagligad nga doon na madla to siya sa katre nga garagaak. Ano to?
0: Sige lang ah. Si katropang Ma'am Senalin, thank you ko nung katropang Ronel sa iyo mga
3: griefings.
0: Si katropang Rose May, waayong hapon mga ma'am. Ma'am Ayan, Ma'am Joy, thank you Ma'am Rose May sa pag ano man sa paglabay sa atin nga comment section.
3: Ngayong
0: hapon man dira sa imo kag sa imo nga family.
1: Sige, si katropang Sir Melvs, but isararout ko no kay Paeng Turbo Aprowebo, kag sa driver niya nga si Catalan, nag-delivery sila sa President Rojas, wala siya nagtirik-tirik, biyahe sang tricycle. Sige, isararout lang kag mayong pag-kwandera mo lumaneho, maghalong gid katropang Paeng Turbo Aprowebo, kag sa imo driver nga si Catalan, nga ti on route subong pa President Rojas. Si Toto Val, nagpinang-mention na si iya mga tropa pipso. Mention niya di si Dudoy, si katropang Ma'am MJ, si katropang Sir Noli Do. Iya, tiye. Wala man sila reply sa imo to.
0: Busy-busyhan ko ng mga Oh, si katropang Rafael Do, I know.
1: Oo, gani. Basi, nagabiyahe katropang ay.
0: Ay, sige. Ah, kay man, driver na siya ko, no? Sige, ah, si katropang Kenneth Pasete, ari na siya.
3: Yahoo!
0: Good afternoon, mga katropa peeps. Katropang Ayan, katropang Joy. Pero migit sila ko na nagapamati. Dara sa may barangay poblasyon. Norte Sigma Capiz. Mapapresent lang ko, ah, kay medyo busy, gid ko.
3: Yahoo!
0: Dukur, may ka-busy, ha? Katropang Kenneth. Nagainano, bala ikaw dira? Basi kung ano na dang ginahinimo mo, ha?
1: Pero before siya nag-busy-busy, ang katropang ay, may balon, may siya nga pick-up line.
0: Ay, ano yan?
1: Oo, katropang Ira, teacher ka ba?
0: Uy, bakit?
1: Wala kasi. Turuan mo naman akong mahalin kita.
0: Aww. Ay, paano yan? Kasi hindi. Hindi kita maturuan, katropang Kenneth.
2: Aww.
0: Ay, sige. Ah, si katropang... si Toto Val, sila niya katropang Sammy, buhi ka pa da. Buhi eh. Mention bala kay mabatian niya ng ngalan niya, madalikiyat naman at di. Si katropang Kenneth, ginagreet niya man siyang advance. Happy, happy birthday kay tito niya ko na ho, Vice Mayor Chris Andaya.
3: Yahoo!
0: Ay, hindi gali maasi-asi si katropang Kenneth. Oh, kay man. Tiyo niyang gali ang Vice Mayor. Sige, ah, kay nasa atin nga birthday song. Ti advance, ibig sabihin, waay pa man nga birthday. Ti advance, happy birthday na lang dira, ah, katropang Kenneth.
1: Sige, tinaglabay ba sa ito yung comment section si katropang Rose May? Maayong hapon ko na Ma'am Ira and Ma'am Joy.
3: Yahoo!
1: Bago na ito nga katropa, pero thank you so much ha, katropang Rose May. Tagadiin bala ikaw, pero by the way, thank you so much ha, sa pag-drop by sa imbo nga paramiyaw sa subong nga hapon. Maayong hapon katropang Ira and katropang Joy, si katropang Danny D. Martin. Shout out sa mga grupo ko sa Divine Mercy, si Baguan.
3: Yahoo!
1: Oo, kita na yun lang kita dira buwas katropang Ira kay baligyaan takasang Baye-baye.
0: Ay nga, man baligya. Ang dapat ha, tag lang ha. Managok ko bala buhas. Sige, akatropang Dani. Tikita ay lang kita to tomorrow ha. Gabang damo ay magbisita. Ah. Kay man, for sure, ang iba naghalong-halong man ah, sa malain nga tiyempo. Sa katropang Kenneth, gina-shout out niya man. Sa katropang Ma'am Sandaline. Aba, sige. Ah, pero may pick-up line naman si katropang Ronel.
1: Ay, ano
0: DJ Joy,
1: ay?
0: Mabigat ba kamay mo?
1: Ay, bakit?
0: Hawakan ko na lang para sa'yo. Mwa-mwa. Oh. Oh, hindi ka ko na mag-hadlock ha. Kay ready na siya. Kay man, nakaturbo siya.
3: Yahoo!
0: Grabe, kaya. Basi, oras-oras ang katurbo. Oh. Ikaw katropang Ronel ha. Pero maglalasa na ikaw dira. Sige. Pero hambali katropang totoval. Sarambutan. Sarambutan ka na, Tol Kenneth. Mapatudlo ka pa kay Tol, kay Ma'am Ay. Ang mga ni katropang Totoval, no? Nakaagi man siya, guro, grade 1, now. Sige, ah. Pero okay lang, ina, Totoval. Ah, kay man, pick up line niya mo lang na iyak.
3: Yeah!
0: Ikaw, Abby, iawan ka pa na panumdum, Simo. Magatakop na itong programa. Mm-hmm. Why ka pa nakadrop?
1: Wala. Ito. Ah, si katropang Kenneth, naka-1 na iya. Naka-score na sang 1. Pero ito siling niya, Tol Pasete, gusto mo balik ka sa GC, pero may kondisyon. Dakpa, danay da ang buaya sa Sigma.
0: Uy, grabe ka man to ka. Karoon siya ang dakpon.
1: Ay. Sige, tas ang dalo ni katropang Kenneth, hindi isang buaya, kundi lain niya. Nga mga buaya. Ay, sige. Si katropang Monroy, ayayo, ang ato nga katropa. Good afternoon kung na katropang Ira and Joy. Abat, kada hapon nag-monitor ha si katropang Monroy. May pagpulo pa mati, dira, diba? Siya may gusto kada isa raraut nga mga upod mo sa obra, upod nyo sa balay, or di in man. Di feel free lang ato drop by katropang Monroy. Kago, consistent kiso. Unod siya nga feed, puro lang XFM katropang Ay.
3: Yahoo!
0: Yes, bali Ma'am Sanalin, ari ko subong sa house, mga guwaps.
3: Yahoo!
0: At pahuway-huway naman si Ma'am Sanalina. Ito, sige ah, pagligid-ligid, anay, dira Ma'am Sanalina. Okay, deserve mo man ina. Deserve mo man magpahuway. Si Ma'am Elma Sobre Vega, mayong hapon. Katropang Ayan Joy. Listening.
3: Yahoo!
0: Thank you so much, Ma'am Elma, sa everyday man niya nga pagpamati. Bisan sa The Secret of Health Depressant, kaya si Mama Elma Sobre Vega.
3: Yahoo!
0: Thank you so much, Mama, sa pa-highlight.
1: Sige, sa katropang Lloydy, sinin niya, the eruption of Canlaon Volcano here is a part of Pacific Ring of Fire. Katropang Lloydy, ha, halong-halong, kay ti lapit ka mo dira sa kwan, sa Canlaon, nga nag-aalboroto, subong. Di ba, magpulo pa mati, dira katropang Lloydy Navales, ang ato nga katropa peeps from the City of Smile sa Bacolod City.
3: Yahoo!
1: Thank you, kurang balik katropang Ma'am Sinaline, katropang Lloyd, sa pag-greet gira kay katropang Ma'am Sinaline as always. Si katropang Rainier. Rainier Agopitan Uwadan. Maulanon ko nung hapon, mga katropa. Katropang Princess Ira and katropang Joy. Kag nagpa-highlight man siya ko subong hapon, katropang Ay.
3: Yahoo!
0: Thank you, katropang Rainier. Sa imo, dara nga do consistent naman. Nga everyday present ikaw sa atin nga comment section.
3: Yahoo!
0: Salamat, hati. Abang-abang nandira dapat present ka always. Si katropang Pasate Kinat. Siling niya nakainom na siya kuno sang Zanton Plus Gold habang nagapamati sang X-rated.
3: Yahoo!
0: Sige, mayan ayad. Gidra katropang Kenneth nga pag inom-inom. Thank you katropang Lagaw ni Rainsky sa pa-highlight.
3: Yahoo!
0: Kamusta, kamusta ikaw dira? Mayong ayo lang nga pag pulupamati ha. Si katropang Solomon, pa-shout out lang di kay bro Walter Delphine. Galanog na to ang iyang radio.
3: Yahoo!
0: Amo na iya ang manami. Nga ginhatag ni station manager Jovan Anisco. Galing nabilin ang saksakan. Ay, guwapo! Sige, shout out niya ha kay bro Walter Delphine. Kagdra man niya sa may bahin sang Karen ice cream. Yahoo! Thank you so much, katropang Solomon. Silagaw ni Rainsky maulanon at mahanginon nga hapon, mga katropa. Ay, may lang nga mahanginon ang aton nga tiyempo, hindi lang ang tawo, ha?
1: Sige, din ko baan matat sa mahanginon. Abi ko may sugbon na. Sige, katropang Augusto. 24, ariban sa ating programa subong hapon. Mga hapon ko na katropang Ira and Joy. Watching live na naman ako diyo sa balay sa inyong programa. Damo, gid nga salamat katropang Ira kag Joy. From Barangay Kalapangwanes, Sitio Bayang, Dumaraw, Capiz. So, yeah. Si katropang Agosto ha. Di, kuha naman siya katropang Ay. Ataw gali siya niya. Regular naman siya sa mga program natin. Kay ina to kay katropang Tinara man siya. Sa atin subong ara man siya. Uy, thank you so much ha, katropang Augusto 24. Si katropang Edung nga nagapamati sa atin subong ka.
3: Yahoo!
0: Si katropang Rio Vincent. Sili niya, are you alone? Ah? Lone ka ba, amuna guro? Mm-hmm. DJI, because you definitely have my interest. Aww. Ay, English pa, ha?
3: Yahoo!
0: Pwede, pasok. Thank you, katropang Rio Vincent Hame. Alright, time check. Anong kita, mga katropa? It's 3:17 in the afternoon. And that time check is brought to you by Casino Plus Wednesday at Casino Plus wins every Wednesday. Standby mga katropa, magabalik kita ha pagkatapos gid lamang sang pila ka mga pahibalo.
4: XFM.
5: XFM.
6: Vitamin C, mag-vitamin C, mag-santon.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingid dyan sa borsang Suntone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Suntone Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Suntone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Suntone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Suntone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Suntone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki.
3: Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
1: ko. Centum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatchal ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minutes lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil direct.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga bukika.

0: Ang oras, alas 3.22 na sa hapon. Mga katropang inanay nga programang builo nga ginadulong sa inyo sang Zantun Gold Herbal Tea. Tilawin na ang pinakabago nga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang Zantun Gold Herbal Tea. Marami ginang pag-inom sini matapos magkaon. Agod nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ini ang himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark, gamagaranon gid sa health benefits. Ginapatam isman ini sang stevia nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto nga para babalanse ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton nga lawas. Gani wala gid ha kabalak-an ang mga katropa dira naton ho nga nagasupreher sang diabetes tungod may ani man ini sang santons nga isa ka antioxidant gikan sa prutas nga mangustin. Gani ka cast gid ha ang mga toxic kag kaya gid cleanse ang aton lawas pinagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ini mga katropa. Kani magbakal na ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar o kung pwede man mabakal online pinagidra sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Zantun Gold Herbal Tea, a quality product of Yes to Health Incorporated. Alright mga katropa, excited na bala ka mo? Kung ano na naman bala nga istorya, sang kabuhi ang aton pagabuksan for today's Friday X-Rated Edition. Inayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Aba, inayhan makahatag sa aton sa buong sang inspirasyon.
0: O kunbasi,
1: consumption!
2: Oh no!
0: Malalaman later mga katropa, gani padayon lang sa pagtutok. Tibalikan na nato ng mga katropa natin ho sa comment section. Kaya man may nagapalagas pagid sang ilang baga panamiyaw. Si katropa Ronel, salamat gid ko no ha sa pagbasa sa niya mga greetings. God bless ko no sa aton nga programa. Bisan ka bagyo ay pahuway ang trabaho. Ganun talaga pag guard ka. Di talaga magpapahinga hanggat may hininga. Sige, tama ka dyan at hindi pwedeng iwan, binabantayan, mag-nano-nano man.
2: Yahoo!
0: Ano gini na katropang Ronel, kay man kung security guard ka, ikaw dara nagabantay sang safety sang tanan. Sige lang, kaya mo na, nakaturbo ka man, timabas ko ginang lawas.
2: Yahoo!
0: Sige katropang Ma'am Sanalin, thank you ka na katropang Kenneth ha, sa imong greetings sa iya, kag-God bless ko no, dugang niya lang ko no ho, hagan-hagana ang feelings mo. Ay, bakit? Kay basi ko no ma-overfeel ka na. Ay, bongga.
1: Sige, sige tropang Tiara, may panugyan si mo, si katropang Ma'am Sanalin ha, katropang Kenneth. Feelings, feel moderately. Bali Ma'am Sanalin. Si katropang Kwan, si katropang Tristan, Wyeth V. Gulay. Ari man sa atin nga comment section. Good afternoon, girls. Bali niya.
0: Good afternoon, madra sa imo, katropang Tristan.
2: Yahoo!
0: Long time no see, o kung no comment.
2: Yahoo!
0: Pero thank you so much ha. Si katropang Ma'am Emmy, ay ang katropa natin sa may bahin sang Jack's Laundry Hub, nakahinga boy.
2: Wow!
0: Thank you Ma'am Emmy, mayong hapon mandara sa imo. Kag si katropang ano naman ho, si katropang Rio, is your name Wi-Fi DJI? Because I'm definitely feeling a connection.
2: Yahoo!
0: Sige, DJI, pingat ka ba? Kasi pinatitibok mo ang puso ko. Sige, importante na gatibok ay man. Kung wala gatibok, ay...
2: Yahoo!
0: Sige, na yung katropang Rio. Si katropang Ronel, DJI, chocolate ka ba? Kasi sarap mong mahalin. Okay, noted. Pero si katropang Pasetti, ang kanya, you're welcome. Kuno Ma'am Sanalin, ha? Ay, ang advice, anong mahambal mo, dara katropang Kenneth?
2: Yahoo!
0: Ang basa, hindi ko na yung pagsundong.
1: Oo, no, wala reply ang advice ni Ma'am Sanalin kay katropang Kenneth. Pero, si katropang Kwan, ho, din ako din natunaw na ako katropa. Asi Ma'am Senadine, thank you ako na katropang Sir Solomon sa pagdumdum gila. Always kay Ma'am Senadine.
0: Asi mga katropang Menias, may pahabol. Ma'am Joy, matalino ka ba sa subject na Filipino?
3: Aba, mahaba. Bakit?
0: Pag pinagsama ba ang panghalip na ikaw at ako, may chance ba na maging tayo?
2: Yahoo!
1: Ang daming baon ni katropang Menias, ha?
0: Grabe ha, nami ang imong kuan. Sige mga katropa, thank you so much gid ha sa mga pabaon nyo dira nga mga pick up line sa inyo dira nga gin-share man sa aton nga mga katropa.
1: O si Tuto Val, humayari mga katropang ay sa babaw.
0: Ano ko no?
1: Ma'am ay, ano ni? Buwaya ka ba?
0: Oh, bakit?
1: Kasi lagi kang paldo eh.
0: Uh-huh.
1: Ay, wagid ka da.
0: Why gid to? Hindi man ta buwaya to. Kag isa pa, hindi man ta paldo. Sige mga katropa, so far the way naman at amat-amaton ta na buksan ang istorya sang gabuhi.
2: Yeah!
0: Subong a Friday, ang aton nga story, ang gintig uluhan. Dungan ta katropang Joy?
1: Ay.
0: Mm-mm. Sige, ang mga katropa peeps, ang istorya sang kabuhi ang gintig uluhan. May nabatian ako nga ugayong sa kwarto ni Manang.

0: Hello mga katropa! Hello man sa mga DJ Chika Babes! Shout out gid us to all katropang listeners and viewers. Ako gali si Mikmik. Hayo ko lang ina ha mga katropa. Budlay na nga daan kay damo chismosa. Ilabi na sa amon compound. Ay tinaga tululumpok lang ang mga marites. DJs, gusto ko lang tani ipakigbahin ang ako naging mala X-rated experience. Kag DJs, gusto ko tani nga Friday nga adlaw lang inininyo basahon. I wish granted a katropang mikmik. Mga DJs, 10 anyos lang ako sang natabo ini. Kag asta subong, fresh kag klaro pagidyapon ini sa pensar ko. Yahoo! Kag every time gani nga mga dumduman ko ini, napapakadlaw na lang ako. Bata pa lang ako sad to DJs, kag inosente pagid ako katama. Sang unay simple lang ang amon pangabuhi. Duwa lang kami kamag-ulutod, kag puro gid kami babay. Pero bisan apat lang kami ya sa isa ka puluy-an, si mama, papa, si manang kag ako. Bastante na kami kag masadiyagid ang amon pamilya.
1: Sana all.
2: Mga DJs, ang magulang ko nga si manang nene, 19 lang sa dunga time. Kag may nobyo siya mga DJs, nga si Manong Kiko, kag wala gidin isang problema sa amon. Kay balaan man sa amon mga parents, kag very open man abi si mama kag si papa sa mga subong sina. Kay man, silingganin nila mga DJs kung mas ginahigpitan, mas nag-rebelde pagyad. Gani naging welcome gid si Manong Kiko sa amon nga pamilya, especially sa balay namon. Aba gagwa sulod na lang ina siya.
1: Sana all.
2: One day mga DJs, naglakat si mama kag papa kag maging kaduan nga very important matter. Kag sa parehong adlaw mismo mga DJs, aba, nag-abot si Manong Kiko sa amon nga balay. Ginhimo lang ako yan ni Manang nga sulugoon sa dunga time. Aww. Kay man ako yan nag-abakal sang pagkaon nila. Kag ako pa yan ginpaluto niya sang pansit kanton. Samtang sila nga duwaya, ti nagapulo pa ng biran lang kag nagakaya-kaya sa sofa samtang nagalantaw sa TV. Yeah! Hi, te. Wala ko sang mahimo eh, kay ako yaang manghund. Gani dapat sundon ko siya kay amo na ang tudlo sa ako na sang amon mga ginikanan.
0: DJ I and DJ Joyce, after maluto ang amon nga pamahaw, upod man kami kaon nga tatlo. Kag after that, tigin sugo ako ni mana nga hugasan ang amon kinan-an. Nagsabat pa ako nga, karon na lang bala nang? Sumabat man siya nga, anong karon-karon? Hugasin na to baladay? Maabtan pa na karon di mama, maakiga naman ta. Sige, hada. Sige na lang gani, for the go man ko eh, mano pa ko bi, kimanghod ma lang ko. Samta nagahugas ako mga DJs, nagsipalagyo sila. Nakibot na lang ako nga wala na tawo sa sala. Pero ang TV nagaandar sa gihapon. Kag may something ako nga nababatian. Hindi lang ko sure pero dumay naganila guboy. Kag may nagapinanawag sang bulig nga daw naipit nga ilaga ang tingog. Unbothered lang ako that time. Kay abi ko ang TV lang. Pero after that, sa nagkatapos na ako hugas ang pinggan, mailis ako kuntani sa ngakon nga bayo. Kay syempre, basta maghugas ko yadaan sang pinggan, basa ginaya ang bayo ko, mga DJs.

apa mga DJs ang nagalakat na ako yapakad to sa akong nga kwarto? May nabatian ako nga daw may nagainuyog sa kwarto ni Manang. Mga DJs, ang dingding sa kwarto niya nga plywood. Aba, nagauyog-uyog. Luyuhay lang kami sa kwarto, mga DJs. Gani, klaro gidya ang tunog. Tungod sa bata lang ako, kag wala man ako yan nag-expect, nga muto gali ang makita ko. Nagdesisyon ako nga maglingling sa dingding.

0: DJ Ian, DJ Joy, may gamay dito nga buho kag kung idasok mo dito ang imong mata, kag kiputon ang isa, makita mo gid ang ara sa sulod. Hindi man tanan makita mo, pero syempre, kalabanan. Aba, mga DJs, ang ginisidiin ko sila. Kakibuton ko pa kay man si Manang, nagapong ko kay Manong. Kag wala lang nagapong ko, nagauya-uya pa nga daw kaangay sang kabayo. Kag indi lang ina, nagagiling-giling pa siya kag nag-tigidig-tigidig. Si Manong Kiko naman niya, aba, doon na stroke nga wala makahalin sa ginapwestuhan niya. Mga DJs, bangod kay inosente pa ako ya katama, aba, ginbuksan kong pertahan. Kaya nagpalapit ako sa ilang nga duha sa ilang hiwat nga activity.
1: Oh no!
0: Ang rimo ko, ginampak ko sa likod si Manong Kiko. Kagsiling ko sa iya, "Hoy, Manong Kiko! Ano niya ang ginobra mo kay Manang, how? Ngaman daw, mapaos na siya sang pagsiringgitan?" Mga DJs, kakibuton pa nila ba hindi hamak? Ang natabo, tinaguntat ang pag-uya-uya kag si Manang nagsinggit sa akuan. Siling niya, "OMG, Mick! Guwa ka danay, Dimik! Guwa danay! Dali! Dali! Dali! Guwa danay!"
2: DJ Aya, DJ Jones, dito ko gid na saksihan ang literal nga Adan kag Eva. After that, mga DJs, nagsigwa na sila sa kwarto kag nagapanulo-tulo gid ang ilang mga balhas. Pagkatapos ang pila ka minuto, ginpapuli na ni Manang si Manong. Nagtulokay lang kami nga tatlo, pero wala ni man ako inakigan that time. Bangod siguro sang iya man kahuya kagkakulba. Kay man DJs, kung akigan niya ko, sure bull, isugid ko gid sa kay mama kag papa. DJ sa subong, 20 anyos na ako. Kag 29 naman si Manang. Kag wala ko gid iniyagin sugid bisan kay sino. For your information lang ha, sila gyapon ni Manong Kiko, stay strong si Adan kag Eva. Kagari pa mga katropa, kay inugkasal na ini sila next year. Pero mga DJs at mga katropa, abit nyo bala ka-awkward sa gyapon? Ilabi na kong mag-upod kami nga tatlo. Siguro sa ila nalimta na nila ini, pero para sa akon, amo na iya. O kung amugid ato ang hindi ko malipatan sa bilog ko nga kabuhi. Sa subong, mas naintindihan ko na gid mga DJs. Ang tanan-tanan nga, nga natabo sadto, lain gali nga bulig ang ginapanawag ni Manang. Tub-tub na lang dira ang akong istorya. Gabay nga nag-enjoy ka mo. Happy weekend mga katropa! Mik-mik na lang liwat ah. And this is My X-Rated Story.

0: Mga katropa, ang ina nga programa ang Buylog ang Gradulong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang ibong kaugalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang mayaras ng glotacogic, kag virgin coconut oil kon VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ng early signs of skin aging kung pagtigulang sa nga itong cellulas sa panit. Iniman na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa nga itong supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga yara sa Clair Skin Herbal Soap. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo na nga natural ang pamaagi sa imo nga pagpagwapa, mga katropa, magamit na sa Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar. Kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop, a Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Viesto Health Incorporated. Alright, di na ba ti antagid na ang gin-sherman sa aton ni Mikmik? Nga dati pa iniha, Jess Anios, ako na sang na-experience niya ni Kagsubong, bainte na siya. At yung mas naintindihan na niya, Subong ang nagkalatabo sang una. Hello, dala sa imo katropang Mik ha. Salamat sa sulat nga imo ginpadala. At yung Jess Anios, ako na ho. Basta Subong gani fresh na fresh gyapon katropang Joy, kaglaro sa iya pinsar ang amoni nga experience. Kag every time ko nga madumduman niya, ay napapakadlaw na lang aton katropa.
1: Oo, tungkol sa ang nabatian niya, nga daw naipit nga ilaga nga tingog.
0: Sige, balaan mo, simple lang ang pangabuhi nila Santo. Gamay lang ila, pamilya, walang sila nga magulutod kag puro babayi pa, pero di bastante kuno sila ya akay man masadyagid ang ila pamilya.
2: Yahoo!
0: Ang gadi nga nagkanobyo si manang niya sang 19 years old, kag very open gid niya saya nga family.
1: Yes, sa katropang IT, sa nakanobyo si manang niya, pila itong edad ni manang niya?
0: 19.
1: Kag welcome to the family kuno ang iyang nobyo, nga si katropang Kiko. Aba, gwa sulod sa balay, kamanti, hamagani kuno sa iyang parents kung higpitan, mas lalo nagarebelde, amuna nga siguro open ang mga amuna nga set up sa ila pamilya, katropang IT.
2: Sana all.
0: Yes, amagani katropang Troy, ti isang isa kuno kaadlaw, naglakat ang iya nga family. Si mama niya kag si papa niya may gin kadtuan nga very important matter. Ay, kag sa amo man mismo nga adlaw nag-visit-visit si katropang manong Kiko niya dito sa ila balay sa iya nobya nga si ay wala niya gin pangalanan, si manang nene ing iya gin pangalan. Amo na ganing atropang Joy kay naingit si katropang Mikmik. Doon na bad trip siya kay ginhimo sa nga silugoon. Perte nga magulang niyo.
1: Mayad man mag-champo si katropang Kwanho, katropang Kiko.
0: Ay, feeling ko ginplanuhan na nila katropang Joy. Basi nag-text sa nai na sila sa tonga time.
1: Kaya baga ni nila katropang ay, if the cat is away, the mouse will play. Amo guro dyan, naging katuhan ni katropang Kiko.
0: Yes, amo gani katropang Joy kay nagbakal siya kuno pamahaw. At the same time siya man nagluto. Kag syempre upod man sila kaon. Kag after that, ginsugo sa nimanda niya nga maghugas ang pinggan. Kay gali ya. May obrahon sila na yung aktibidades.
1: Oo, gintoka siya ni manang ni nene sa pagpaghugas without knowing nga si manang ni nene ya magiging busy-busyhan naman for the next minute.
0: Ay, tiyan mo na gani katropang Joy kay man. Samta nagahugas siya kuno pinggan, may nababatian siya nga something nga daw naganila gubo kag may nagapinanawag sang buleg. Obo, at why man gin mind sa ngaton nga katropang Mikmik kay abi niya ang television na kuno nga nagainanda. Aba, mayad man si manang nene, bawala niya ginpatay ang TV. Hindi sila mabatian.
1: My God.
2: kay daw pang ido man ang ang dalunga ni Mikmik. Galing wala niya to sinapak. Yeah. So kaya nakatapos na siya katropang Joy. Mm-hmm. Dito niya lang gid natukiban.
1: Yes, katropang ay samtang nagalakat siya tani no pabalik sa kwarto niya kay Manti. Luyuhay manila kwarto kag plywood malang ang division. Amuto ko no katropang ay nga ti klaro gid. Klaro gid sa pamatinan niya ang tunog. Tungod kay luyuhay malasla kwarto kag plywood, ti mabatian mo gid yai kung ano man nga klase sang tunog ang nabatian ni Mikmik.
2: Yeah, sa iti amugani ina katropang Joy kay nakita niya kuno ang dingding, ang plywood sang kwarto ni Manang yung nag-uyog-uyog. Ay man, kay lapitay lang sila kwarto mo. Kagani sa buho ko no, may gamay nga buho. Kag nagsidiing dito si katropang Mikmik. Abaw, ati wala man niya inimo ang puyaya. Ati amo na gani kay bisan ko no, hindi ugin man makita ang tanan nga ara sa sulod. Pero syempre, kalabanan. Kag ang kalabanan nga ato, kuhang-kuha, gidi. Mm-hmm. Ang mga eksena dito ni Manang Nene kag ni Manang, ni Manong Kiko.
1: Oo, may pa piyong-piyong pa siya sa isa kamata. Siyempre, kinala mo ipiyong yung isa kamata. Kung yes. Naga-lingling ikaw sa buho, katropang ay.
2: Yes, oh my God, ina, katropang Joy, no? Kaya na-experiensyahan taman ina mo. Nga kung hindi mo pagkiputon, hindi mo makita.
1: Oh. Ay, ito yung ato na, katropang ay, ngilingling niya na. Ito yung ano natabo?
2: Ay ba, nakita niya si Manang niya nga nag-uya-uya. Daw kabayo ko nung nga ginasakyan niya si Manong niya Kiko.
1: Oo, oh, ka nag-kwan pa ho.
2: Nagagiling-giling pa. Ay, grabe, gid ha. At sige, galing Mick, ang sala mo lang naman nagkadto ka to. Ay, kundi na-istorbo mo gid sila. Pero at sige lang, ay, importante, nakaagom nira sa pagtampa-tampa si Manong mo Kiko. Naglasaret manining si Manang niya ho. OMG, Mick, guwada na. Oh, mayad lang gani, swerte niya wala sa sinugid ni Mikmik. Oh, at ang galing ni Mikmik ah.
1: Ay, tingkak kakibuton man sang duha especially na ni or especially na ni katropang Kiko kay Manti, hinampak siya sa likod mo ni katropang Mikmik. Amog itong nagtapos sang aktibidad katropang ay.
2: Ay, ti sa kukulba goro ni Manang, yaging papuli niya na ini. Nagtulukay lang sila kuno. Pero in fairness ha, kay ti Asta Subong wala it inagin sugid ni Mikmik bisan kay sino. Love niya man goro si Manang niya. Ay, ti Subong 20 years old na siya katropang Joy ho. At the same time, ang iyang magulang 29 na.
3: Sana
2: kag, for your information, kuno sila gyapon. Stay strong si Adan kag Eva. Kag good news kay Kaslo na sila next year.
3: Yahoo!
2: Ay sige, best wishes lang. Gabay nga hindi rin na maudlot ang kasalan. Ay te, sige, basahon tanay din ang mga comment ho. O sige, tropang Ponselence. Sino ang pwede hingabot na samtang barato pa ang baby nga nakabaki? Ang baboy nga nakabakya. Ay sige, barato gid eh. Hambal pa niya. Daw nami. Daw kanami tani anda magpakasal ba?
3: Yeah!
2: Ay pakasal na ah. Why may gapugong pero ang baling katropang na to man. Kabayo o ilaga. Ay pareho to.
1: Bot. Kinabatian niya mo nagtigidig. Kaga daw sagwa to, sagwa, pamatinan, do ilaga, pero paglantaw niya, ay,
2: kabayo,
1: gali.
2: Ambal nito, Taval, mayad lang Mikmik, huay ka na gintimos-timos. Ay, huay, gito, eh, malam mo ginkipot na iya mata. Ang isa lang ang nagtanaw. Ambal niya, amo jamik, ang bulig na may kalipay, kagmay, kasaki.
1: Sige, ti ang iba pa rin mga comment mo. Si Katropang Toto Val, siling nga Mikmik, tungod sa buho, kita nagdamo.
2: Si Ronald naman ni Hambal niya, hindi pag-usturbo ha, Mik. Ga pangalipay ang tawo, balaan mo nakaturbo. Wow. Pusa eh, balhas giti mo, bad nakaturbo ka. Ay, ate, sige, akatropang Ronald. Ang bali tatawal na huslo ang naipit nga ilaga. Ay, may bago kita ang katropa ho. Ay. Si Felicissimo Dadap.
1: Ay, ka-unique sa iya pangalan, katropa.
2: Ay, nag-change career ka na don Dadap. Ikaw na si Felicissimo Dadap. para social ko no ate. Sige, ah, base na restrict ang iya doon dadap nga ako.
0: Ay, kung ano-ano siguro nga mga kwan, ano pa na restrict ang iya nga original nga account. Pero tiis hambalya di katropang ay ho, anong balita da, gaulan da?
2: Ay, syempre wala. Gakwan lang tulutaliti lang doon. Oh, hambalya.
0: Sining niya pa katropang ay ho, malabasahan ko di ginang comment niya ho. Good afternoon sa tanan, Lala Move Riders na kusubong di sa Manila.
3: Wow!
2: Uy.
0: Send proof ah. Uy. Kamusta da? Good afternoon lang da katropang Ira, kakatropang Joy. Bawari naman ta sa BGC. Hehehe, damo di guwapa ya do islanta na ka Ira.
2: Ay, may kaso dun ah. Banya, what if islanta ka Ira? Ay, ay, no worries dun ah, anytime, anywhere. Wampake ba? Oh, si katropang Joel Daliva na hingabot pa mayong hapon, katropang Iron Joy, watching live from Poblacion, Ilawad, Panitan. Si katropang Solomon, watching live man ko na sila samtang nagaparagaak ni Bro Walter Delphine ang tag-iya sang Karin Joy Ice Cream.
3: Wow!
2: Sige mga katropa peeps, happy naman si Nene kag si Kiko, ti pabayaan ta na, na sila.
3: Yeah!
2: Sa imo ka, di tagu-taguan na lang inanga istorya. Alright, sa mga katropa naton, isa na naman ka istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
0: Aba, puno man sang inspirasyon.
2: Kag may gamay lang nga. Consumption!
3: Yeah!
2: Thank you kids sa atin mga katropa nga nagpamati. See you naman next week. Ingkaupod nyo na lang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, katropang Ira.
0: Kaga katropang Joy.
2: Partner natin sa technical katropang Neil Luzada. Dari lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa nyo. Exciting!
4: Exciting!
2: Ang oras, alas 4:01 na sa hapon.
5: XFM. Sample Plus Gold.
6: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw ko man ang paginom. Okay gid kay wala nang katake ng arthritis ko.
5: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sample Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kagmay collagen kagglutathione.
5: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabilis ang labot ka. Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Sample Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Exciting!
11: Branded niya second-hand motorcycle ba lang ginapangita mo? Sa Ultimate Financing Company Incorporated, madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang ila mga motorcycle, lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror.

0: FM. Sample Plus Gold.
1: Ako si Joven, subragid kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko ah.
0: Sample Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
3: Good thing.
2: May Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Sample Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Senton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain.
12: Mag-assist the pain.
11: Kamkarang pain.
12: Fast and safe.
11: Assist the pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Assist the pain.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Wins!

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Sana alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Sanfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sanfon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Atensyon sa mga suki kag sumalakdag sang Farmacia Benjamin kag sang Dr. Jose Sonidos Clinic. Sila ang mag-transfer sa mas dako kag maayo nga location para sa mas maayo nga pagserbisyo sa inyo. Umpisa sa Hunyo 29, nahamtang sila sa Rojas Avenue sa kilid lamang sang Imperial Appliance kag Pure Gold. Para sa dugang nga kasayuran, text or call 0905-3833-816 or 0909-8853-579. Farmacia Benjamin. Mabisang gamot sa presyong abot.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itkis sa kit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis lang ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Branded niya second hand motorcycle ba lang ginapangita mo sa Ultimate Financing Company Incorporated. Madamo ka sang pilian sa kasarangan ng presyo. Ang tila mga motorcycle lifetime free service sa SMDI. Libre ang transfer of ownership. Libre ang battery kag side mirror. May libre t-shirt pa. Gani mag-apply na sa Ultimate Financing Company Incorporated. 3 simple steps lang. Apply, process, release. Get your motorcycle now. Ultimate Financing Company Incorporated. Nahamtang sa Bayot Drive, Roja City. Call or text sa 621-4058 or 0908-863-0547.
6: Mga katrupa, exciting!

0: bibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. X. X. F. M.
1: FM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: FM.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Good evening sa tanan naton nga mga kaabyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, dalayaon ng Diyos sa sininaman nga kagabion. Nga iya naman kita ginpalabot sa sining unang mga minuto sa adlaw nga inugpahuway kagabi Sabat sa tanan nga mga Sabat Keeper. Nao sa among manan ni aton kalipay kun Sabado na eh. Kay nga aman, wala na kita ubra buwas. Kundi pahuway kita kag subong man makahimo kita sa pagdayaw, pagpasalamat sa aton niya nga manluluwas nga mo si Hesukristo. Okay, before kita magapadayon sa aton niya nga pagtuon sa pulong sa Diyos sini nga gabi, magapamati tada na isa-isa kapinasahi nga ambahanon.

Kag aton tandaan nga si Satanas ginahimo niya ina, labi na ko nakita niya ina nga tao, no? Wala na nagakilala sa Dios, nagahimo na sang kung sa aton panidiri nga pag tawag sini, pasaway bala, no? Pasaway kasi buo ano na badlungon, no? Badlungon kay nga tao. So si Satanas ga paninguha o kung gapangita uwi kung paano niya ina madula ang iya kabuhi. Oo, kay kung ang tao makauturan once nga mupahuway na sa sining kalibutan, dayon ang iya nga karakter, supak sa kabubuton sa Ginoo, pagbalik sa Ginoo, din na maliwat iya karakter, amun agyapon makabinan. Sa rason, nga si Satanas, nga paningasog, kung paano niya laglagon ang mga tao agud nga indi na makahinursol. So, butsing ganon diri makabinan, suno pa sa ambanon, people need the Lord. No? People need the Lord. Kinanglan ta Ginoo. Kinanglan ta sang Dios. Makatoron bilang mga tao sa sini kalibutan. Kay wala kita sang ilaban sa malaot nga espiritu, it because kay powerful ang Satan, mga kaabyanan. Okay? Powerful siya. No? Duha man lang sila makagaho mo. Si Satanas kang Ginoo. Pero, amon eh, mas powerful ang Ginoo, mga kaabyanan, kay Satanas. Amon na ito tandaan. No? Si Satanas may gahom sa sining mga kalamidad, linog, bagyo, ano padra, ng mga dili maayong aton makita sa kalibutan, mga kaabyanan. Kaya na ni Satanas si Moon. Oo. Atong ganin na topic diri nga bisan pa gani patay, pwede niya kopyahon ang guya para lang mupati kita nga ang aton minatay na buhi. Oo. Pwede niya na himuon mga katuran. Kaya amo nang iagahong. Oo. So muna nga, dapat kita mag-alagad na sa Ginoo. No? Dapat na kita mag baton saya as a personal savior, mga kauturan. Okay? Kay wala ta kabalo sa buwas, karon sa gabi, dason simana, dason bulan, dason tuig. Wala ta kabalo sa aton niya nga kabuhi. Tawa bala ang linog. Sino man abi mag-spektar nga malinog to? Wala man. Di ba mga kaabyanan? Oo. Pero, may na lang ang linog eh. Pag linog yan, kung makalumpat ka din si Bubalay, lumpat ka eh. No? Di may lang na imo balay kung hayob-hayob lang bala. Dayon ang luang sa lugdota. No? Kaya ti makadalagan ka din. Bili kung ato ka sa mga pila ka mga floor. No? Bow. Malas gid mga kaabyanan. Okay? Pero at least na iban pa nga nakasurvive. No? Ito nakita sa mga video nga gin-interview. No? Nga ato sila sa third floor. Pero na kuan man lang sila, no? Nakaka-survive, nabuhi pa sila mga kaabyanan. So, muna, so meaning, bisan sa sina ang kalamidad, ang Ginoo, nagapangita uwi kung paano niya maproteksyonan niya po ng iya mga katawahan. Actually, makauturan inatanan, ang Ginoo nagahimo sa mga pamaagi para makatangla ta sa Ginoo, makaalaga ta sa Ginoo, makahinulsol kita mga kaabyanan. Muna nga, people need the Lord, no? Kinanglan naton ang Ginoo sa aton kabuhi. Hindi kita magsalig sa aton yang kaugalingon, hindi kita magsalig sa aton nga mga isig kapareho nga mga tao, no? Nga nagatudlo sa aton sang pagpatalang, kundi salig ta sa Ginoo. Panawag sa Ginoo, no? Pangamuyo sa Ginoo, amo na dapat aton himuon makaturan sa sini nga mga panagon. Kaya kita kabalo, no, sa aton nga kalibutan. O kita kabalo diri sa Panay, diri sa siyudad sang Iloilo. O kita kabalo. Kung ano naman ang matabo, ano naman ang himuon ni Satan, mga kaabyanan. Oo, kita kabalo. So amo na nga kinanglan aton nga ang Ginoo sa aton niya nga kabuhi. Okay? Sige. So diri tara na sa aton niya mga pagpanamyaw, no, mga kauturan, no, sa aton nga mga listeners. Halin sa kabukiran pagkatudiri sa kabaybayunan, no? Aton yung tamyaw sila dira ni

Pastor Banjel Bilyena, no, may gabi dira, happy Sabbath, Pastor Banji. Kumusta? No, medyo pasensya gid nga wala ako nakabisita dira sa inyo tungod kay daw daw wilabot na busy kag ang aton nga lawas, no, kay ti halid kita dito sa Luzon, no, daw ho ginsukot kita sang dili maayo nga timpo, no. So may na lang kay wala gid matam-an, no, tungod sang aton yang mga food supplement nga mga herbal, no, mga kauturan like sang aton nga santon plus gold, no, mga ascorbic acid, no, vitamin C, no, mga kauturan product ina sang santon, yes, to health, no, mga kabiyanan ti dasig kita maka recover, no, sa aton yang mga ginabatiag nga mga ubo, mga trangkaso, no, kon always kita gainom sina mga kaabyanan. Okay? So, aton manginatamyo sila ni Brother Panoy, Bilyadolid, Bilyadolid family, no, dira sa Panoran, Lambunaw, no, may gabi, Brother Panoy, happy Sabbath mga sa inyo, Sister Jing Jing, no, ang masiling lang na kon padayon gid sa pag-alagad si Ginoo, no, amo lang ginaton yang ahimoon subong. Kay ang tanaton ginahimo, ginatanaw ina si Ginoo kag ginarecord pagid ina. No, ang tanan naton ginahimo maayo man naa o kon malain. Okay? So nakalista na tanan mga kaabyanan. So muna nga padayon kita himo maayo, no? Mas maayo pa nga damo aton himoon maayo kaysa malaot. Okay, di magid malikon kung kaysa no makambal ta sing di maayo. Aton mga nauna dira dili maayo, so di magid na malikawan. Pero at least kabaluta nga ina dili maayo, so likawan aton kag himoon ta ang makapahalipay si Ginoo. Amo man naton subong tagaan ta sing himaya ang Ginoo. Okay? Kag aton man ginatamyaw sila ni Brother Rick Sadava, Sister Pinky Sadava kag si Sister Stephanie Abigail Sadava, no, may gabi dira sa inyo. Happy Sabbath, Brother Rick. No, wala ako nakabisita dira sa inyo pero subong kapamati kadra ti kitanay kita dito gyapon sa aton ginakitanan. Ginasugatan aga sugatanay, no, sa aton nga gina sa akon nga gina pick upan sa imo, no, buwas. Sige, kung kapag mati kada subong, so muna, no, para sa aton naman yang missionary para buwas. Sige, kag aton manginatamyaw sila ni Doc Crispin Hiko, maing kabidra Doc Crispin, happy Sabbath. Upod sa imo dira nga panimalay kag sa imo dira nga junior, no, may gabi dira si Pinpin kag subong man sila ni Brother Emil Burakit, no, may gabi Burakit family, happy Sabbath Brother Emil, kumusta, no, I miss you. Sige, God bless dira sa inyo kag subong man kay Pastor Estrella Senior, no, may gabi dira, happy Sabbath Pastor, kay Brother Joseph Estrella kag sa iya pinilanggang asawa. Kag subong man kay Sister Rachel Sanseda, no, Sanseda family. Good evening dira sa inyo kag happy Sabbath man. No, kag subong man dira sa kabatuan gyapon kay Sister Kaneng Sumiho Isma. May gabi dira Sister Kaneng. Happy Sabbath upod sa imo pinilanggang nga husband kag subong man kay Sister Marilo Sumiho Saragusa, no, utod ni Sister Kaneng. Happy Sabbath Sister Marilo, no, mailang ang pagpamati nyo dira kay Sister Magdalena Rabago, no, good evening Sister Magdalena, no, God bless dira sa imo, padayon lang sa pagpamati sa pulong sa Ginoo kag subong man pagpangamuyo sa Ginoo. Kaya Ginoo na lang gina magdulong sa aton sa insakto nga dalanon, sa insakto nga kamatuuran nga agud kita, no, mag-aalagad sa Ginoo nga nangin nagakaigo gid, no, nga mga pagsulundan mga kaabyanan. Oo. So ang Ginoo may mga plano, once kita always nagapangamuyo, nagapangita sing guide, no, sa Ginoo kung diin kita idulong pagtuluan nga makapalipay sa Dios. Sige. Kagkanto ta dire sa Liganes, ilan ni Brother Ronel Olbido, no, Olbido family. Good evening sa inyo dira, happy Sabbath. Kag subong mga Sister Chuna Olbido, no, iya pinilanggang asawa kay Sister Julina Sunio kag sa ilang mga iya nga mga sister dira, no, kay Mary kag kay Maria Sunio.
Okay, kag may lang pagpamati ninyo dira, kag God bless man dira sa inyo, tanan. Kato ta diri sa Dumangas, no? Ilan ni Brother Paul Dumagit, may gabi dira Brother Paul, happy Sabbath, no? Kag subong man ilan ni Sister Maribel, no? Sa utod ni Sister Mary Ann, kag sa kay Brother John Sumugat, no? May gabi eh. Happy Sabbath, Brother John. Kag belated happy birthday, no? God bless dira sa imo. I hope nga tagaan ka pagid malawig nga kabuhi, kag subong man blessing, no? Maayong panglawas upod sa imo nga panimalay, kag sa imo dira man nga the only boy. Sige, no? Kag subong matong natamyaw diri sa ni Doc Erwin Lapos, no? Lapos family. Diri sa Tabok Suba Haro, no? Good evening sa inyo dira Brother Doc Erwin, kag happy Sabbath. Kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no? Happy Sabbath Sister Marilo, kag God bless man dira upod sa imong panimalay. Kag kay Sister Chief Faith, no? May gabi diri sa siyudad sang Iloilo diri sa Haro, no? May lang pagpamati ninyo dira. Kag sa tanan naton nga mga listeners, no? Sa sinigil ng gabi, thank you sa always ninyo nga pagsubaybay sa inyo nga mga radyo subong man sa aton nga live streaming makauturan. Kag no aton gid ginapasalamatan ang tanan sa mga naga-live, no, sa sining gabi kag indi kamo magkalipat sa pag-like and share, no, makauturan sa aton nga istasyon, no, diri sa 100.7 XFM Iloilo mga kauturan, no. Agud nga updated kamo always sa tanan naton nga mga impormasyon sa balita o kon entertainment o kon sa mga drama o kon sa pagtudlo, especially sa ikayong lawas. Amo na siyang pinaka-importante makauturan nga mabatian naton. Okay? Ang balita importante man na, pero mas nami kung ano ang dapat naton himuon sa aton nga lawas agud indi kita magbalatian mga kaabyanan. Sige. So, thank you sa inyo tanan, no, sa mga naga-live subong, diin man kamo sa sininga kalibutan. We hope nga ang Ginoo magapakamayo gid sa inyo. Now, padayon kita makaturan sa aton yang gintun-an ang ligad nga mga sinimana diri sa Bible o kun sa Biblia, manungod sang mga apostoles, no, sang Ginoo sang diri pa ang Ginoo sa kalibutan ang inkaupod nila, no, mga kaabyanan. Sa ako na nasiling nga sila na lipay nga nangin upod nila ang Ginoo sa pila ka mga tuig, no, almost 3 years, no, mga kauturan nga upod-upod nila sa Ginoo sa pagpangwali sa maayong balita o kon sa pag-assess, pagbulig sa Ginoo, no, mga kauturan. Kag ang Ginoo gid mismo among nagpili sa ila, no, nga magsunod sa kay Kristo, mga kauturan, until nga naglabot ang panag-on nga si Kristo gindakop, no, kag gintraiduran sa iya man mismo nga apostoles. Amo nang masakit-sakit, mga kauturan, bala nga imo lang upod, imo lang utod o kun imo man lang kilala, traiduran ka, no, mga kaabyanan. Ti si Kristo natabo ni sa iya, mga kaabyanan. Okay, so amuna nga sa aton kadlawan karon, di kita matingala nga may amuna nga mga batasan, kaya ti halin pa sang una, ara nagaliin na nga mga kinaiya, mga kauturan. Amuna nga di ta magsalig sa tao gid, no, kay kung magsalig ta sa tao, basi bala ma paslawan kita, no. So muna makauturan, although mayroong liraan na gitawag nga relasyon, pero hindi ginatod itutod. Do salig makauturan, no, kay ti basi bala, no, mangin kaangay kay Kristo nga traiduran. Now asta nga sa ulihi napatay si Kristo kag natabo sa mga apostoles, nadulaan sila sing kalipay, dulaan sila paglaom, giti pasta patay nila mo ay lang master, no, kag sa ulihi na banhaw, medyo gamay lang na sumari, kag
No, daw hindi pa gato sila dayon magpati nga si Kristo to. Kaya wala na silsil sila, no, na ang hambal si Ginoo sa buhay pa siya, nga mapatay ang manluluwas, pero mabanaw si katatlong adlaw. Wala to nag-abot sila, no, na sa rason nga pagpakita ni Kristo, kibot pagani sila. No? Abi nila, baga to o kon multo to, no, kaya iti, wa sila kapati. Pero sa ulihi, nakapati sila kag nabalik ang ilay nga pagtuo sa lalik nga istorya kag ang Ginoo nagpakita gid sila mismo sa pagbalik sa Ginoo dito sa langit. O mga kotor, hindi mo natunan ang ligat nga simana kag si Kristo nagsugo sa ila nga balik ka mo dito sa Jerusalem, no, kag pangamuyo ka mo dito nga moabot ang ginatawag nga promesa sa Ginoo amo ang balaan nga espiritu makauturan. Kag pirminti sila dito sa Jerusalem gatigom. Butsing ganun, gasimba, gadayo sa Ginoo, kag nagapangamuyo. No, kag nag-abot silang tinion nga ilagid na angkon ang mga ginpromesa sa Ginoo. Pero before sina makabyanan, no, si Pedro amo ang gigamit sa Ginoo sang dito sila sa Jerusalem. Ano ang ginambal diri sa binuhatan, mga kabyanan? 1, versikulo 17. Sindiri kaupod siya namon nga mga apostoles nga ginpili ni Jesus, meaning si Judas to. Tika si Judas na patay na, nag-suicide, kung sa aton pa diri naghikog, no, mga kauturan, ha? Tungod sa dili niya ma-accept ang iya ginhimo sa Ginoo. No, muna makauturan, kun may ara ka mo nga daw huna-una nga amuna, dili gid pagpadayon na kay sala ina no mga kaabyanan. No, ang pag-suicide. So kay na-suicide siya, nakulangan na ang apostoles makuotoran. Siling dire, no, ha? Kay siling dira, kagkabahin siya sang amon bulhaton. No, nangin part si Judas. Pero siling dire, pero nagbakal si Judas sang duta halin sa kwarta nga iya nabaton sa malaot nga mga buhat, kag dito nahulog siya nga una ang ulo, nabusdik ang tiyan, no, ang iya tiyan kag nagwasagay ang iya tinae. No, grabe, no? So amo na mga katuran ang natabo kay Judas sang dira nga nag-suicide siya. Sinya diri na ibaluan ini sang tanan nga mga tao sa Jerusalem, gani gintawag nila ato lugar nga Akildama, nga kun sayuron duta sang dugo. Okay? Amo nang natabo makabyanan. Kag siling diri sa 20, nagsiling pagid si Pedro na sulat na sa Salmo, pabai ina lang ang iya ginaistaran. No? Nga kag dapat wala na sing may mag-istar dito, kag nasulat man, ihatag na lang sa iban ang iya buluhaton. So muna mga kabyanan, so meaning magpili ang mga apostoles sang bulos kay Judas, mga kauturan, para makumpleto kag magapadayon sa bulaton sa Ginoo, makauturan. Kag diri, no, nagpili sila mga kabyanan sang isa ka tawo, kag ang ila napilian diri mga kabyanan ang si Matias, mga kauturan. No, kag sila nangi si Matias nangin kabahina nga apostoles sang Ginoo, mga kaabyanan. Okay? So, amo na, no, ang istorya sa mga apostoles that time dito sa Jerusalem, mga kaabyanan. Okay? Now, dere makauturan sa Binuhatan chapter 2, no, mga kaabyanan. Ano naman ang natabo dere mga kauturan. Okay? So, dire mga kaabyanan, nagpakita kung ano ang gahom na ginpakita sa Ginoo sa mga apostoles. No? So, aton dire basahon sa Biblia, mga kaabyanan, ang pasunod nga ang sila may power na. No? Siling dire sa Acts chapter 2, verse 1, ari diri ang luragway, ang pag-abot sang Espiritu Santo, no, abot sang adlaw sang
piyesta nga ginatawag Pentecostes. Nagtipon ang tanan nga mga tumuluo sa isa kabalay. So, amo na sa Jerusalem, mga kaabyanan. Dito sila nagtipon. Okay? So, daw, sila nito sa verse 2, sila niya diri, saan nagtipon sila sa inanali lang may nagahagunos nga halin sa langit pareho sang mabaskog nga hangin kag silindre kag pulos na lang hinagunos ila nabatian sa sulod sa balay nga ila ginatikuman. So amo ni natabo mga kaabyanan sang time sang mga apostoles may nabatian sila nga hagunos dito sa balay kag ina tanan no na kita ginila mga kauturan ina nga mga milagro. Okay, dire sa verse 3 dayon may nakita sila nga mga dabdab sang kalayo nga daw sa mga dila nga naglalapta kag nag tungtong sa ila isa kag isa mga kaabyanan. May nakita nga daw kalayo kaangay sa mga dila kag ina mga kauturan nagtungtong sa ila tagsa ka mga ulo mga kaabyanan. Ina simbolo nga itong kalayo amo na to siya ang ginatawag na pag-abot sa balaan nga espiritu. No? Dire sa 4. Silinya dire mga kauturan. No? Silinya dire napunan sila tanan sang Espiritu Santo kag naghambal sila dayon sang nagkalainlain nga mga lingwahe nga wala nila natun-i. Ang Espiritu Santo amo ang nagahambal sina sa ila. So amo to instruction sa Ginoo mga kauturan sang buhi pa si Kristo, balik ka mo dito sa Jerusalem, pabilin ka mo dito. Kang ilang ginauhimo dito amo ang pagdayaw sa Ginoo, ang pagtinuaray, no? Kag wala na sila nagapaindis-indis da time mga kaabyanan, kag puno na sila sa pagsalig sa Ginoo. So ang ilang ubra dito amo ang pagpangamuyo, no? Samtang sila naga pangayo sang ginatawag nga Holy Spirit mga kaabyanan. So dali nga istorya, ila ini naangkon mga kauturan. Tung kalayo diri sa verse 3 mga kaabyanan nga nagtungtong sa tagtagsa ka mga ulo amo na to ang ginatawag gahum sang balaan nga espiritu. No sa dira nga ara na sa ila ina mga kaabyanan, actually mga kauturan, kun aton tulupang don ang mga apostoles laban sa ila kun sa aton panidiri nga hambalanon mga imol, no, mga imol, no, kun sa iban pagid nga mga hambalanon wala pagid sila nakaiskwila, no, mga kaabyanan do pila lang sa ila ang may ara mga obligasyon, no, si San Lucas kag si Mateo, no, mga kauturan, si Mateo daw tax collector isiya, no. So si Lucas amuman may ara man iniskwilahan mga kaabyanan pero dare sa ila wala mga kauturan like kay Pedro iya mga utod, no, laban sa ila mga imol nga mga tao. Pero ano diri ang ginambal sa versikulo 4 sa kapitulo 2 sang binuhatan, naghambal sila sang mga nagkalainlain nga mga lingwahe. Musalingga naglalain nga lingwahe kun sa aton panidiri karon dili ka kahimo sina maghambal once nga wala nimo ginaiskwilahan, no, mga kaabyanan. Kinahanglan iskwilahan mo danay ina, no, like makadto ka sa mga kurya ti iskwila ka to sa inang isa ilang mga lingwahe agud makabalo ka, no, o kun adto ka sa China kadto ka sa kundiin pa nga mga lugar, no. So dili ka makabalo sina once nga dili na iskwilahan. Pero mga kaabyanan amo ni ang isa naton nga saligan gali mga kauturan, dapat sundon ta ang ginhimo sa mga apostoles. Actually mga kauturan, ang ginhimo sa apostoles nagsunod la sa instruction sa Ginoo. At the same time
pinili po sila sa Ginoo. Now, sa atong kadlawan karon makaibinan, ang Ginoo gapanawagan sa aton, kag ikaw kag ako, gusto sa Ginoo nga pilion kita niya. Amo na nga ginatudluan kita kung ano ang dapat naton buhaton, nga dapat man naton ina sundon, mga kaibinan. Ano aton sundon? Amo ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. At the same time, mga muyo kita sa Ginoo nga ma-receive ta ang Holy Spirit, mga kauturan, like sang mga apostoles. Kaya kung ma-receive na natong balaan gali nga Espiritu, mga kauturan, mangin kaangay naman kita sang mga apostoles, mga kaabyanan. Oo. Ti sila yao, siling diri. Naghambal sila sang nagkanilain nga mga lingwahe, mga kauturan. Nga wala nila matun-i, wala nila maiskulahe. Ano lang naghatag sa ila? Ha? Ano ang nagtulod sa ila nga makabalo sila sina? Tungod kay ara sa ila ang ginatawag nga Holy Spirit na mga kaabyanan. So amo na gali dapat nang mandato nung dapat naton karon himuon kaangay sa mga apostoles. Pagpangamuyo.

no? Sila nga dira, nagdali-dali sila kadto sa ginatipunan sang mga tumuluo, no? Natingala gid sila tungod nga ang kada isa sa ila nakabati nga ang iya lingwahe ginahambal sang mga tumuluo. No? Nakibot sila mga kauturan nga amo na to ang natabo, no, mga kaabyanan. Kay sila nakahibalo sa itong mga apostoles nga mga di sila kabalo maghambal sang ila mga lingwahe. Kay the time, no, amo tong sa mga fiesta, tanan nga mga tao, mga Hudiyo, mukadtog dito sa Jerusalem para mag-celebrar mga kauturan. Tingnan atong nga time, natuon man mga kaabyanan. Di sila saksi mismo, kinakita nila mismo nga may hagunos sang hangin kag may ara man nga mga nakita nga

Ito ang makaminan. So, dire, sunod sa balaan ng kasulatan, saksi sila nga ini nga mga tao nga naghambal sa naglalain nga mga lingwahe, mga kauturan, nakabaton sa balaan nga espiritu, mga kaabinan. Now, padayon sa verse 7. Siling dire. No? Siling nila. Ano ini? Ah, siling dire? Pulo sila, mga taga-Galilea. No? Oh, amo nang bal nila taga-Galilea ini nga mga tao pero nga akabalo sila sa aton niya nga mga hambalanon. Amo nang hambal dira mga kaabyanan. Okay? Tingala gid sila. So sa atong kadlawan karon mga kaabyanan, wala imposible. Once nga ikaw kag ako magpagamit lang sa Ginoo, imo dawaton si Kristo as a personal savior, wala sang imposible sa imo. Oo, mga kaabyanan. Siguro may ara ka mo nga mga naibaluan nga mga tao nga tuod wala sila sang taas nga mga iniskulahan, wala sila sang nahibaluan, pero nga ang gingamit sila sa Ginoo, no? Gali makabinan, dili gali kita matingala kaysa ang una pa gali nga daan gipakita na na sa Ginoo gali sa ila o kung sa mga apostoles, mga kaabyanan, nga sila ginggamit sang Dios. Nga aman, kay ang Holy Spirit amuna ang ga toy-toy sa ila mga pinilangga ko nga mga kaabyanan. Oo. So ang Holy Spirit ara na sa ila mga kaabyanan. Okay? So amuna nga sa atong kadlawan karon. Di kita magkabalaka once nga kita magpagamit lamang sa Ginoo. Now, versikulo 9. Siling dire. Ang iban sa aton taga partiya, no, buting nun mga lugar ini makauturan, no, sa bugos ng kalibutan ti isang una abi makabinan, wala pa man ning Pilipinas eh, no, wala pa ning Pilipinas mga kauturan, dito pa lang ni sa ila ti sa una nga panag-on, no, sa ila nga mga tinion ato tanan nga mga nasyon mga tao dito.

No? Kung ano ang imo, muhatag ka to sa imo isig ka pareho. No, mga kaabyanan, tiya mo nang natabo sa mga apostoles. No, nagabulig sila, galing karon mga rason ang iban ng mga tao. Ti Brad, kung mabulig karon daw ginasalig, gawga salig na lang sa imo ya. No, kung gabulig ka sa mga tao, no, daw, hindi na sila yung mag-ubura, kaya masalig na lang sa bulig. Tidili mayo. Ti kung kaysa makatulang may maamuna ang mga tao man, no? So, muna mga kabyanan, ang punto diri, kung atong tulupang doon, dapat himo lang tamayo, mga kaabyanan. At the same time, ngayon, ito sang kaalam sa Ginoo. No, nga dili kita madayaan subong, labi na gisubong sa kadlawan naton, damo mga munugdaya, mga kaabyanan. Okay? Kaya sila yung pagkita rin, no, sa versikulo 12, na sila yung diri, natinga lagid ang tanan ng mga tao dito, kag tungod nga hindi nila no maintindihan kung ano ang nagakanabo, no, nagpinangpamangkutay na nalang sila sa isa kag isa, nagsiling sila. Ano bala ini? Na tingala gid sila mga kauturan nga ang nagamuna na nga mga tao, no, ang mga kaupod ni Kristo sang una, no, mga kaabyanan. Ti man si pamangkot sila eh. Anong nakao nila ni? Anong natabo ni sa ila? Mga kaabyanan, padayon na itong basa. Sila yung dire sa versikulo 14. Sila yung dire, no? Versikulo 14, sila yung dire, si Pedro, upod sa 11 ka mga apostoles, kag sa mabaskog nga tingog, naghambal siya sa mga tao nga sila yung dire, kasimano ako nga mga Hudiyo, no? Okay, mga Hudiyo, buting nga Hudiyo, nagabantay sa adlaw nga inugpahuway, no, mga sumulunod ni Kristo, mga kaabyanan. Sila yung dire, no? Mga Hudiyo, no? Kag kamo, no? Sila yung dire, tanan nga nagaistar sa Jerusalem, no? Pamati, no? Pamatiin ninyo ako kay ginasugid ko kung ano ang kahulugan sang sini nga mga butang. Versikulo 15, sila sala ang inyo huna-huna nga hubog ang ini nga mga tao kay alas 9 pa lang gani ini sang aga. Kaya mga tao, ang iban na naka-apresar, ang iban wala naka-apresar. Kumbaga, dili tumuloo, no? Tiyang ila ispektar, kaya di man sila tumuloo, wala man sila, dili man sila magpati sa natabo sang dito sa Jerusalem, no? Ang iban nakasiling yang nakita nila, pero iban di magpati, mga kaabyanan. Oo. Tiyang siling sa iban, kuan agor sila, hubog na sila, no? Nasubrahan na sang inom sa makahulubog. No? Pero siling ni Pedro, hindi kami hubugya. Alas 9 pa lang isang aga, paano kami maghinubog? Pero sa bagay sa atong kadlawan karon, miskin, ano oras kung gusto kaya magpahubog, pwede. No? Pero dire si Pedro nagsiling, hindi kami hubog. No? Kundi kami magpakilala sa mga butang nga ginhatag sa amon sang Dios. Amo na siling ni Pedro, mga kaabyanan. Now, pwede yung tabasa. Versikulo 15, no? 16, silindre, no? Amo ini ang gintagna ni propetang Huwel, no? Sang una. Amo ni hambal ni, ano? Ni, tawag sini? Ni Pedro, mga kaabyanan, sa mga tao. No? Ano ni sa Huwel? Basahan nyo lang dira sa inyo Bible, makaturan sa Huwel 2. No? Ara dira. Pero ari dira yung explanation sa Biblia, no, sa sinulatan ni Joel gyapon, mga kabinan. Siling niya dira sa versikulo 17, nagasiling ang Diyos, no? Sa katapusan ng mga inadlaw, ihatag ko ang akon espiritu sa tanan nga klase sang tao. Oh, take note ha, sa tanan nga klase sang tao, wala galigin pili. Once nga ikaw kaangay lang sa mga apostoles, sang karakter o kung kinaiya makauturan, pwede ka

pwede ko, pwede kita tanan mga kaabyanan, no? Silindira, ihatag ko ang akong espiritu sa tanan, no? Nga klase sang tao, ang inyo mga anak, nga lalaki kag babae, magasugid sang akon mga mensahe, ang inyo mga pamatanon nga mga lalaki, no, makakita sang mga palananaon, ang inyo tigulang nga mga lalaki padamguhon ko. Siling ni Pedro mga kaabyanan, no? Meaning to say, si Pedro naghambal sina sa ginhambal ni Joel. Nga kung ano ang ila na receive dito sa Jerusalem, sila nakaangkon sang balaan nga espiritu, no? Iya lagi segundahan ang ginhambal ni propetang Huwil mga kaabyanan. Okay, ang Huwil is Old Testament ina mga katuran. Ining binuhatan is New Testament na niya mga kaabyanan. Sa time na niya, mga binuhatan ni sa mga apostolis mga kauturan. Oo. Tigin, kung anong gipropesiya sang una, no, kay gipropesiya sa mga ina, so natabo gid sa kadlawan sang mga apostolis mga kauturan. Meaning, nagpamulong sila sa naglalain nga lingwahe, it because kay nag-abot na sa ila ang balaan nga espiritu. Amo nang balya diri, oh? Ihatag ko ang akon espiritu sa tanan nga klase sang tao, mga kauturan. So meaning to say sa atong gadlawan karon, once nga ikaw nagapangita sing kamatuoran, nagapangita sang kaluwasan nga magadulong sa aton dito sa langit nun nga puluyan, no? Mga kauturan, kagkabuhi nga wala sing katapusan, pwede ka makareceive sini mga kauturan. Kaya ang pinaka-importante subong mga kauturan. Actually, ang baptism, importante man na, mga kaabyanan. Pero mas importante kung ikaw nabautisuhan sang Holy Spirit. Nga man, ang Holy Spirit amuna ang magaguide sa imo pakadto dira kay Kristo mga kaaturan. Like for example, no, kung ano ka man nga sikta subong, pero naghahandom ka sa insakto gid nga dalanon, no, kay kung aton tulan-awon o kung aton binagbinagon makautor daw kaangay ta bala sa nagkaon kita sang para pang physical naton bala maka ambot kong ma tawag sini inyo na experiencehan ang kanang nagkaon ka bala nga daw gusto mo nga ini nga putahi imo kaunon. Oo, gusto ko makaon ko sang ginatawag nga laswa nga kumpleto gid sang panakot, no? Panakot. Okay? Di isay may akuya kung ako gani sa balay, kung anong ara lang diraya, no? Kung may balunggay lang da kagalabasa, good na laswa na nasa akon eh. Pero may mga tao nga gapangita sang kumpletong panakot laswa, may balatong, may kalabasa, may balunggay, may tugabang, ha? Ano pa da nga mga utan. So naghandom ka nga daw amuna bala mga kaabyanan. No, amo-amo man sa aton espirituhanon. Kung naghandom ka sang nagakaigo nga pagkaon espirituhanon at the same time nagapangamuyo ikaw mga kauturan, ang Ginoo magaguide sa imo. So sino magguide sa imo? Dili naman literal ang Ginoo nga amo mo naog sa imo agod nga ha? Dapiton ka kay dulong ka dito. Indi. Kundi paagi sa imo pagpangamuyo o kon prayer mga kaabyanan, nagapangamuyo ka sa Ginoo nga, Lord, gusto ko nga makabati kung makahangop sa nagkaigo nga mga pagtulunan nimo. Ti, Ginoo, ha? Wala imposible sa imo, hatagi ako sa nagkaigo nga mga pagtudlo. Matingala ka lang mga kaabyanan, idulong ang ina nga mga tao sa imo o kung sa akon, para sa pagtudlo sa insakto kamukuran. Mupati man kamo sa indi, makabinan, ina damo na naka-experience na. Oo, makauturan. So once nga ikaw naghandom, so amunin natabo, makabinan, yambal ni Apostol Pedro, nga ang ginpropesiya ni Joel, ara na sa ila, makauturan. Ti, no? Damgo, mga palanawon, tigulang ka man, o pamatanon, o kung babae, lalaki, no? Tagaan sang mga damgo, no?
So ang damgo makauturon dako ina ang kabuling. Like kay Daniel, kung basahon niyo ang Daniel, Daniel to, oo, pagi sa mga dreams, no? Ginpakita kay Daniel.

give you honor.

Jonathan Glenn. Give you glory. We give you honor.

Hallelujah to the Lamb. Woo! Give you glory. We give you honor.